0: Patok sa upat ka mga suspitsado.
1: Balitang regional. Handos balita. Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:01.
1: Handos balita. Handos balita. Balita. Balitang nasyonal. Handos balita. Handos balita.
0: Kaya masunod nga mga balitang nasyonal. Gandos ka na ito sa animal baita. Nindot alan itong himang bisyo ang pagkumuhi o kahayupan. Magsalbing vitamina, purgang tambal sa mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog, ingon man. Makatabang aron ang inyong mga kahayupan, ang makangkudubog at ngatimbang. Dali managko o nindot nga kalidad sa karne. Usab makatabang aron ang imo makahayupan ang mahimong mas produktibo labi na gitong namuhi sa manok bibi pato gansa makatabang ang animal baita aron mas mapapaspas sa ilang papagitlog og mas mapadago ang ilang mga itlog kutsara lang nga animal baita ang isagol silang tibig limnon o dilbaka silang pagkaon ginagmay ang kantidad apan siguradong ginansiyado ka animal baita mapalit dire sa tayasan sa labis agravet og tayasan ka curse sa ayungon ka curse agravet og brompit animal sa la libertad sa latika agravet supply.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:02.
1: Handos balita.
0: Sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita.
0: 500 milyones ka pesos withdrawal sa OVP unusual matod pa sa ex-land bank manager. Alang sa kompletong detalye, atong dawaton ng report ni Handos 38, Buyax Labio Cardinal. Gikan sa Bago Farms Call Star Radio. Handos Buyax, lasgi Handos, og Labio sa mga balitang nasyonal.
1: Handos Balita. Live. Report. Live. Report.
2: Dagan sa lamat mimpundag ko sa kayo sa masukitig pa, Minong. Usa ka kan, Department Manager sa Land Bank of the Philippines ang naghulagway sa pag-withdraw 500 million kapisos nga cash office of the Vice President kung OBP. Nga dili na andan na to sa pagdungog alang sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Violeta Constantino, usa ka saksi alang sa prosecution panel sa House, nagpahayag ang maong kantidad gibahin nga to sa upat ka mga chiki nga nagkantidad og 125 million kapisos matagusa o giintas ni Gina Acosta ang Special Disbursing Officer sa OVP. Gipangutanan ni Senador Judge Irwin Tulfo kung normal ba ang transaksyon alang sa usa ka ahensya sa gobyerno o kung nakasugat na ba siya o susama ni ini sa 32 katuig na pagtrabaho sa bangko na gipadagan sa Estado. Sa niyang gipangutanan kung gipamatudan ba sa bangko ang gituyo nga gamit sa pundo, mipahayag si Constantino nga nagpadala ang OVP o pahibalong nagto sa sangay o ang transaksyon miagi sa mga sumbanan na proseso sa bangko. Nanugad gigan sa Bago Farms Call Star Radio. Alam sa sibiyanan may tinubdan sa mga labas o tinood ng mga balita. Matagkaruno ko niya. Pinis yung Handos 38. Buyaks love you ganina. Reporting.
1: Handos balita. Live report.
0: Daghang salamat Handos 38, Boyax Labio Cardinal si mga balitang nasyonal.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:04.
1: Handos balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita.
0: Isusi na sa mga otoridad ang gingong insidente sa papangawat sa parking area sa Senate compound matud sa Southern Police District. Gibirepika sa Pasay City Police ang nadawat ng impormasyon kabahin sa mga insidente. Base sa impormasyon, gikan sa usa ka kasaligan nga tinubdan, gingong gikawatan usa ka media outlet o duha ka telebisyon sa duha ka printer o mga kable. Wala pa, may baluwi kung kanusa may tabo ang insidente. Sa pagsulat ni balita, wala usab maghatag komento ang mga security personnel sa Senado. Samtang mingon si NCRPO Director Major General Anthony Abiren nga wala pa sila makadawat og opisyal nga report kabahin niini og sa nagpahinumdom nga adunay kaugalingong security system ang Senado.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Posibleng adunay duha ka hangtod, kung duha hangtod upat kabagyo nga mamugna o musulod sa Philippine Area of Responsibility o par karong sunod bulan, nga mawang bulan sa gusto base sa climate outlook sa pag-asa. Samtang nga nagbantay usab ang pag-asa sa usa ka low pressure area o LPA nga namatikdan sa kadagatan duol sa Rapu-Rapu, Albay. Gilauman nga mutabok kini sa kayutaan sa Luzon o mahimo nga hinungdan sa kusog nga pag-ulan sa pipila ka mga lugar sa nasud.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Gibahibalo ni Senador Peng Lacson nga ipagawa sa Senate Blue Ribbon Committee ang ebidensya kabahin sa giingong anomalusong infrastructure project sa Taguig City o maniya kini isumiti sa Office of the Ombudsman. Mingon si Lacson nga malicious pero delicious isip tubag sa pahayag ni Senador Alan Peter Cayetano nga giingong malisyoso mga aligasyon batu kaniya. Samtang matud ni Blue Ribbon Committee Chairman Blue Ribbon Committee Chairman Senador Erwin Tolpo, andam sila nga magsugod og imbestigasyon sa dihang formal na nga masumite sa committee ang mga ebidensya.
1: Balitang Nasyonal. Handos Balita. Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:07.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita. Balitang International. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang international, gandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kasuan, dele kahe, arthritis, tasog uric acid, tasog isu kasadugo. Adunay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan ang pinakabagong mangosteen product nga gipagusgan kauban ang astasan ten organic seaweed. Astas Santon Purity 5 times beta-carotene, taas sa vitamin C, pure energy. Dili sayang nga magkagasto para makaangkor ba yung pangluwas tungod ang astasan para tulang. Ang astasan, dere sa tayasan mapalit kinis sa Giori Pharmacy o Aix Pharmacy. Sa yungon, mapalit kinis sa Butika Girl o Loren Drugstore. Queen Bila Bisayang Manok Espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klasik-klasing espesyal nga putahi sa Bisayang Manok. Nga barato lamang sama sa adobo, linatan o uban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya usab sila sa linlain nga putahi sa baboy, isda o baka. Queen Bila Bisayang Manok Espesyal. Limutang sa National Highway, palaslan tayasan ni Cross Rental. Nagipanag-iya nila ni Lelia Katubig o Juni Ganti. Alang sino mga order, kontak lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 o 0935-859-2846.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:08.
1: Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Sa detalye na sa ito ang mga balitang international.
1: Balitang international. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
0: Militar sa US o Saudi Arabia niyatak sa mga kuta sa Iran-backed group sa Iraq. Samtang rescuers sa Japan nagpadayon sa pabangita sa mga missing human sa magnitude nga 7.1 nga linog. Alang sa kompletong detalye atong dawaton report ni Handos 42, Handos Icon, gikan sa Luwak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, lasigi Handos ug labyog sa mga balitang international.
1: Handos Balita. Live report.
3: Dan salamat Handos Tabitay Utsog sa mga suking tigpaminaw. Niabot na sa 13 katawang namatay samtang nagpadayon ang dinalian nga search and rescue operations human giuyog sa 7.1 magnitude nga linog ang Kumamoto sa Kyushu Island, Japan. Gipahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takeuchi nga usa kini sa pagkagbatok sa panahon aron maluwas ang nabitik nga ilalom sa mga naguba nga building. Sa kasamtangan, kaping 260,000 ka mga residente ang gipahikling taliwala sa kawalan o kuryente o sa hulga sa heat stroke. Sa laing bahin, gilunsad sa militar sa Estados Unidos o Saudi Arabia ang gihuusa nga airstrikes batok sa mga kuta sa Iranian-backed militia sa sidlakang bahin sa Iraq. Gihimo ang maong pagpamumba agig tubag sa kapin 30 ka mga gisulay drone o ballistic missile attacks batok sa pasilidad sa US o Saudi Arabia. Nagtagbo sab sa Oval Office sila si US President Donald Trump o Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu aron himpitan ng ilang tumong na mapakgang ang Iran sa pag-angkon og nuclear nga pakig-armas. gikan sa Luwak Balitanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matagkaroon o gunya. Kini si Hamdos 42. Hamdos Icon reporting.
1: Hamdos Balita. Live report.
0: Daghang salamat Hamdos 42. Hamdos Icon sa mga balitang international.
1: Hamdos Balita. Hamdos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8:00.
1: Hamdos Balita. Hamdos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang international.
1: Balitang International. Hamdos Balita. Hamdos Balita.
0: Iran, misalikway sa bagong plano alang sa Strait of Hormuz, alang sa kompletong detalye atong dawato ng report ni Hamdos 25. Hamdos Mary Claire Babor, gikan sa Luwak Balitanan sa Star Radio Tayasan. Hamdos Claire, lasig Hamdos ug labyog sa mga balitang international.
1: Hamdos Balita. Live report.
4: Daghang salamat Hamdos sa biday utsog sa mga suking tigpaminaw. Niyatong Hulyo 29, nasalikway ang Iran sa usa ka proposal gikan sa Oman o kubang mga nasod sa Gulf na magtinabangay sa pagtumala sa Strait of Hormuz. Kini usa sa labing importante nga agianan sa pagbiyahe sa lana sa kalibutan. Sumala sa usa ka senior nga opisyal sa Iran, wala

0: Y buen togne, Pilipina Chisca da Flush, Sentino Sikanji, World Champion Kelly, Fishers, Great Britain, sa score nga 6-9, o 9-6. Aron nga angkonon ang kampiyonato sa 2026 Onida WPA Women's World Netball Championship na itong Lunes, Holy Abati City, on oras sa Pilipinas sa Grand Bay, Wisconsin, USA. Tresentino, kinsa nakabulsa o 30 mil dolyaris nga ganti na maong kalampusan na kalabniseng ikatulong world title sunod sa iyang duha ka WPA Women's World 10 Ball Crowns nga iyang nasakmit niya itong 2023 o 2025. Gipahinungod ni Sentino ang iyang kalampusan sa iyang inahan kinsa nitaliwan sa laing kalibutan o laing kinabuhi niya ito lang nga mayo.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita. Balitang Sports. Andos Balita. Andos Balita.
2: Balita. News Dietri Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang Dietri Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
2: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Visio.
4: Visio
2: gamay Dietri.
4: Mapalit sa mga butika.
2: Dietri Bio.
5: Mga ka Dietri Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
6: Ako na usab si Dr. Miloy. Ako nanging naot nga inyo nang nainom ang inyong Dietri Bio. Adto tas mga benefits sir GP.
5: Sure.
6: Dugang nga mga benefits gawas nga ang Dietri Bio nindot sa gitawag nga hunger suppressant. O appetite suppressant.
5: Wa nay mas lisod pang tambalan ang virus, ang HIV. Kung matakdan ka ani, murag death sentence.
6: Wala na Sir JP, makaya na ni Dietri alone. Ang gistadihan raman is ang BCO. Dako ang improvement sa San Lazaro Hospital sa mga adunay HIV positive ug naapoy na nga matay. Naa katong mga nagpadayon jud inom og BCO. Ilang na inom og nakasurvive sila hangtod karon Sir JP, buhi pa taon sila.
5: Unya 20 years na ang nilabay.
6: Ang importante man lang Sir JP, madugangan ba ang imong kinabuhi bisag may HIV ka? Kana bang paglaom nga gihatag nimo nila. Dako jud kayo nga bagay.
5: Adako.
6: At least naa pa sila'y panahon aron nga maginulsol Sir GP.
5: Kaya man gani ang HIV doc nga walay tambal unya kung matakdan kani ini age dayon. Unsa pa ka jud ang pandemic nga daghan man gani Japon nga makasurvive.
6: Correct.
5: So diha na lang kay pag viral ang problema inom og Dietri Bio kay naa ni siya unsa gani doc?
6: May monocaprin pa jud, monocaprilin og monolaurin. Mono na tanan ha.
5: Pasabot nga makadiet ka na matambalan pa jud imo ang viral load.
6: Ang bintaha ni Sir JP ngano matag adlaw jud ka mo inom og Dietri Bio.
5: So man
6: pagkahuman sa 8 ka oras mawala na na siya. Unya Sir GP, ang imong lawas, ana, wala naga-produce og BCO.
5: Correct.
6: Maunang matagwalo ka oras, butangani mo og Dietri Bio or muinom yung kag Dietri Bio. Kaya may tabo, ana, liagikan ang monolaurin. Pag human sa 8 ka oras, mahimo na siya nga ketones.
5: Ketones.
6: Pasabot nga paghimo niya nga ketones, mawala na ang monolaurin, maunang kinahanglan ka og every 8 hours ang pag-inom ani. Matagwalo ka oras, inom jud og Dietri Bio, aron na ay mutuyok-tuyo ug mupatay sa imong mga kagaw kung naay musulod. Aron protektado ka. Usara kay gayon nga di ka mo inom, pwede jud ka nga matakdan.
5: Correct. Dapat buntag og hapon, no?
6: Buntag og hapon. Ang bintaha rana kay kung gatrangkaso ka na, pag inom nimo, ma-minimize siya bisan makatrangkaso unta ka og tulok adlaw o pito bak adlaw, pero kini siya ma-shorten kay nga naman nakainom na ka og Dietri Bio. Gawas ana, ganindot pud ang imong nga brain function. Kay wala nay lain pang pagkaon nga the best sa imong brain kundi ang ketones nga naa sa Dietri Bio.
2: Dietri Bio.
7: Ako si Elena, gainom jud ko og Dietri Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
2: Dietri Bio. Ang Dietri gamay Visio. Ang Visio gamay Dietri. Apalit sa mga butika.
1: Dietri Bio.
5: Si DOST Secretary Fortunato de la Peña nagdeklara nga sa gayon nga mo take ka og virgin coconut oil nga naa sa Dietri Bio, makapanubo kini sa coronavirus load ngadto sa 60-90% once taken by the patient. O kini, anaa jud sa page sa DOST, pinaagi mismo sa secretary. Igon pa jud nila, unsa pa jud di ay kung mas daghan pa jud ang imong itake sa extra virgin coconut oil. Igon sila nga, it's very promising but they could not basically declare it. Ang DOST mismo ang niingon ni ana. So sato pa, ang epekto sa extra virgin coconut oil nga naa sa Dietri Bio, dili jud matawaran. Patyo ni ini ang tanang klase sa virus. Ang HIV gani ni mapunggan ug sumala pud sa Dios ti sato pa mapungkad usab ning COVID.
6: Correct. Importante nga makasulay ka og COVID. Kabalo ba ka kung anong importante nga makasulay kag COVID, Sir JP?
5: Ganuman.
6: Aron may antibodies
5: ka. Ano?
6: Yes. Mora man na ang importante. Pero ako, dire jud dako nasabtan nga dili jud pwede usahon nimo inom ang ditribayo. Pananglitan, inom kag usa ka baril. Imong imnon, Sir JP. Dili na pwede. Kay pag human sa 8 ka oras, ang monolaurin, mamahimo naman ang ketones. Mao nang kinahanglan nga matag 8 ka oras ka mo inom protektado ang imong lawas batok sa mga kagaw.
5: Buti pa sa butok, proper timing. Kana galing na jud kay Hilanat, dapat every 4 hours na gani. So dapat na jud mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Na tayo oras, Doc. So time to say bye-bye na. Hangtod sa sunod na pod nga pagsibya. Ako si Jean Paul Generoso.
6: Ako na usab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
5: Dili, abusohon.
1: D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na kuy pamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.22.
1: Balita. Balitang showbiz. Balita.
0: Mga kandos, kinimusunod nga balitang showbiz. Gandos ka na to sa Ayu Sabon Beauty Shop. Abang sabon nga pabagwapas, skin-friendly, organically blended. Ayu Sabon Beauty Shop, pabagwapang daily sug sa panit, makapaputi, makapahumok, o makapahamis sa panit. Aduna bukid the oil, nagdala o vitamin L-lecithin collagen, abang nutrients, nga maoy mo paputi o mapahamis mong kotis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kinis sa Gyuri Pharmacy o IX Pharmacy. Sa iyong mapalit kinis sa Butika Girl o Lorraine Drug Store. Eper Motors Himalalod, nagbaligya sa mga barato o pulidong sikanhan ng mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda HG o Yamaha. Karon aduna sila pinakabagong klase sa mga motorsiklo ng maong Kemco, Euro Motors, Motorstars o TBS. Nagbaligya sa sila sa mga brand new sikanhan ng mga pisa sa motorsiklo. Eper Motors Himalalod, naimutang diha sa My National Highway, Barangay Mumbaid, Himalalod, dul sa crossing Balaas. Yay, panag-iaw gumala, gila ni Eper Garopel o Zina Garopel. Oban silang anak si Doy-Doy o sa pares nila nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggiitan ng mga mekaniko, mao sila si Jan-Jan, Jebel, Luel Tope, Virgil Ogbert. Alang sa barato, pulido ng mga motorsiklo, Eper Motors Himalalod at tubag niya na mga kahandos.
1: Handos, balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 8.24.
1: Handos, balita.
0: Karon sa detalye na sa tuang Balitang Showbiz.
1: Balitang Showbiz. Handos, balita.
0: Okay, maghandos. Good morning. Mayo, butag. Sa mga nakatulog pa, hala, bangun na. Kay alas 8 na. Lukuta. Ang tinidor o kutsara. Samtang hugasa. Ino ang habol o unlan diha, mga higala. Sa mga wala pa'y kaon diha, nga nangapi pa. Kung mga pangapi lang yun. Ayaw sa gula gatas mga higala. At tungod kay batig resulta, basta kay sa gulo na silang duha. Kaya nga naman mga bay, magkandos, kano kayong matang batig resulta? Kanuna yun na ako nang ibalik-balik. Kung mga pangapi, kung magatas, paggatas. Kaya nga naman mga bay, magkandos, kay bati lagi ang resulta. Kaya tungod ang gatas dun ay sagul nga patulog. Natural o magkatulog ang imong mata magpiyong. Samtang ang kape, dili patulog. Natural kung ikaw dili katulog, imong mata magsiga. Kung sa gulo ni mo ng duha, bati ang resulta. Kaya nga naman, kung sa gulo ni mo ang kape o gatas, ang resulta ang pikos ni mong mata. Kung ang pikas ni mong mata magsiga, ang pikas mata ni mo magpiyong mga higala. Magandos, arita sa tuwang balitang showbiz, niningatak na niningagabuntagon kung di naghisgot ni balibar. Kamudiya, nakasulay na bang gibalibaran mo? Sa diha nga, naninguha mo dalaga gibalibaran mo. Bisang giing sa nimog diskarte, bisang giing na po niya siya ni mo ang imong gipaninguha karong dalaga, imo pa siyang giing na. Sige, ina panimo siya nga, day, ako andam sa latigo magpalatos. Sa duspurdos magpapuspos. Sa pusti magpalambos. Og labaw sa tanan, magpalansang sa krus. Basta kay ikaw ako lang magakus. Wajud, wajud mo tubang. Bastid rajud ang tubang. Unli ang uban po, ipaagi po mga bay o makandos ka na bang mga pick-up lines ba? Ka mga hugot-hugot. Sa giing na panimo ang usa ka dalaga, day, kung kahoy tang duha, ikaw ang mahogani, ako ang nara. Iyan dahil po dalaga, bakit? Ay po dayon, agato nang ulit tao, mahogani ka, nara ko, mupunit ni mo. Sige, ngayon ito balit ang showbiz. Gibalibaran sa Batikang Direktor nga si Joel Lamangan ang tanyag ni aktor o direktor Coco Martin nga mahimong gabahin sa sere nga Sigabo. Kamudia, nga nagsunod na ba mo sa Sigabo? Madod ni Direk Joel, may pili siya nga mupahuway una sa pagdumala o mga serye aron. Iyang matutukan ang paghimo o mga pelikula. Mo iyang prioridad karon. Abisan pa sa mga desisyon, nagpabilin ang maayo nga relasyon nila ni Coco Martin. Numduman nga kaniadto, nalakip si Direk Joel sa hit television series nga Batang Quiapo diin. Nakigtambayayong siya sa aktor o direktor. Sa pagkakaron, wala pa'y dugang detalye kung kinsa ang mupuli sa posisyon. Magitan niya kang Direk Joel alang sa serye nga Sigabo. Ano mga magabay ang kandus, ha? Kapagani o balibaran ay magpangloon. Kay balibaran tamang luod atong naong daan pang luod. Ano mga magabay ang kandus nga ayaw mo ng luod-luod kay Wajoy ayaw ng luod-luod. Kasulay na tang luod-luod. Ganyan itong mga bay, kasulay tang luod-luod. Ano kafe mulos? Ang upang nagibig na kafe mulos sa luod-luod. Ano na nga... Importante nga kanunay ba nga sa tugaw galingon nga ay yun ang huna-unaan ng luod-luod. Okay, mga luod na mga bay, mga kandos, gigapoy, tagihapoy, alkansi. Kamudia, nga nakasulay ba nga nang hulab o kwarta gibalibaran mo dahil ng luod? O sabay nung magahangyo diya pagkahuman dahil ng luod? Kamu na nga, akong tambag, ayaw dyan. Ayaw dyan o nga ipadayon ang kinabuhi o kanang kasing-kasing una-una nga na ang pangluod. Okay. Kay di mayo ang resulta basta ikaw mangluod. Okay. Muna nga, ang imo nga pangluod, di asim kasing-kasing na lang ilimod. Okay. Aron kini, sa maayong nga relasyon sa usag-usa, mutunhay o sa maayong pagtinabangay o maayong pagsinabtanay, kini ihatod. Okay. Ha? Okay, magkatotong balitang showbiz. Balitang

0: oras sa Pilipinas, alas 8:31.
1: Balita.
0: Okay, magandos katong maong tagna og balitang showbiz. Gandos ka nato sa Bus Abloy Volcanizing Siap. Pupulkit sa ligid og mo alain siya ta sino nga mga motorsiklo na imutang diha sa Manational Highway, Barangay Matuog, Tayasan at bang sa crossing sa Matuog Elementary School. Bus Abloy Volcanizing Siap, gipan nagi og dumala nila ni Jose Edison Apatan alias Bus Abloy og Maria Luisa Apatan.
1: Balita.
0: Okay, maghandos kini mga tulumanon, gandos balita dungan kini nga inyo badunggan sa tulo ka mga sibiyanan nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farms Call Star Radio og Battle Radio Canlaon City. Gawas niya na makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH, o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
1: Handos balita.
0: Sige mga bay, good morning sa tanan nga naminaw karon tagran nga kabuntagon sa tanga tulumanon ang handos balita mga bay og mga kahandos gikan dere sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan. Pinangalohan diha nila ni Mayor Bemberto kauban si Vice Mayor Nonong Roberto Jr. Tanan nga mga SB members pinangalohan sa tong silingan diha nga mo si SB Glevin Gabati. Tanan nga mga department heads o mga empleyado sa munisipyo sa Tayasan pinangulohan diya nila ni HRM Oto o Piso Manager Chris Meramiris kauban ni Bay Irve o ni Ma'am Erica Claire Ramirez. Yung sab sa itong kapatikon diya nga Municipal Private Secretary Ayan Bilyarin. Ibos po sa miyon ni Paring Floyd o ba itong mahigala diya. Good morning. Sab diya mga bay bagandos ni Sir Mark Concepcion Asentista at itong mapatikon nga election officer itong lungsod sa Tayasan. Kauban diha po ni Municipal Assessor Engineer Glenn Blasabas diya sa DILJ. Good morning diya ni MLGOO J. Luisel Gutwalpido. Kauban ni Sir Sunny Blasabas o mga kaubanan din dapita, mga bay o mga kandos. Sa tanan-tanan hangan, aminaro diya sa LGO Tayasan. Good morning. O sa itong magkahigalaan diya, magkaigsuna diya, may nang paminaw diya ni Ma'am Cecil Bulongaita diya sa HR Office. Kauban ni Ma'am Ulib, ni Ma'am Mirabel, ni Ma'am Chisa, ni Ma'am Iris. Tanan-tanan diya dapita, pinangulan diya ni HRM Oto o Office Manager Chris Maramiris. Unya dito maglangay. Arita sa uban nga mga pahibalo sa mga bay magandos. Una sa tong mga greetings sa mga bay ha.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: Sige, arita sa mga pahibalo mga bay o mga kahandos sa atensyon ha. Kung basig natingalar diyan dapita sa 3 days paingon sa Lutay o sa Santa Cruz. At nga pahibalo mga bay o mga kahandos sa atensyon sa tanang mga customer o nagpayo diha sa pipila kabahin sa itong lungsod sa Tayasan. Paminaw ka mo. Ining importante nga water service interruption agikan sa ato ang waterworks sa itong lungsod sa Tayasan. Wakikarong adlaw ha. Holy 30. Sugod sa alas 8 sa buntag, doon ay may tabo nga temporaryo nga pagputol sa supply sa tubig alang sa mga residente gikan sa crossing Tredes padulong sa Barangay Santa Cruz. Kini tungod sa paghimuon nga final installation o pagbalhin sa ito ang main water line diha sa Barangay Lutay. Busa, gipanumduman ug ang tanan nga mga magpundo okay gikuan hinon ni gapon mga bay gipaybalon na ni diha sa tuang page sa Star Radio Tayasan ug diha pod sa LG Tayasan nga FB page okay unya giingon nga mobalik ra ang tubig basta kay mahuman na ilahang nga trabaho mga bay ug mga kandos niya. Pasalamat po sila sa mga misabot sa mga pahibalo mga bay ug mga kandos niya. Katlo bang tingala diha palong man may tubig dire mo to pahibalo mga bay ug kandos niya. Wa pa mapalong ron pag andam-andam og tubig para kay karong adlaw may tabo gyud ang power interruption diha water service interruption diha kay lain mo gyud ang power o kining water sa kay aumentang power kuryente ning water tubig na okay ato nga subon ha water interruption diha sa cruising sa Tredes karon Udels na Udels na si Dapita diha sa Udels ayon dito sa Santa Cruz mga bay o mga kandos.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: Okay, gipahibalo sa LGU Tayasan. Nga gipanguluhan ni Mayor Bimbo Berto nga karong Agosto 28. Adlaw na nga Bernes, mga bay makandos. Doon ay pahigayon nga psychiatric consultation si Dr. Carl Gerald Yap diha nga sa Taya Central Medical Facility alang sa magsugod ni sa alas 9 sa buntag pataas mga bay maghandos kundi ni mapahimuslan mga bay kining kabahin sa health check-up, counseling o psychiatric consultation at usbon metabo na diha sa Taya Central Medical Facility karong umaabot Agosto 28.
1: Dos balita.
0: Sige, lain pahibalo mga bay. Maghandos kaya itong usbon ha, kaya itong pahibalo. Ito na nagipahibalo gani ha. Gawas nga pahibalo ka ron. Ito nagibasa sa balitang lokal mga bay maghandos. Okay, ang hiniusa nga puwersa sa Provincial Employment Service Office, Negros Oriental o ang Department of Labor and Employment o lokal nga paggamhanan sa tayasan ng ipaguluhan ni Mayor Bimbo Roberto o piso tayasan nga ipaguluhan ni Piso Manager Chris Ramirez, nagdapit sa tanan ng mga nangitag trabaho ngayon ni Pagayon nga Job Fair Caravan tayasan 2026 karong Agosto 14. Okay, timani ha, dool na. Karong Agosto 14 diha sa tayasan Municipal Cabard Court. Gikanig alas 9 hangtod sa alas 3 ang takna sa hapon. Katong nangitag trabaho, inyo na ng oportunidad, inyong higayon mga bay maghandos ng mga trabaho diri sa sulod sa Pilipinas o gawas sa nasod basta kay muanha mo sa Job Fair Caravan karong Agosto 14 alas 9 ngadto sa alas 3 ang tagna sa hapon. Kini katong nangitag trabaho nga siniguro ari mo diri sa mong kalihukan. Ayaw mo nang Facebook nga kanang uban nga pahibalo kay dunay mga tinuod ya duna foy mga kwan unya ba kanang simba kulang kay kini nga Facebook maayo man ni apa duna foy pahimulos sa gayon. Basi unya ba og ma mapil mo sa tong balita kato nga human trafficking. Mao na nga og dunay mga kita mong trabaho, ari mo sulod ang mga gipahigay yung trabaho diya sa mga lungsod. Labi na yun karong Agosto 14 mga bayang may tabo dari sa lungsod sa Tayasan.
1: Ronnie Librado. Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service. Public service.
0: O niya lang pahibalo po mga bay o mga kandos nga o mga adlawa Biyernes, Olio 31. Magpahigayon ang LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bimbo Roberto pinaagi sa Tayasan Primary Care Facility nga gidumala ni Municipal Health Officer Dr. Mirasol Jing Suniga o Local Youth Development Office nga gidumala ni Lido Chanel Inicio. O sa pahigayon ni sila o culmination activity. Kundiin mga bay sa maong nga activity o mga adlawa diha sa Tayasan Cabard Court mahitabo ang jingle making contest o Zumba Dance kung Zumba Dance Contest. Okay? O niya mahitabo ni ugma na ni sa hapon mga bay o mga kandos. Magsugod ni alauna ang takna sa hapon.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: Sige mga bay maghandos ha. Paibalo mga bay maghandos. Ang karong umaabot Agosto 6. Sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa Tayasan RHU. Okay, muna ikara ang ngalan ha. Tayasan RHU. Niya karon kay bago na po ngalan, Tayasan Primary Care Facility. Doon na pagayon nga laboring servisyo si Dr. Archiles Ponferrada. Okay, usaka obstetrician gynecologist. Okay, ito pagbasa ni ganiya ng sapit-sapit, matagbasa ganiya. Alak na magsulti, aron dito nga dilita masapit tundila, ubigay ni. Usa ka ubigay ni nga mo si Dr. Archiles Ponferrada. Mupigay ni o konsultasyon sa mga mabdos, sa high risk mga pagmabdos, yung man sa mga kababayanan, gano'n ay problema sa matris, ovary, o cervix. Unya, doon na po, sa mong kalihukan na po si Dr. Monina F. Ponferrada, usa ka pediatrician. Okay, doktor sa mga bata. Nga matag libre konsultasyon alas sa mga bata nga nag-edad sa 19 anyos paubos. Okay, mga bay, ha? Karon ni mahitabo nga maong libre nga specialist medical consultation Agosto 6 alas 8 nga to sa alas 3 ang takna sa hapon. Salamat di ay sa FB page ni Congressman Emmanuel M.M. Limkay Chong Iway nga mo nagpahibalo sa maong pahibalo.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: Lain pa ibalo, nagpadayon karon ang special recruitment activity nga gipaygayon sa MMM. Sa din pagbasa ng M and M. Apuro ma atong basa inon ibis nga M and M mahimo mamma hinom. Tumalikon. M and M Placement International Incorporated. Okay. Amay tabo diyan sa iyong mga bay magkandos gahapon dito sila sa Matubato. Matubato Barangay Hall, Hulyo 29 niya karong adlaw naa sila diha sa Tampukon. Okay, naa sila mga bay magkandos sa Barangay Hall sa dire Tampukon Tambo na sila sa Barangay Hall sa Tambo. Ato sa karong adlaw naa sila sa Tambo. Daing ugma naa sila diha sa Ayungon Gymnasium. O katunang itag trabaho. Ala anha mo sa Tambo karong adlaw daing ugma diha sa Ayungon Gymnasium.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service. Public service.
0: Sige, paibalo, gikan sa buhatan ni Congressman MMEY. Ngayang gipahin mo duman ang tanan ng mga estudyante sa Giolngan nga beneficiaryo sa yung educational assistance nga naang ilang schedule sa pagproseso sa ikaduhang semester sa school year 2025-2026. May tabo ni karong Sabado, Agosto 1. Alas 8 hangtod sa alas 3 sa hapon diha sa La Libertad Municipal Auditorium.
1: Ronnie Librado.
2: Dos balita.
1: Public service.
0: Say, mga bay, good morning ha sa tamantaran ka namin. Karoon, itak na ng kabuntagon mga bay. Doon ay great thanks kika ni Brad Nilon Perolino. Hi Brad, maayo nga buntag. Nemo, din great ko sa pamilya Baguio, pamilya Perolino. Din ni Dai Blance Apatan, Garson Dong Marben Garson. Din sa DJ Maria Bungangira. Kana lang Brad, salamat, God bless. Brad, amping kanunay. Brad, abas na nakastar, sikat na sikat. Sige, doon na pala pagtibay adretong hatang pagtagad mga kandos. Sa ito nga paraguban, sa ito nga tulumanon sa Handos Balita. Salamat ha sa naglantaw karon sa ito nga Handos Balita. Okay, naa naglantaw si Ma'am Annalyn Saklot Bihanugari. Good morning mga Kasta Radio Tayasan o sa tanan nga mga nagtanaw. Salamat din mo Ma'am Annalyn. Nga naminaw sa ito nga tulumanon ang Handos Balita. Salamat ha sa tanan-tanan na nakikuban ka na to sa paraguban sa ito nga tulumanon sa Handos mga Balita. Handos Balita, mga bay o mga Handos. Okay, sa tanan lagi yun ang minaw. Sa tanan nagpalaguburon. Kay marag-apikin ang panahon. Sa tanan, sama diya ni Ma'am Almes Carpe. Nga bisa gabi mga pe. Diya po ni Pastor Isaias Litorio. Kasi ang radio kanunay magpalagubo. Adere po sa magtuhaw ni Boss Diego Herodias. Nga sa pagpaminaw sa Star Radio, wa yun mapiakyas. Wa'y pakyas-pakyas. Kanunay yun. Ang tanang adlaw, dili yun makaikyas. Kanunay yun na palagubo sa Star Radio Tayasan si Boss Diego Herodias. Kauban ni Boss Dendo Abrencilio Vlog na kanunay naglaag-laag. Naglaag-laag kaya naman sa hero sa ihang fun for hire. Okay, sa tanan-tanan kay apikin ang panahon. Adi mo kalimutan sa pagbinaw sa itong katulamanon. Unyang gabi eh. Gikan sa alas 8 nga to sa alas 10 antak na sa kagabion sa mga lama sa kagahapon. Oras sa Pilipinas, alas 8:45.
1: Handos Balita.
0: Maukad to ang kinatibukan sa itong mga nagbagang mga balita garong adlaw sa ngalan sa kinatibukan puwersa sa Star Radio Tayasan. Pinangluhan sa itong aptekon nga station manager nga mo si Bus Ayan Hanilahato o ban sa itong teknisyan nga usa-usab kaditri nga si Bayer Reyes Sorenio. Daghang salamat sinong pagpaminaw o bembuntag pag-usab ka na itong tanan. At ang ikay musunod na ang tulumanon ni Dr. Ramil Oy nga kasayuran sa mayong panglawas o kumaniana garong alas 9:30. Musunod si Madam Rhea Bongang sa Morning Pasada.
1: Handos Balita.
0: Uban sa tanan na tumabtikon ng mga reporter, pinangaluhan ni Handos 38 Boyag Slavio Karinal. Kini ang inyong tig balita, Handos 98. Bayro ni Bayro Librado, magbilin sa kapanulti on nga nagkanayon. Mga Handos, bisan kabus ka man, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Ronnie Librado.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Sa Star Radio, alas 8:47.
2: Kasayuran sa maayong panglawas.
3: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, may sugar cane extract at chia seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok, at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Mga Gadidi X, mga Gadidri Bayo. Hello! Oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw. Welcome, welcome higala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ganun ay Doc Hans Lee Manolo sa inyo mga simiaan. And of course, kauban na ito mga higala ang ato ang mga produkto. Ang mga klinika products sama sa Klinika DTX 500. Klinika D3 Bio. Ang alkaline base nga vitamins and of course ang ato ang pinakalami karon nga pinakauso ba no paborito kaay nato nga herbal nga coffee. Oy nakakapi na ba? Oh, kay kung wala pa mga pena ta. Oh, ay glangay dra. DTX Coffee Mix, of course. And of course, mga higala, DTX Premium Coffee. Kiring tala na ito nga mga products. Higala, adtua, pangitaa. Available kini sa mga leading mga drugstore o mga butika sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka na ito sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men, laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika.
0: Anyway, sa mga gusto mo join, ay, sa ito ang programa karon mga hingala. Lihok kong send sa inyo mga message, mga pangutana. I-send lang sa ito mga linya sa cellphone kaya itong tagaan og bagdagan sa 0981-654-8967. Osbo na ako kung naamoy mga concern pangutana sa inyohang mga problema ang balatian. Tagaan ta ng pagtagan. Lihok kong send sa ito mga linya sa cellphone 0981-654-8967. And of course, hello sa itong mga higala.

0: nagka-tune in karon by Facebook. Asa man abot ron mga higala atong pagsibya. Mga higala na to sa Mindanao ug Visayas. O asa man abot ning ato ang pagbanibya karon. Di paggalimtan ang ato ang mga produkto sayon ra kaayo tultulon. O sayon ra kaayo mga higala mapalit ang atong products. Adto lang mo sa pinakaduol nga mga butika sa inyong mga lugar. Of course, ato mga higala dali sa Buanga del Norte, del Sur, Misamis Occidental, Sikihor, and of course, Negros Oriental. Sa tanan, no? Mga pinalangga na to ng mga consumers, mga senior citizen, mga kanunay naka klinika D3Bio, oh? Kanaha sa mga may edad, aron lingon ang bukog, layo ta sa reuma, arthritis, layo ta sa mga joint pain, mag klinika D3Bio. Isigutan na ito kadali mga higala. Krimi itong kapoy kaing lawas. Dalikit ang baluya, wala ti puwersa. Nakatulog manunta ka, pero pag matanim mo sa buntag, kapoy kaayo. Oh. Well, usan ni siya mga higala sa mga problema in general population na asa 10 to 15%. Sa tibuok kalibutan, ga supper mga higala aning gitawag nga chronic fatigue. Luya ang lawas ba? Kapoy, di ba sabtan, no? Wala man ta kay gi gibuhat. Pero kapoy kayo. Sumala sa mga study mga higala kining chronic fatigue syndrome or kaning gitawag nga idiopathic chronic fatigue. May dako kaayo ni siyang relasyon, connection sa gitawag nga pagsaka sa oxidative stress adong lawas. Basi na atay mga ginakaon everyday nga gapasaka sa oxidative stress. No. Basin kulang tadira og lihok-lihok. Kulang taog movement. O sa puna, kulang tas pasingot. Naatay nutritional deficiency. Sagan. Kulang tag mga nutrition. Unhealthy lifestyle. Gakaunta. Pero gakulang yapon tas nutrition. Munang giingon mga higala nga. The body is overfeed but the system is malnourished. Gakaunta pero gakulang gyapon ta sa nutrition. Ga undernutrition ta. Kay unhealthy diet, no, laban fast food, laban mga pagkaon nga taas og calories, carbohydrates, mga starchy food, kana tamis. So, kung naana nga lifestyle, possible nga ma-experience nato ning gitawag nga chronic fatigue. Dili masabdan kung asa gikan ning kakapoy sa kunlawas. So, aron mapungan nato ang oxidative stress nga dala sa to ang lifestyle mga higala na ay maayo kaayo nga herbal. O nay, tay, na ay maayo kaayo nga supplements nga pwede natong mainom kada adlaw. Wala mo neutralize anang gitawag nga mga free radicals. Aron ma-control nato ang oxidative stress. Number one, mag-inom kada adlaw sa Mighty C og DTX 500 bisag 1 capsule a day. Oh, you try it. Kung ga experience mo chronic fatigue, no. di masabdan nga kakapoy sa lawas bisag walay ginatrabaho, you try it ang pag-inom sa Mighty C o DTX 500 bisag once a day. Kung pwede kaduhaon, buntag o gabi, mas labing maayo. Inom daghan nga tubig, muna yung sikreto. Inom kadaghan tubig, kada oras na akay tag sa kabaso nga tubig. Pag humani mo kaon, pamahaw, naka DTX 500 ka na o naka Mighty C. Pagkatulog sa gabi, naka Mighty C ka na o naka DTX 500. Taas kaayo ning antioxidants kining Mighty C o DTX 500 nga mupugong sa pagdaghan sa gitawag nga mga free radicals nga dala anang atong mga unhealthy lifestyle. Muna yung usa sa mga rason. Unhealthy living, unhealthy lifestyle. Kanang atong mga ginakaundira ron at timana. Kulang sa movement, kulang sa activities, kulang sa pasingot, kulang sa nutrisyon. Muna yung usa sa mga rason ganong galuya, gagapoy atong lawas. Dili masabtan mga higala nga pati. Likaya na to niha nga mga problema. Mag DTX 500, mag Mighty C kadaan lang. Addo dayon mga higala sa pinakaduol nga mga butika. Og mga pharmacy sa inyohang mga lugar.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Gina Ser Esmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
3: Usa mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean?
2: Kuan Ser, kanang nakoy high blood, ya, dali ra ko kayong malipong, ya, dali ko ka, kuan ko kanang daghan kayong mga Lipli ko anam niya sa nakainom na ko sa kape, DTX, kopi may lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
3: Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
2: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
3: Kadadlaw diyo kag-inom? Oo. Pila nakakabulan nga ga-inom?
2: Okay na oin. Ang kape na ko, 3 years na akong kape.
3: 3 years.
2: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
3: So sa imong na-observaran, katong wala ka ga-inom, magkaroon ga-inom ka?
2: Kaya nami, sir. Kaya sa una, sir, manglaba ko maghapon-hapon kung laba nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir. Maghigda ko anang bangon ko. Duntag sa'yo. Simurok mong kamang-kamang ko sabanig. Pero sa nagdig na kong ditribayo, maghapon-hapon kung laba, mura na kong wala ng laba. Lamig ay kong paminaw.
3: So, wala mong ginatumaron?
2: Oo, no, ditribayo. Oh. Kapi sa buntag. DTS. Copy me.
3: Sige. Kung sa'yo may kasulti sa mga nang lantaw ron, naminaw ka rin?
2: Oo. Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
4: Ako si Jose Pina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Muna nga ako di ay sa Purok 2, Pangasinan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako ibati-ibati yun. Ganang paghawid ako sa kong likod, sakit kayo. Pero sa diha nga na itisting o nagpadayon ko ani. Doon naging siya alibyo. Daw ka to akong ibati-ibati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudiri.
1: DTX 500, mamali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Di ba galintan ka nun ay ang pag-inom sa Klinika Ditribayo. Wow. Oh, naka-Ditribayo na kada adlaw, no? Kanunay yun, naka-Ditribayo. Alam mo, isgutan na ito kadali mga higala. Kaling pag-inom na ito, bitaw sa Ditribayo na ito. Kuan ha sa mga nagkaedad na lili mo mahasol. Aning aton Ditribayo. Okay, pwede ning usapon. Uban mo reklamo, manggudok, maglisod. Maglisod, yung kong inom o kapsul, dok. Gamit o kuan, Ditribayo. Ditribayo mo'y gamita. Kay pwede mo, ni mo nang mausap. Chewable man na, kay liquid soft gel man na. Ataons, tatay. Ako tutun lang, dok, mo nag maglison yung tulon. Usapa. Ipausap ang Ditribayo. Or either, isagol sa imuhang tubig or isagol sa imuhang pagkaon. Sa mga na ay membros pamilya nga idaran na yung kay sinanay, medyo gahi kay nimo pakan pakanon gahi kay nimo paimnon og mga supplements or mga medicine mga higala mga tambal kini Ditribayo dili mo mahasol kay pwede ninyo na isagol sa ilahang pagkaon o sa sudaan pwede sabaw ipuga ra ninyo nang Ditribayo mainom ra na niya sa tubig ipuga ra ang Ditribayo. Or either ipausap or ipuga sa baba kundi ginya kaya nga tunlon okay lagi ang tutunlan na binagyan ng mga na-stroke na paralyze ang tutunlan ang nagka-paralyze pod. So dili mo mahasol ani kanin Ditribayo anytime anywhere pwede mo nga makainom inakinahanglag tubig usapon ra. Nindod siya sa tutunlan ha. Abi ninyo mga higalaganahan kay ko mga higala mo usap.
1: Wala nang mata, isang
0: mupuga. Ako usapon yun ako ang Ditribayo. Nindod siya sa tutunlan. In fairness, kala mga katul-katul sa tutunlan, murag na yung gababag, gababag sa imong tutunlan, basin mucus ka na. Plema, pasintabis kumakain. Mawa na mga higala kung naamoy Ditribayo kadaanlaw. Kalang inyong bata nga, dali kay nga sipunon. Hubakon, dali kay ubon nga bata. Kalang bata nga galuya kanunay. Pagamitan ninyo ng Ditribayo, ipausap para na kadaanlaw. Kaduha, buntag ug hapon. Aron nga, kung naay mga parasite, dira, kagaw, bakterya nga naa sa lawa sa bata, mapagawas, mamatay. Ingana ganindot ang Ditribayo. Sa mga buntis, patsada kayo. Kusgan ang buntis, ang baby nga naa sa imuhang tiyan, healthy kaayo og kusgan. Kay kung naka-Ditribayo gud ang buntis, wala pa gani ka ng anak, ang imong bata, gatutoy na. Tinaw na. Galili na gatas. Unsay naas sa kuan, sa Ditribayo. Lauric acid. Ang lauric acid, usa na siya sa components nga naa sa gatas sa mamis. Wala nga, wala pa ka ng anak, naanay lauric acid imong bata nga ginakonsumo sa tiyan palang daan. Ingana kanindot ang Ditribayo. Kaya ng lauric acid na nasgata sa mamis. Importante na siya nga matutoy, madodoy sa bag-on ng anak para ang bata layo sa mga infeksyon. May antibodies na siya. Nga ga-protekta sa mga bag-ong na tao gikan sa mga infeksyon. Uwa pa na tao imong anak. Healthy na. Uwa pa na tao si baby. Ligo na ang resistensya sa bata. niya ang mga buntis nga mga nakay kusgan. Kay nga naman, ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 bio, ginahimo na sa tung atay into ketones. So man ang ketones? Ang ketones, mauna siya ay ginagamit nga source sa energy sa atuang lawas. Gawas sa asukal. Gawas sa sugar. Ang ketones ginagamit usab sa lawas as a source of fuel and energy sa brain, nindot. Maayo. Sa mga cellula, sa muscles nato, nindot. Mag D3 bio kadaan lang. Naa sa mga leading mga drugstore. Ito sa itong mga textures, kadali, basa ta mga higala. Good day, sir. D3 bio yun ang akong ginapainom sa kumama. Kay sukad nga na stroke siya, nakahasol yun mi, sir, kay magsigi o mulo sa iyahang lawas kapoy. Pero karon arang-arang na siya, sir. Makasmile na yun. Ga D3 bio din, ga vegetarian na. Salamat kayo, mas maayo mga higalang usbon yod ang diet sa mga nagsakit, from meat diet to vegetables and fruit diet. Nya kanang rice bitaw, kanang rice, kuna kay balati andron, you must hate rice. dapat ato gyud nang kulangan ang atong rice. Kung pwede lang mag 2 meals kaduha lang kakabeses mukaon og rice sa usa ka adlaw, mas labing maay. Kung diabetic karon, may high blood, may paralyze na stroke, mas maayo nga kaduha ra ka mukaon og rice sa usa ka adlaw. We have 3 meals man a day. 2 meals per day, mas labing maayo. Pangita lang og lahi nga ikapuli nato sa rice. Pwede mag oatmeal ta, oat bran. Pwede ta mag root crops. Mas labing maayo. Kaysa rice mga higala. Bugas ba? Ayaw. Mahal pang bugas. Ya, kung diabetic ka, masubraan mo, magka-diabetes pag yung ka. Sige ha. Naa sa mga butika ang atong D3 bio, ang atong DTX 500. Another concern mga higala sa itong mga textures. Anitaron sa mga pangutana. Regarding sa type 1 diabetes, sir, pwede ra ba ang DTX 700? Unsay causes aning type 1 diabetes? Okay. Ang type 1 o type 2 diabetes, muli duha ka klase sa most common nga diabetes. Ang type 2, munit motong diabetes nga ang reason pagkaon, unhealthy lifestyle. Type 2 diabetes na. Ang type 1 diabetes, wala ni siya nagikan sa sayop nga pagkaon, lifestyle or pagkaon sa asukal. Dili may causes ani. Kundili ang type 1 diabetes, usa ni sa ka-autoimmune condition. Gani na ito low ka mga rason nganong magka type 1 diabetes. Sa number 1, genetics. Pwede ni mga higala nga masubli, makuha ni mo nga balatian gikan sa imo mga ginikanan. Family history, no? Sa type 1 diabetes, pwede, no? Makuha ni mo nga problema gikan sa imo mga ginikanan. Kaduha is immune system attack. Ang atong lawas mismo ga-atake og nagaguba sa insulin producing beta cells sa atong pancreas. Muna nga dapat makorek yun ng atong immune system. Dapat dili lang kay healthy, kundili bright dapat ang atong immune system. No. Aron makalikay ta ni mga autoimmune system problem. Environmental triggers. May mga viruses o toxin nga possible nga may resulta sa gitawag nga autoimmune response. Dari na mo sulod ang pag-inom nato sa D3 Bio o DTX 500. Kung naamoy yung type 1 diabetes, pwede ninyo na isabay ang DTX 500 o kanang D3 Bio. Kay either autoimmune disease ang problema or it can be oxidative stress. Makorek na siya. Ha? Isabay ninyo ng pag-inom sa D3 Bio. O, di maglangay. Isabay ninyo mga higala ang pag-inom sa DTX 500. Ano may ato sa nindagan ng pagtagading ato mga consumers? Nga natabangan na sa pag-inom sa DTX 500.
2: Si Dayon, taga Purok Paglaom. Akong edad, 67. Ako na batyagan, sa Petra ang akong kilid. Kunya, nagpa-check up ko, nagpa-ultrasound, pati liver din ko. Itong mga ako na ron, dua na kaya simana. Dua na dyan sa isang kaadlaw. Kunya, pag-uma, inong na po ko. Wala na po ng batyang. Marang wala na dyan kay sa una, magluod man akong sulok-sulok. Muna, magsige na lang po. Inong. Pero sa pagkaroon, kaloy sa Ginoo nga nag inong po ang DTX. Parisan po na akong may pisi. Kaloy sa Ginoo wala na. Nang libot din ang isda. Ang nagpasalamat din ko sa DTX o sa may pisi nga akong giinom kay nawala na dayo ng ako ang sakit.
3: DTX 500! Pali sa mga butika.
4: Ako si Mr. Tibod, taga Barangay Lunaw, Purok City. Ako, nakadungog ko sa mga herbal nga, mga DTX Bio, DTX, kung may TC, itesting ko pag-inom. Pag-testing na ko, ginom, maayo kayo ang alibyo sa akong panglawas. Nakainom ko na ang mga herbal tungod sa katong na hospital ko. Ningo ang doktor nga, biyain na nang inom tay. Akong gibiyaan muna, nitumar ko sa DTX Bio, kung may TC, kung DTX. Aloy sa Diyos, maayo kayo ang paninaw sa akong lawas.
3: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
5: Sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, kagabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo. Mighty

0: alkaline base nga vitamin C higana. Ang ito ang Mighty C. Di ba galimtan ha? Oh, kinahanglan yun dag vitamin C. Mighty C mga higala. Alkaline base nga vitamin C. May vitamin C ka na. May tambal ka pa. Kana nga vitamin C ang pilian. Oh, naaha sa pinakaduol. Oh, ang Mighty C, pwede ni siya may mga high blood. Pwede siya may mga diabetic, problema sa iron deficiency, may anemia, anemika. Mas maayo. May mga allergies, may mga skin problem. Kung kanunay mo ginaduawan sa mga skin allergies, mas maayo nga naamoy vitamin C. Ang pananaw na to nga gahanap, no? Mas maayo nga naamoy vitamin C, naamoy Mighty C. Then, sa panit, sa bukog, na ay dapat na ay vitamin C, na ay Mighty C. Sa mga ugat na to, para dili-dali nga mubuto, no, mulupok. Layo ta sa mga aneurysm, ballooning sa to mga ugat. Naantay Mighty C kada adlaw dapat. No. Pwede tang kayo naman nakaduha sa usakan. Buntag o gabi eh. Unsay mga pagkaon sir nga taas o calcium. Actually, daghan man. No. Pero kaling kita kung mga may edad na kapangita at calcium. Onya, magsaligta sa itong ginainom. Dapat ang calcium naas atong pagkaon. Munang kaedad sa mga higala, magsigiri gyapon tagdodoy, di ba? May edad na magsige gyapog dodoy, sige gyapog inom gatas. Oh. Yeah, may edad na dapat na agid sa pagkaon. Actually, naidagan eh sa mga pagkaon. Pero dapat na itong i-consider ning kuan. Maglikay gid sa mga pagkaon sama sa mga tambok kana, mga mantikaon. Oh. Dapat maglikay ta ana, no. Then of course, inom ta o D3 bio. Gusto ta nga maligo na itong buko, ginom tag D3 bio kada adlaw. O sa mga nagkaedad, vitamin D para ang bukog na ito ligon. Ang calcium maabsorb sa lawas. O, vitamin D3 ang gikinahanglan. Gawa sa mga calcium supplements nga ginainom, dapat na ay vitamin D. O, D3 bio. Anay, o tay, ito mga pinalangga mga senior citizen. D3 bio kada adlaw i-maintain na. Buntag o hapon. Available sa mga leading ka mga drugstore. Naa sa mga butika. Kanya itong oras, napot mo tugot mo. Limitado kayo. Anyway, Sambuanga del Norte, Dipolog, Dapitan, and the rest. Hello sa itong mga viewers by Facebook. Asa man abot itong pagsimbiya karon. Ang ato mga product, usbo na ako, available ni tanan sa mga butika. DTX Beauty Soap, Extend Herbal Capsule na as mga butika usab. Then, DTX Coffee Mix. Oh. Ganaan mo kape nga walay asukal. Oh. Walay sugar, mga coffee. Gamit mong DTX Premium Coffee. Ganda. Pero namiis siya. Tamiis siya po. Pero ang iyang pampatamis, natural. Walay sugar na. DTX Premium Coffee or DTX Coffee Mix. Musay, babay ko mga higala. Atong oras limitado kay anyway, sumabon, the same nga oras. Eh, the same nga sibiyaan mga higala na mag-uban-uban niya punta. Sa gyapon, Doc Hans Salim, nalo niyo nakauban sa programang Kasayurans Mayang Panglawas. Mga ka-DTX, mga ka-D3 Bio, kalimti ayaw nga ang lawas dapat pagampingan dili pag abusaran.
1: Name of fatty liver, mag DTX 500.
2: Ang DTX 500,
1: ito ay may Momortica Sharansha Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500.

0: Mango Boutique.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 9:20.
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
7: O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, Uke Dragon Mel Galios.
8: May nga adlaw, welcome mga suking tigpaminaw. Ano yan, nasab kita sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Atong isgutan ang mga natural nga paagi sa pag-amping sa lawas uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams ang natural, safe o effective alang sa imong panglawas o sa imuhang kusog. Paminaw lang mga suking tigpaminaw, kay diri nato makuha ang inspirasyon para magpuyo nga himsog ug ligon matag adlaw. Yes, Doc Alan.
9: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Welcome sa kamo sa ato usab nga programa ang pagpakabana sa imong panglawas. Maayong adlaw ka Dragon Mail, maayong adlaw usab sa mga listeners sa ato nga kanunay nagasunod sa ato usab nga programa sa nagkadayon nilang mga sokin sa biyanan. Mga higala, ay mo kalimot ubani kami niya ka Dragon Mail sa pagpakabana sa imong panglawas. At iskutan mga sokin tigpaminaw sa pipila ka minutos sa taga nato pagtagad ani ana sab inyong ubos igalag alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga produktong mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan o protektado usab kanunay nga to usab nga maayong alawas. Alam na kita yung mga prevention. Ang importante, prevention is better than cure. O dili ang ngayong kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay mga susaging tigpaminaw sa pagtumar sa nagkadayang sakit o balatian. Buntag hapon mga higala, 1 hour after o 1 hour before mga higala ang pag-take sa atosab nga produkto. Ang atosab nga produkto, kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na po sa nagkadayang klases vitamin C. Ano nga nindot kayo mga sangkap nini mga soking tigpaminaw sa atosab nga produkto, more on natural na. Labi na sa pag inom usab, no? Kaabag usab nato o kasama ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dosi ka klase mga herbal nini mga soking tigpaminaw. Ang ato usab mga kaisunan, gusto nga mo inom sa atong kape, ay mo kabalak ka. Walang palpitisyon nga klase kape pag inom nini. Ay dako na kainisyag tabang alang usab sa nagkadayang sakit o gabalatian. Labi na sa atong memory, ha? Ang ato usab nga kaabag or kasama nga mao ang Hard Max Stream Coffee for Men. Nindot kayo mga benepisyon ini mga sokin tigpaminaw. Ah, labinigid sa kang mister, paglabing-labing niya sa iyahang misis. Ah, labinigid sa mga kaisunan nato, mga kalalakinan nga medyo di naging muhan sa apsi manoy. Kanina gid ang pinakanindot kayo nga klase sa kape, ha. Gamit mo nini mga busing 1 cup lamang sa ato sa mga Hard Max Stream. Ay mo kalimot aside ana mga higala. Ah, naapod tay mga problema sa panglawas. Ah, labi na gyud kining sobrang pawis sa gabi, ha. Ah, abnormal na nga klase singot na. Adunay pagpawis nga sobrang pawis sa gabi mga sokin tigpaminaw during sleeping hour which seems abnormal. Mana nga dili ka ang ang kabalak-an kay kana siya mga sokin tigpaminaw. Pag magpawis ka, kung init kayo ang imhang rooms, siyempre, dili po na ang ngayong kabalakan, lack of air in the sleeping room, or kaha, sa tuusab nga lawas, no? May mga toxic na ang mga, may mga panghitabo nga, doon na kay mga toxins, or siguro doon ay thyroidism problems, ha? O naigala ang ato usab nga pagduda sa ato usab nga panglawas. Pero mga sokin tigpaminaw, ay mo kalimot tigala ang ato lamang doon natay daily supplementation. Basta St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang ato sa mga inumon ng mga produkto. Wala na ilain pa ni ini. Epektibo, barato, garantisado. Basta Dragon ang imahang tumaron matag-adlaw. Sigurado imong lawas ligunon
8: Yes, mga ka-dragon fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong dragon fruit coffee mix sold in one with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong dragon fruit coffee mix, mga ka-dragon, kaning buwa mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang oga naga pa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa atong libreng insulin plant, mga ka-dragon fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12 in 1 with insulin plant. Inom na og higop na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
7: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
0: Ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tanan nga mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C! DTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog, subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko kung akong gid sugar. Sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45, nakabati ko na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, i-maintain mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong gilainom mong kung ko DTX 500 para sa among mga pigado, makabulig, magkapapan sa lawat
0: DTX 500. Mabali sa mga butika.
12: Kudali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di gid mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa dura na yun. DTX, Mighty C, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, gidriya. Tisted na namin nga pamilya. Kamu, gidriya, ang inainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo, bakal ka mo. Nami, riya nga bulong.
0: DTX 500, mabali sa mga butika. D3 Bio, mabibili sa mga butika.
13: Coffee lover ka ba? Suway ang Wonder Herbal Coffee. Purong natural lagsag ka. Dili hot dose sa kuto-kuto. Wonder Herbal Coffee. Kapi nga makigbatok sa mga sakit sama sa diabetes, high blood, skin diseases, bato sa kidney, ug daghan pang uban. Sa Wonder Herbal Coffee, sigurado, protektado ka sa mga klase-klase ng sakit. Basta kapi nga herbal. Diri na ta sa Wonder Herbal Coffee. Wonder Herbal Coffee. Mabalit sa mga butika ug sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
14: Michelle. Caracas. Kasi effective po siya. Kasi itong Nance Coffee taga inyong ko before meal. Kasi after niyan, normal na yung pagbawas ko or pagdumi. Tapos choco mix naman sa anak na for remind choco for good memory. Then Nance din naman pag may mga body pain, body aches, or parang hindi matunawan, parang yung ginagamit. Tapos eye drop sa mata pag medyo cloudy yung mata ko, gamit ko siya. Effective po siya. Mamensahe ko lang sa gusto gumamit ng Nance is subukan niyo po kasi effective po siya and walang side effect. So, yun. Thank you.
0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
15: Estrella, Tamparo, Niao, Limaguet, 76. Kada adlaw ko na ko dito na tumar. Dragon Capsule o Alcasi o Dragon Coffee. May rama akong panglawas.
16: Ah, gamit ko dahil ka ng ato ang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
15: Mawala ka na kung pamati sa kuan.
16: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawang sa mga iksunan na ito, nga naminaw na ito, karunay.
15: Ganun na kung mumuinom o Dragon Capsule, Alcasi o Dragon Coffee.
17: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650mg na. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
18: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
19: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas!
20: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit ng kape o kaning capsule. Ang ako dyan namatigdan sa kape, mo painit ko sa Changi.
21: Yes.
20: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni siya. So, kaya paningtun mo ko. Kinanglan yun nga, mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kaya maayo gud na siya. Abdi ko na inyong lawas.
21: Salamat kayo.
20: Tinuod yun na.
19: Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
22: Okay, may buntas na rin. Itong paminawin karon ang usa sa mga tigamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
23: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako, nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko. Hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit. Kay mao usang nga nakaayo sa kuntuhod o sa kuang lawas nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao makaayo sa tuang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige daghang salamat.
22: Okay, salamat kayo nang.

0: gala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan, og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako, sulayin ninyo ang Astasan, kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tangang balatian.
2: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
3: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
4: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Jonah Agustino og Erwin Agustino.
8: Donnell Brand.

0: kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more.
1: Many more.
0: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
2: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
2: Mag Hard Mama. Extreme na.
4: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga balatian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong magantos man nga pwede ra gyud imong suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drugstores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Ako si Mercedita Sangutan, nagpuyo sa St. Anthony Village. Amo gigid ang puwato ng programa ni Ate Arlene about sa Nance product. Sige lagi may paminaw sa radyo ni Ate Arlene muna, nakadungong niya ng about sa ng Nance capsule o UN food supplement. Kaya ako gakong ba nakadiabetic man, high blood chad. Ipalit yung liyan na mo na mong ginamintin twice a day. O ganang lunch coffee sa mayo kayo na siya yun kay akong man na sa inom sa dana o buntag, udto, gabi. Until na, sige siya may gamintin na ng product na lunch coffee o lunch capsule o UA. Salamat kayo at Arlene sa imong programa kay naghatag yun na mong tabang kung yun ginang tabang ang imong produkto sa lunch.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
7: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
8: Pangalan o kumpletong address?
9: Daday Briones Talakulabang Aguni Dababiso. Pwedeng Vitron. Okay man kayo ya. Mahayo man.
8: Naggamit ka sa Vitron tablet?
9: Oo, Vitron. Kung di ko kate, inom ko anak.
8: Mm-hmm.
9: Nauyon niya sa kanya. Isa po, ganang kanang kanang kanon. Mga nalang po yung ako ang ikuha niya. Mahayo po. Kadali ka kang baka inumdong magkanang umakuman sa kaitang mahimot.
8: Limtanon kay ka. Pero pag take ni mo sa Vitron tablet, naulian.
9: Naulian din niya.
10: Vitron tablet. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
11: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
12: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:46.
13: Morning Pasada.
14: Morning Pasada.
13: Now for requests and greetings.
14: Morning Pasada.
13: Dire lang sa Star Radio.
15: Maria Bunganera. On air.

0: Yes, hello, good morning. Welcome sa programang Morning Pasada together with your DJ
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station manager, so ayan, haniya lahat o sa kinatibukang pores sa 98.3 FM sa Radio Tayasaya. Today is Thursday, July 30, 2026. Kumusta man ang tanan? Anyways, long sa tayasan ako 28 sa barangay, lakitaw sa bang mga kasilingan ng mga long sa dugdak bayan, mga neighborhood ng mga provinces, Mindanao, Luzon, Bisaya, Tibok, Pilipinas. Good morning! And to the whole world, good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. O manay ko ninyo, sulod sa duha ka oras og tunga. Alas 9:30, taman alas 12 sa kaotohon sa programang Morning Pasada. Mamasada na sad ko sa may ganahan ninyo nga biyahe sa impapawid, sa kalupaan, or sa kadagatan. It's up to you. Sige mga ka-star. Para sa inyong mga greetings or shout-outs, sa inyong mga song requests, you can send or call sa itong official call ng text line sa itong smart line na 0969-484-5454. Sa itong globe line 0956-664-7734. Sa itong website, itype lang ang www. That's the radiotayasan.webla.com. Para sa itong FB fanpage, ang www.facebook.com/star.radio. Pwede sa mong mupanangan itong mensahe sa akong personal Facebook account.

0: Gapnod sa Kawanangan again. Gapnod sa Kawanangan. Mao kanya si DJ
1: Maria Bunganera.
0: And of course, please do follow sa official Facebook page Star Radio Tayasan again, Star Radio Tayasan. Kay naa po diha ang mga lehitimong impormasyon nga angay ninyo masayran matag karon og unya dunay mga posted photos, videos, public affairs, news and entertainment sa guban pa mga ka-star. And thank you so much for always following mga ka-star. Later na kung mo cater sa tawag o mga text or inyo ha pong mga greetings diha sa comment section via Facebook Live, okay? Ayaw mo kabalaka. Oras sa Pilipinas, sa 7 minuto sa dili pa magalas 10 sa Kabuntagon. Katong maong oras, gyatod ka na to sa Ayo Sabon Beauty Shop. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, ang pagwapa nga dili isog sa panit, makapaputi, magkahumok o magkahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin, elocytin, collagen, nga maoy mo paputi o mapahamis sa imong kutis naturally. Ayo Sabon Beauty Shop, mapalit sa inyo mga suking butika o gatindahan. Sa pa inyong gihulat diha, mulan tika kung ikaw nakaayo sa Bonne Beauty Shop.
2: Sana all.
0: Yes, naku, kanian to dark yun ko kaayo. Nabitang ugsakuan pa, kanang mura ko chocolate nga dark ang grano niya.
2: Sana
0: pero nilanti-lanti na yun ko tungod sa ayo sa Bonne Beauty Shop. Ay, lang kayo katawa diya. Seryoso ko.
2: Sana all.
0: Sa una, dilikay ko nila makita. Karoin, magpatinggit na sila. Star, ayo sabon maayo gid siya kaayo. Proven and tested. Ngano? Una pa lang nimong hilamo sa imong nawong makabantay kang murag ni inat imong panit sa nawong.
2: Sana. Oh.
0: Seryoso. And that's normal reaction. Okay? After nga mo gamit kag ayo sabon beauty shop. Okay? Ini bang mga programa, gidalit sa kanato sa Ice Design. Kung ikaw diha, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasukasuan, dili kay hair, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, doon na yung bukol-bukol o gubag-gubag. Wala unang tanan sa Ice Design, ang pinakabagong mangosteen product, ngigipakosigan kauban ng astaxanthin organic seaweed, mas taas xanthan purity 5 times beta carotene, taas vitamin C, pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayong nga panlawas.
2: Sana ako.
0: Ang Astasan, barato lang. Ang Astasan, mapalit sa inyong mga suking butika o gatindahan. Dire sa Tayasan, mapalit diya sa IX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may ayungon, mapalit sa butika Gel o Lorraine or Drugstore.
2: Sana,
0: and of course, diya sa may bago Tayasan, mapalit sa Panimalay na Sir Buyak, si Love You, Gakarinal.
2: Sana,
0: alright, mga ka-star. Stay tuned. I'll be right back after sa usa ka pahinom dom sa Nans. Stay tuned.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alas 9:56.
5: Siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule.
6: I am Gwenex De Assis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust believe and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
5: Take two capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak. 1 plus 1
7: 2
5: 2 plus 2
7: 4
5: 4 plus 4
7: 8
5: 8 plus 8
7: 16
5: 5 plus 4
7: 9
5: 5 plus 5
7: 10 My name is Maria Alina Sabel F. Ayon. I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
5: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang atong anak.

0: Alright mga ka-star, welcome back sa programang Morning Pasada. Kau palang gihapon ninyo ang inyong DJ nga kalamitang basta. Our Philippine Standard Time, it is now 8 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katumong oras, gitod ka na to sa Herbs Meda Farmang. Tiki mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, UA Nance Eye Drops, Remind Capsule, Remind Choco, Tawa-Tawa, Caesar, Bikemi, Gaman, o Galina Beauty Shop. Kawan diin, madurungog, diri sa Star Radio, tiyan sa nangilang programa. Matag Lunis, Sangtad, Sabado, Uban, ni Uban sa programang Sincerely, Ati Arlene. Sa may alauna, imedia ang takna sa hapon. Pagkahuman, masunod na yun ang balong degree.
1: Sana all.
0: And of course, When You Say Nothing at All by Alison Cross. And this is one of the favorite song of Mike Dedrix of Alabama, USA. Good evening to you, Mike. How are you doing right now? You're traveling in the evening. All right. I want to shout out to Ma'am Edelbert Dabahi watching for our Facebook Live. Thank you so much. Good morning, Ma'am Edelbert Bahe. Wanted pa niya shout out, please. Salamat kay Ma'am Edelbert. Shout out ni Sir John John pa niya. Sir John Chi. Kumusta naman itong Ma'am Edelbert niya. I do hope okay ra po ang imuhang karang pagtudlo. Or ansamain. Ito sa itong mga suking tigpaminaw by radio sets, mga silent listeners, and of course, sa mga naminaw by Facebook Live, nagtanaw, nagtambay, ni Hapit, o nag-drop by. And sa itong mga kegsunan nga naa sa small and big establishment, sa mga cashiers, customers, sige, before you leave, kwentasan yung sukli. Sige. Ngayon, sa itong mga nakariyang mga stall owners, sa mga nakariyang mga merkado publiko. Nabay, merkado nga private market or public market lang yun, ha? Nabay, private market? Eh, mostly, akong nadunggan, public market. Anyways, mga ka-stars, sa itong mga kaigsuunay, yes, may Ronda, Barili, Alegria, Bajan, Dumanhog, do shout out diha sa inyo, ha? Kumusta ba na inyong pagpanikaisikay? Okay ra ba? Okay ra ba inyong kasing-kasing? Mapahiyumon ra ba gihapon ang inyong kasing-kasing? Di ba, Mike? You're concentrating driving? Yep, anyways, stay safe. Stay safe and have a safe trip wherever you go. Shout out to Ma'am Eva Orina diyan sa may Cagayan de Oro ni DJ Love Mato po. Asa man karon DJ Love Mato. Welcome back to the Philippines. Sana duha ni ka mga OFWs nga nanguli ay oi. Ma'am Eva Orina og si DJ Love Mato. Santa Catalina ba ka karon? Ma'am DJ Love or naa kag Bindoy. Shout out sa mga Baldado family diyan sa may Bindoy, Negros Oriental. Alright, mga ka-star, kini mga programa. Gilalit usap ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumarandayin o tambal sulay yung natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hindi mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagol, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical antibiotic. Tungod kay, adunay kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa apektado nga parte sa imong lawas.
1: Sana
0: o banan og masahe. Shiva Essential Oil. Ang haplas nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil mapalit sa inyong mga suking butika og tindahan. Diri sa Tayasan mapalit sa Ike's Pharmacy og Curie Pharmacy. Diri sa may bago Tayasan mapalit sa Primalay. Nesser Buyax Labyog Carinal. And of course, diri sa may Malabyog Cebu mapalit sa Beth. Sorry, sorry store in front of Malabyog New People's Palace. Okay.
1: Sana.
0: Sige. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinomdom. Stand by.
2: Sa Lenin Bulanas, isang guro sa Public School.
1: alcohol. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May TC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May TC.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si TC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ingnan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C, TTX, coffee. Mix.
4: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangati bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangati sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio kay gaana ako pamatyag sa lawas wala na ko ipamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
6: Magaling si Rodrigo Gimtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, kagmakapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
2: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
7: Hard Mama.
2: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
7: Mag-hard mama. Extreme na.
8: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo? Og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts, og uban pa. Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
9: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
10: Sa ipagpasalamat gikan ni Texter 0514 para sa produktong Wonder is Pauline. Atong madama. Atong tawagan. Hello? Pangalan o address?
11: Analisa Tolentino. Talap-tap payaw sa mga sibugay. Sibu ang Wonder is Pauline kay akong panas. Hangap siya. Hinikmuhita po siya. Hangap. Naulian.
10: Pila naman to niya ka bulan, bakaha o adlaw gianto sa ngihang gibating paghangap?
11: Isa kasi man na rato. Yung giparito na po gisok. Wonder is Pauline. Mato na. Kuang good siya. Naulian. Epektibo good ang Wonder is Pauline.
2: Wonder is Pauline. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
12: Dragon Fruit Plus.
13: Girlie Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom akong Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pangyid. Gikan karon katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik yun yung mga kalawasan. Mawa ang kakapol sa inyong panglawan.
12: Kamusan, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Ako si Mary Lotagsa, taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga NANS products, sama sa NANS Liniment Oil, NANS Herbal Capsule, UAID Cervicare, NANS Eye Drop, NANS Corn Coffee. Mogi niya mong gigamit. Taud-taud na, mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pa to na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Ingana, kamaayo ang NANS product. Nang nagpasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbs Made Pharma Corporation nga mo'y nagama sa NANS product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene, og sa grasya nga imong gi-share kanako.
12: Mga penata!
15: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karun nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na. Maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, parang makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
12: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin. Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit. Go na. Dragon Fruit. Go.
16: Maria Bunangera.

0: Ma'am Island Ganagana, good morning!
1: Good morning, DJ. I miss you.
0: Yeah, I miss you too. Kumusta man ikaw?
1: Okay na kayo, DJ. Basa-basa pang yuta.
0: Alright. Basa pa? Na basa pa di ay? Wala na uga?
1: Opa na uga, DJ.
0: Oo, pero ni Agi ka uga, karon ka basa na.
1: Basa pa, DJ.
0: Tinon nang yung gabasa gyud ang yuta madahan niya eh, na kong bakat gabasa di ba
1: gabasa
0: oh kana ba oh ya alangan umating init unsay akong iingon alangan mi yung pugang gabasa nga gauga man gyud di ba tinon man yung pugang gauga og mating init ang yuta di ba
1: tinon din oh, oh.
0: Ya, nang liki pa Tinuot man, sure, ganang liki ang yuta mating init. Na. Ay, ginoo ko. Sige, mamalin ko ahit sa yung greetings.
1: Oh, na ni DJ, good morning. Good morning, din ni Ma'am Eva. Ni Ti Alma Escarpi. Sa mong barangay Captivis, kapita ng Malmayagma. Sa mong barangay Kumpialis. Si Conchal Dibidin Alcontin, Conchal Bichay, Conchal Jose Fernandez. Ugsa ako ba na dayroon nga si Richard

0: Naputulang linya ni Mike and Derek, I think because of the, you know, the connection. It is miles away. Distance from Philippines to America. Ano is mga kasama, I'll be right back after sa pipila ka mga pahinom na mistaken.
1: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos dalawang dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscles sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit og paminaw na ko sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Paong sa Astasan, wag tang ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable.
9: affordable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
10: Where every guest feels at home.
9: Visit us today.
11: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
12: Isay pangani mo nai?
13: Lucy Sardimio.
12: Lucy Sardimio, taga asa sa gamam?
13: Matuong.
12: Pila edad ni mo?
13: 78.
12: So, isay pangani mo, Lucy, no?
13: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
12: Ang imong bana. Oo. Sa mga imong bana, ma'am Lucy?
13: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
12: Nang hubag?
13: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man dayon, kanong murabag mangisog siya. Ya dito mi anak hospital dong karon ning pirma di chag Weber kay upiran man siya ya di man chag gusto pa opera kay di na kuno siya kasugwa ko pauli na lang mi pauli na pag patubang na mo dito galakaw pa siya pag uli na mo parte na majung hubaga sa iyang mga iyang
12: no sa mga yantil
13: nang hubag jug maayo
12: hubag tanan
13: ni kami inyo hu abot diri hu asta sa abot diri kuan
12: punuan sa paha
13: dapat mi sa radyo nga naa day kanang amigos ko pe siya ni inyo sulayan na to dito na maudyo ni nakakuan niya doon hantod garon
12: ya karon okay na yung bata okay
13: na maka kuan na siya makalakaw apan magsungkul-sungkul pa hinoon apan dili
12: pa dito
13: kuan 79
12: so sa mga naminaw karon ron mamunsay ka istorya ni mo
13: okay magamit sila ini kang tambala kay maudyo ni nakaayot sa akong bana nga ng hubag na ginang mga kuan teel di na dyan siya kabangon ang amigos ko pe mo'y nakaayot sa iya
12: amigos ko pe ray gino
14: salamat mga idol.
15: Ako si Mary Lutag sa taga Binitinan, Balingasag, Misamis Oriental. Nagpalit ko sa mga Nans products sama sa Nans Liniment Oil, Nans Herbal Capsule, UAID Cervicare, Nans Eye Drop, Nans Corn Coffee. Mogin niya mong gigamit. Taud-taud na mga almost 2 years na gyud tungod sa akong gibati. Sa una, nawala gyud ang akong endometriosis. Unya, 2015 pato na akong gibati. Kaloy sa Ginoo karon wala na. Tapos nagamit po may og Nans Liniment Oil kay amog yung nakita nga maayo kini makawala sa tanan balatian. Nadiskubrehan po namo nga maipod siya sa sakit sa ngipon. Ihaplas lang nimo, wala na dayon ang sakit sa ngipon. Tapos mga wala sa panuhot, mga dysmenorrhea. Ingana, kamaayo ang Nans product. Nang napasalamat po ni Ma'am Arlene sa produkto nga giblisingan sa Ginoo og sa Herbsmed Pharma Corporation nga mo'y nagama sa Nans product. Daghan-daghan gyud kayong salamat, Ma'am Arlene. Og sa grasya nga imong gi-share kanako.
16: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More, the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
17: Anong paminaon ang testimonya sa Vitron Syrup?
18: Si Jane, masagod sa KPL daw Oriental. Katong mitabang.

0: Announcement is following. And now, Mike directs your ear back. You're back on air. Hello, good evening again. Hello, Mike.
1: Hello.
0: Yes, you're on air and they're still listening Star Radio Taya Shine, and you will continue your shout outs. And you have a great voice. You have a clear voice right now, okay?
1: Yeah, I'll try.
0: Yeah, okay, continue your shout outs. Go ahead.
1: 7057. Hi, DJ Maria.
0: Yeah.
1: Good morning to them in Philippines. I do shout out to the management of Star Radio. Can't even read. Oh.
0: Okay.
1: 98.3 FM, headed by station manager.
0: Yeah.
1: Ion. Lajito.
0: All right.
1: By Ronnie, by Ray.
0: Okay.
1: By Ray, yummy.
0: Mm.
1: I do a shout out also to all the listeners via radio set and to all viewers via Facebook. Shout out to Mom, Eva, Arena.
0: All right.
1: Daniel, Bernard, Alma. Escape.
0: Okay.
1: Linda Alejo.
0: Oh.
1: Danilo. Alejo.
0: Yes.
1: And all other listeners out there.
0: All right.
1: I want to do a shout out also to the Quinta family.
0: Okay.
1: Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Elvie.
0: Okay.
1: Ben Boy.
0: All right.
1: Dylan.
0: Oh.
1: Michael.
0: Mm-hmm.
1: Reggie, Marty, Elsie.
0: Okay.
1: Will, and to all other neighbors out there.
0: All right. You have a song request?
1: I got a shout out to CJ Maria for her birthday on July 31st.
0: Oh, thank you. Thank you for the greetings, Mike. Thank you so much. Salamat. And you have song request. Yeah, wala isa pa yan. Any song request? Do you have song requests like Unchained Melody or something like that?
1: I don't know. I don't know if I can find it.
0: All right. Anyways, I will play that song because you've told me already that song. Unchained Melody. But
1: I wanted this song.
0: Okay. What's that song?
1: Mama Mika, Birthday Serenade.
0: Ah, okay. All right, I will play that song later on. For where is that?
1: Yeah.
0: Is that dedicated?
1: Mama Mika, Birthday Serenade, but you probably won't get it.
0: All right. Yeah, I'm going to find that song, Birthday Serenade. All right, Mike, thank you so much for calling. Thank you so much for participating. Thank you for always be here with my program. And let's go, Basta na Kastar. All right. Thank you. Salamat. Bye-bye. God bless, Amping.
1: God bless, Amping also.
0: Yeah, that's going to be Mike Dedrix of Alabama, USA. Thank you for always being with my program. And then there is evening and here is daytime. Even there is sleeping hours, but still he is awake. Oh my goodness, Mike. Thank you so much. Sige, shout out ang Ma'am Lulot Garces o Sir Junjun Garces. Nagumusta daw ni Lula Iska Dali Pagod. Oh, and Shaman Good Maria. Ayaw ko pang isog Lula Iska na ni-greet ni mo diri. Akin siya mampod na God. Una, ingon si Chan Chan. Good morning, DJ Maria. Shout out ni Lula Iska. Gimingaw si Tatay Sitoy ni Lula Iska. hashtag list au gimingau ramang godi ayo sa may problema ana di bat dong si toy. Okay, ano gitu ka dong si toy hatagan gitu ka gastasan. Oh, di ay. Oh, gana po yun ang kumusta ni Mulula Iska. Oo, oh, sige. Oo, si Ma'am Lulot Garces o si Sir John John Garces nangita ni mo. Pastilan ako mantingali po ng mga eldest ng mga apo tingali. Kumusta maning akong mga apo? Sus, pastilan ng akong mga apo kung maghugop ni sa usa mantingali ni kabaranggayan. O na, higiingon nga go to the world and multiply. Pastilan bitaw no niya kay hashtag lisuda ba yagin ng mga nakyad. Ay, sakit, basta ng sakit. Pero lami si tanang lami. Gagoy! Litid is PG, Lola Iska, dagan ba yung mga bata na rin? Ayun sa madina, kanabitang, wak mo po na ako nabutang naglaing meaning, oy. Ikaw raman ang dirty-minded, Maria. O sa bagay po, no? So, may exercise, maguning ato ang utok ba? Mataka raga, interpret. Di ba ito ba? Ay, nako, mga Pilipino, gyud, ay. Ito mga ka-star, kamuti ang ganamino, good vibes lang po tayo dito. And matod pa din niya. Ay, thank you ma'am. Matod pa ma'am Lulot Garces. Baling katawag yung dagway ining ma'am Lulot Garces. Oh, salamat ma'am Lulot sa feedback ha. Thank you kayo. So, ma'am up sa balak pa ni si ma'am Lulot ang maoy nakapapitik-pitik sa kasing-kasing na maidlot. Dito sa kang Sir John John nga kasing-kasing sa dagway makapahimuot. Maong di gyud sila maglagot sa ilang gugmang gugmang gawin sa ma'am John. Ah, ma'am John, nabali naman niyo eh. Ma'am Lulot, Sir John John Garces, salamat kayo ninyo ha. Daghang mga kupol lagi nga naminaw sa Star Radio Tayasan. Makasana all ragi ko diring dapita. Oo, parehas ni Gretchen sa iko. Shot siya po, nga naminaw po yung partner ko no, dito po sa tamaw. Uy! Astang ninduta. O di ba lula iska? Ikaw wala na, kay forever wala. Pastilan Maria, nagpuyo ramangot unta ko diri. Imo ragi kong kulit-kulitan, yun sa mga ay. Hindi mo gulo lang is ka. Mas may mo guna pati ngugun di ka. Kaya murag mas malingaw man sila ni mo. Kung maumang gani iyon, nga malingaw sila na ako. Sige, paghugop ron niya mo mga apo. Kaya kamo ba yapo eh, nagdala na ako kusog sa ako apong mga kaugatan nga naloy-loy. Kaugatan nga naloy-loy. Uhahay! Mga pile-apil na lang po ko ining millennials bitaw ni Elias. Kana bitaw, uhahay bitaw pang millennials bagets mangod pong paminawon. Hindi porket nga idaran nata, musabay na lang kita sa itong edad. Di po tapaulahis panahon, madahan. Parehas ko na ng touchscreen. Pwede ramang good na itong i-touch ang screen. Balag di ka kamaong mo gamit, basta kay i-touch rani mo ng screen, kamauna kang mo touch screen. Touch the screen. Touch by touch. Ito mga ka-star, kinigit si Lola Iska, balik ka si Pied. Anyways, balik na kurong taon-taon. For now, minaw sa itong importanteng painom-dom gikan sa Dragon Fruit.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
6: Ang pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pagkabana sa maayong pagluwas. O karon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
7: May nga adlaw, welcome mga suking tigpaminaw. Ano yan, nasab kita sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. Atong hisgutan ang mga natural nga paagi sa pag-amping sa lawas uban sa Dragon Fruit Herbal Capsule o sa Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams ang natural, safe o effective alang sa imong panglawas o sa imuhang kusog. Paminaw lang mga suking tigpaminaw, kay diri nato makuha ang inspirasyon para magpuyo nga himsog ug ligon matag adlaw. Yes, Doc Alan.
8: Yes, welcome. Welcome sa mga sokin tigpaminaw. Welcome sa mga sa ato usab nga programa ang pagpakabana sa mga panglawas. Mang adlaw ka Dragon Mail, mang adlaw usab sa mga listeners sa ato nga kanunay nagasunod sa ato usab nga programa sa nagkadayon nilang mga sokin sa biyanan. Mga higala, ay mo kalimot ubani kami niya ka Dragon Mail sa pagpakabana sa mga panglawas. At iskutan mga sokin tigpaminaw sa pipila ka minutos sa taga nato pagtagad ania na sab inyong ubos igalag-alagad sa kanginan from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga produktong mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan o protektado usab kanunay nga to usab nga maayong lawas. Alam na kita mga prevention, ang importante prevention is better than cure. O dili ang ngayong kabalakan mga sokin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Gold. Pwede nyo ipagsabay mga susagin tigpaminaw sa pagtumar sa nagkadayang sakit o balatian. Puntag hapon mga higala, 1 hour after o 1 hour before mga higala ang pag-take sa atosab nga produkto. Ang atosab nga produkto, kompleto na sa ingredients, kompleto na sa nutrients, kompleto na po sa nagkadayang klases vitamin C. Ano nga nindot kayo mga sangkap nini mga sokin tigpaminaw sa atosab nga produkto, more on natural na. Labi na sa pag inom usab, no? Kaabag usab na to o kasama ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Dosi ka klase mga herbal nini mga sokin tigpaminaw. Ang ato usab mga kaisunan, gusto nga mo inom sa atong kape, ay mo kabalaka ka. Walang palpitisyon nga klases kapis pag inom nini. Ay dako na kainisyang tabang alang usab sa nagkadayang sakit o gabalatian. Labi na sa atong memory, ha? Ang ato usab nga kaabag or kasama nga mao ang Hard Max Stream Coffee Formin. Nindot kayo mga benepisyon ini mga sokin tigpaminaw. Ah, labinigid sa kang mister, paglabing-labing niya sa iyahang misis. Ah, labinigid sa mga kaisunan nato, mga kalalakinan nga medyo di naging muhan sa apsi manoy. Kanina gid ang pinakanindot kaayo nga klase sa kape, ha. Gamit mo nini mga busing 1 cup lamang sa ato sa mga Hard Max Stream. Ay mo kalimot aside ana mga higala. Ah, naapuntay mga problemas panglawas. Ah, labi na gyud kining sobrang pawis sa gabi, ha. Ah, abnormal na nga klase singot na. Adunay pagpawis nga sobrang pawis sa gabi mga sokin tigpaminaw during sleeping hour which seems abnormal. Mana nga dili ka ang ang kabalak-an kay kana siya mga sokin tigpaminaw. Pag magpawis ka, kung init kayo ang imahang rooms, siyempre, dili po na ang ngayong kabulakan, lack of air in the sleeping room, or kaha, sa tuusap nga lawas, no? May mga toxic na ang mga, may mga panghitabo nga, doon na kay mga toxins, or siguro doon ay thyroidism problems, ha? O naigala ang atuusap nga pagduda sa atuusap nga panglawas. Pero mga sokin tigpaminaw, ay mo kalimot tigala ang ato lamang doon natay daily supplementation. Basta St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading ang ato sa mga inumon ng mga produkto. Wala na ilain pa ni ini. Epektibo, barato, garantisado. Basta Dragon ang imahang tumaron, matag adlaw. Sigurado imong lawas, ligunon.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, nakasuway na ba mo sa pinaka-talk of the town na coffee mix, herbal coffee mix nga available na sa tanang mga butika sa inyuhang mga lugar aside sa humot, aside sa lamian nga kapidok, no? Daghan ka ay mga health benefits nga kayang ihatag sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients sa atong Dragon Fruit Coffee Mix, mga ka-Dragon, kaning buwa mera nga adunay omega-3 ug omega-6 sa iyahang red fruit nga makadalig promote sa brain functions ang uga nga pa-improve ni siya sa kaalam or sa kaning knowledge sa usa ka tao, mga suking tigpaminaw. Aside sa ato ang libreng insulin plant, mga ka-Dragon Fruit, no, aduna pa ni siya 11 ka mga herbal nga ingredients, mga suking tigpaminaw, nga kumpleto na nga imuhang ginapangita sa usa nimo kapag higop sa lamian nga kape. So unsa pa inyo ang ginapaabot sa wala pa nakasuway sa ato ang Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant? inom na og higup na kay available na ni mga suking tigpaminaw sa tanang butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
10: Star, sikat!
11: Maria Bunganera!

0: Philippine Standard Time, it is now 12 minutes past in the hour of 11 o'clock in the morning. Katong mong oras, getod ka na to is Nalencio's Cake Shop. Nagbaligyan sila og mga lamian nga mga cakes. Magpangitagid ka sa kalamitong at kay wala sila gatipid og ingredients. Murawat sila og order para sa okasyon, sa maso wedding, birthday, christening og uban pang special nga okasyon. Nalencio's Cake Shop na nimo tanggya sa May Bulungga 8th Street, Poblasyon Taya sa Negros Oriental, tapad sa Sunjo ni si Dragos sa trading. O Gablo Baker, open sila every day from 7:30 a.m. till 6 p.m. mga ka-star. For inquiries, i-contact lang ninyo ang Tagiog Tagdumala sa iyong Facebook account, Ginalyn Villar Morados Ilamne. Maungkara ang Tagiog Tagdumala. Sa panyo gilat, bisita ng Nalencio's Cake Shop kinaadiha ang gipangitan ni mong type sa lamian ng mga cakes. Ang napon na sila available o affordable na bouquet flowers. Kung gusto ni mong hatagan ninyo ang mga mahal sa kinabuhi, inyo na regaluhan, libay na kain na sila mga ka-star. Affordable, ragid ka ayaw mga ka-star. Nalencio's Cake Shop. Ang cake nga imong gipangita o magpangita gid ka sa kalamit. Lamot kay wala sila gatipid o ingredients. Anyways mga ka-star.
1: Sana all.
0: Maging sino ka man by Ray Valera. Bisag kinsa pa ka, basta tinud-anay ang gugma. Bisag unsa pa ka, basta ang gugma na ang hisgutan, di gina mo ila. Bisan pag inyong edad, taas og agwat. Basta ang inyong gugma mo patigbabaw, walay halong biro. Dayon dawat og kinsa og unsa ka. Walay makababag, pero bitang muraga dili pon mo cooperate ang usa kaya ang tinuod manggod nga gugma dapat kamong duha magcooperate alangan siya ray nahigugma niya ikaw wala ikaw pod wala ka nahigugma ikaw ray nahigugma siya wala ang tinuod nga gugma makita man gid nimo kung mag workout ba pud yung gugma pero nakita nimo nga murag dili healthy inyong relationship ngano pa mang dugayan di ba kay muraratag ni sulod ana sa primero muraratag ni sulod ana nga hastang ninduta sa pananaw niya dito pag sulod mo pagkadaghan naman ning tunok maglisod tagbahig sa mga tunok nga dagang klase sa tunok na ay bougainvillea na ay kagingke na ay lansang na ay tamtax kung sa pay na ing tunok ha sa pay na ing tunok ipang kubindilya o kung sa manang klaseng tunok ang pinggit na kay lisod kaya matunok na agoy lay nasad ning ilang nahuna-una ang kabayag tunok astila na ginbitaw yung kinibang atong utok ba usay hugaw kaayo ato pagunang ibasura ning mga basura sa tong utok ay yung pag iyong tunok na ganyang isgutan dagam yung tunok tinood lang nang okay rag ang tunok maghigda kay di magika matunok ana okay ka ng lansang o maghigda niya imong lapala pa ito na matunok di ka o gawas dagway o ang tunok nagaya di man may explain yung kanamang kabanti ka nang nasa alad tapos ang lansang ka yangod di ang tanaw lagi para di ta matunok agoy da sige, ay, balik ko rong taon-taon para sa drama on the spot on air segment. Kung wala si Sir Leonard, ay ako rin magdrama-drama diri o si Lola Iska. Kung nga pong ida yun ang drama on the spot on air segment. Because drama on the spot on air segment, the most await sa many listeners is, you know, our following this. And I think if Mike Didorix would be the leading man of this drama on the spot or Sir Leonard and everybody, it's gonna be fine. Because no script. The important is, you know, we know the highlights of the drama and then we're gonna be do it on the spot without any scripts. We do beginning and we do ending. Yep. Thank you so much. Thank you for standby, Mike. Anyways, mga ka-star, balik ko para sa drama on the spot on air segment. Stand by.
2: Digix 500.
1: si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Gipatay ko sa ako misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag. Tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mo dako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Bitribayo. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang, kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamon yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon yung gibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay na kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Bitribayo o DTX 500.
3: DTX 500. Mabalis sa mga butika. Bitribayo. Mabibili sa mga butika.
4: Kita Balagosta.
5: Usa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
4: Kanang kuan ay Bitribayo o kanang unsa ba isa oi DTX 500.
5: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
4: Sa kuan yung sakit. Yan murag ni muminaw ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba. Update ba siya basta naka-state og tumar ani.
5: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
4: Yung luyahon siya.
5: Luyahon.
4: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan. Yang gitrabahuan ani.
5: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
4: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. No, number 1 gyud ni ang kwan, may isi. Bitribayo o kanang TX 500.
3: TX 500. Mabili sa mga butika. Bitribayo. Mabibili sa mga butika.
6: Ako si Merinda Rubilio sa Raquanabo City, 68 years old. Ako nagamit sa NANS Capsule UAID at Servicare. Kanang tulo ka product ni Ram Arlen, maunay nakaayaw sa akong balatian. Kanunay ko lang gigamit kay himo ko na lang ng maintenance kay ako kalawasan muna yung naayaw sa akong mga sakit. Kay kanang akong sakit, high blood, diabetes, muna na akong gisigig inom kay ingo man si doktor dyan mo inom ko nga wala pa kaon ng NANS o UAID munang isigil akong inom ko nga hantod ka ron hantod lang akong dawas mula na kanunan akong giinom. Salamat kayo Ma'am Arlen.
7: Agi
0: naunsa ka din ha?
7: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps, hasta akong liog stiff neck dasan siguro ko.
0: Uy, pagtarong din ha, kabata pa nimo para anak ha?
7: Dili uy, gikan mangugko sa gym kahapon, pag uli nabasa pag ulan, dalang panuhot siguro ni.
0: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka, kay na ako'y ipasulay o gamit ni mo.
7: Ah, imo na bukong binuangan ha.
0: Dili oy, kaning akong ihatag ni mo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
7: Mauba? Unsa man na?
0: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
7: Dagana ding ingredients ani no?
0: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulayi dayon.
7: Wow! Dragon Herbal Oil with Chubaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain.
0: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Chubaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayi na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Chubaki?
7: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga muhaplas nako. Uliun sa nako ha?
0: Dragon Herbal Oil with Subaki.
7: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
9: White Nights Dumaguete Pension House
8: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
9: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
8: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
9: White Nights Dumaguete Pension House.
10: Na ba espesyal nga okasyon? Na ba kay tao nga gusto nimo mamalipay? sa M's Flower Shop.
11: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
10: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental. Sayon na kayo pangitaon. Tapad lang sa pansuan. Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
11: Emps Flower Shop.

0: Yes guys, may buntag no na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay no nga user sa Amigos Coffee. Gisay pa nga ni mo nay?
1: Merna promo.
0: Pila edad nay kusga nay?
1: 60.
0: Dugay na kadagamit og Amigos Coffee nay.
1: Dugay-dugay na gyud pag kuan ani.
0: Pagsugod
1: yun. Sugod oo.
0: So, ano ni gamit mga Amigos Coffee nay unsa mahimong gigamitan?
1: Sa akong high blood ug sa akong bana high blood pod niya karon ni normal man ni abot na lag 130 over 80.
0: Okay, sa una dahil na
1: ikatuo. 180, 200.
0: Muna'y blood pressure ni mo.
1: Bisaga, inong pagkumpara sa high blood.
0: Karon, wala na kayo laigin.
1: Wala, Jun.
0: Kanarang Amigos Coffee. So, permanente na ka naginom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
1: Wala pa'y tuig. Kay Jutay raman ang among kuan.
0: Jutay raman. Asa na pwede nyo adyari sa Tayasan na'y?
1: Matuog.
0: Barangay,
1: oo.
0: Sa mga naminaw, unsa ikasulti di mo nila na'y?
1: Oo, di mo gamit sila ani. Arong makabalo sila nga maayog sa lawas.
0: So, maayog yun ang Amigos Coffee. Imo dyong napamatuntaan. So, salamat mga idol.
2: Aminauntang testimonya kung unsa ka epektibo ang Vitron Drops.
3: Nabilin Bungo kan Galvador sa Sinabrogan. Valencia ma'am. Ang akong kwan sa Vitron Drops nang anak manggod ko og triplet kan ang gagmay kay sila ba nalibo ko kung unsa akong ipainom sa bata nga ganado ilang tulog ug pagdidi. Nakadugog mako nga na ay Vitron kung silang gitisingan. Hello yan sa Ginoo. Abti kay sila atong atay nga kung silang gipainom. Maminaw sila sa imong pingog kung kisa toy adunay mga bata ta infants pa nga gagmay. Gamitin niya sa Vitron Drops para hilsog o lamsik ang inyong mga anak.
2: Vitron Drops, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Nung may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio-Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio-Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio-Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio-Nutrition Formula. MV More The Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
6: Dragon Fruit Plus.
7: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Tres, Sinlayagan, Ilaya, Trinidad, Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usay ka oras, muapot ang mga wal kawalo, usay gani kasiyam pangihi sa usay kagabi, halos o anakoy tinatulgan. Sa pag-iinom na ko, Dragon Fruit Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kausos, kadyutay lang mo, nagtukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit Herbal Capsule na pinarisan ako sa Alkasi. Sulod sa tulog kabuan, kaduhan lang, 100 karun rin. Yung anak ay epektibo. Ang akong ikawag sa mga kaigsura ng Tunaminaw, i-maintain lang ang Dragon Fruit Herbal Capsule.
6: Dragon Fruit Plus, tag 12 pesos lamang kapalit sa tanang butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Maria Bunangera on

Alright mga ka-star, balik tayo sa programang Morning Pasyadaw. Niya naman tayo sa drama on the spot on air segment. Wala man si Sir Leonard, kay busy man punigid siya. So, dili lang na ako sumpayan ang amuang episode. So, maghimo lang kung usaron ka episode. Nga pang on the spot rapod para sa iniuha. So, ang highlights, honey, kay kinibitang duha ka binuhat nga gisulat o gikulit na sa kanabilang panit sa kahoy ang pulong I love you. O, mauni ang ato ang drama karon. Action!

0: Epa!
1: Ano sa man na?
2: Marika pagod.
1: Tingnan na lagi. Busy pa ko dirig sa ubog tubig.
2: Ay, biyae sa good na good. Kana bitaw magsulod gani kag tubig. Lino-lino ipod pulan dili lumutan ng sulod sa tuang galon. Ay, maulagi lang. Uy, sa itapulan, mangod ko sa higod. Nga mulino, anin niya, butang ang balas, og sabon, og sun, og usap ang diya nga, makakuha, taliti, diri sila alam sa galon mo, nilagi. Ayaw niya, nadatan, awa pagod na ni ang kauya ba? Wamangyo ka nagsugi diri na ako, karun pa mangyo ko kamatikod ni ining, nga. Gikulit din eh, oh.
3: Pasaylo ako lang. Dinhimangod na ako, gisugot ako sa kabinuhat na midalit sa ingkog, mangarikan ako.
2: Ni amangod dirigod nga, naigikulit din hinga kasing-kasing, naapoy kasing-kasing, nagidughang o bangkaw. Kuyawan man tayo ni oy. Sa una raman yung panahon, pero kining ni ang sa panahon karon sa touchscreen, anapoy mga kasing-kasing emoji.
3: Bita,
2: kinsa magidining, tawana na.
3: Maulag ya. Si Burnok maguda. Yang ikulit niya ang pulong I love you. I love you Magda.
2: Magda. So, asa man day siya karon? Kipaminaw na ako murag dugay-dugay naman nini ang ikulit. Kay mura magdi pa nilabas. Nanalingsing magani ning dapit sa may ay.
3: Dita. Ambot, ugasa na siya karon.
2: Pero, naaman to'y naabot niya sulat. Gidala itong habal-habal driver, gikan ko na to sa post office.
3: Boba, ako ka itong maswahoy. Basi gikan itong burno.
2: O, nala, sige. Di ako nalay tiwas aniga. Limpyo aning galon no puno na kaayo o lumot-lumot. Ay, naku Magda.
1: Sako na eh.
2: Ito ana siya. Iyon ani po ni kani Addo. Kato si Isko. Sulat-sulat pag I love you dito sa puno ang bangga. Niya, kikino lagi magkatubo ning bangga. Nangasi akra po lagi. Pagkaabot na itong bagyong Odette, napukan in taon. Malagi po ito, napukan po namong gugma.
3: Maulay niya ang sulat. Hindi ka ni Borno. Hinigugma kong Magda. Pasaylo ako, Magda. Nadala ko sa tentasyon. Sa laing binawa. Wala na ako tuyo ang ha. Mahulog ang akong pagbati ni... Ni ay dilas alas. Pero... Mangita ko paagi makabalik ko diha. Kumusta na kaha? Ang kahoing akong gilkulitan sa pulong I love you Magda. Palihog o niya o reply. Ipadala sa post office.

0: Ay, naumdamdam lang ko itong panahon nga nananaumig si Nini Burnok. Mahal pa kayo entrada ato. Yagad ako kayo ang screen dako pa sa among bintana. E nagbuto-buto in taon siya nagira-gira. Mahadlok yung kumuok-okid in taon ko. Nangita in taon ko kasi ang pultahin. Nagkabulag-bulag mi ugdalan atong higayuna. Lahi ang iyang gigakos. Samtag ako, lahi po ang akong nagakos tungod sa kangit-ngit. Nakuyawan ko pag-ayo, matagtagubtob sa mga lakang sa kabayo. Mga tagtagubtob sa mga lakang sa nanagkumbat ng mga sundalo. Murasad ko girakrakan. Nidapa-dapa po kong ako. Nabanggang akong agtang sa pultahan. Ay, kinabuhi ah. Lisura gid ginabuhi ay kinilaging inosinti po ta. Ya, naabot ko sa CR. Abiin ako mauna tong pultahan para sa gawas.
1: Magda!
2: Na!
1: Ibutang siya ng imong gipasan nga container.
2: Meron man lang.
1: Ibutang sa God.
2: Mau ba?
1: Kita ka, ana. Kana ba ka na? May pagkamaritis magyod ko bisag unsaon. Mura magyod nagsipurnok. Nigwa po magsamot. Mawanling pag-alot.
0: Si Burnok ba na? Si Agid na. Si Agid na la. Pero ambot ba? Murag wala namang kuygugma niya.
1: Ay papuyo di Amagda. Prangkahi kung wala na kuygugma niya.
3: Ay, nako, matatang drama ang dasbat. Naabot naman naman tayo inig sa idalom isang kahoy nga lawaan. Abita, no? Ay, inaana, no? Sa una, post office, mamagyan. Magpadalag sulat. Maabot taon, usa ka bulan. Pero karon ipagtugpo na lang ni mga pulong, I love you. Ipangtugpo na lang, masalak dayo ni mo. I love you, todo-todo. Pero nag-work out, mga po, ang ubang relasyon. Maunagid niya ang mga instrumento po, good bita. Gamito na sa mayo. Naragod, basta walang sabit nga, no, good, diba? Oh, diba? Shout out din ko Nanay Erlinda Aliho, Sir Danilo Aliho, Ma'am Nili Aliho Altate, Sir Doming Calumba, Sir Lurito Luta in the family, Ma'am Alma Iscarpi, Ma'am Island Ganaganag, Sir Linar Daponer, Sir John Real Ridobly and family, Nika Obang Diboy, Timur na Hinuo, and of course ni Sir Soy, Ma'am Gaspareta, Sabana Sapera, Ma'am May Mahinuo, shout out! Renita Vidal, Sir Larry, Dias May Suki Beria, Garunita family, Timaritis Kansial Garunita, shout out ninyo diha tanan. Sa mga pamilyang Jukinto, Tanay Lon, sa Equilibrado family, shout out! Yep, but anyway, sa mga pamilyang Baldado, Ponteros, Calio, Mihoy, Tanaid, oy, Ivy Tanaid, Dailina, Danila, Diha, kay Kusog Kae, nagpalagubo sa mga Kalumba family, Inesho family, Ma'am Chin, o Sir Dicon family, guys. Oy, speaking of birthday, happy birthday to any Ma'am Niang.
4: Happy birthday, happy birthday.
3: Hi, Ma'am, happy birthday.
4: Happy birthday.
3: Many birthdays to come on you. Ang mother sa among manager. Dili na ko malimot. Gasono, Debbie. Charot!
5: Sana all.
3: You look younger than your age. Unay, nakabab. Kanapitaw ang vibes ka. Ayaw manggunin si Ma'am Niang. Ilabi na siya mga kabulakan. Mga kabulakan nga nagdala o kaanyag. Sama sa kaanyag ni Ma'am Niang. Samtang inigmata sa sayong kabuntagon, tagbuon ka dayon sa mapayumon nga mga biuos sa kabulakan. Sama sa alusiman, antulanga, orchids, santan, nga mao'y makapapukaw sa imong nahikatulog nga dughan. Agoy! Pagkanindot agyon. Robita, bisag tunulan ra kog bulak sa utot-utot, malipay na gid akong kasing-kasing. Dili na kinanglan pagkatog yung mo, gasto kag lami kis pamita, Vita, bisag tunulan ra kag bulak sa yukmi. Okay na. Nabutom na yung yukmi, oy! Kailang tunulan kag bulak sa... Oh, nindot man sa't putong tunulan po tega. Nindot, nindot mong bulak. Pastila na, oy. Kailang bulak sa iring-iring. Bulak sa katong mga kasagbutan diya sa katubhan. Bulak sa hagunon. Nindot po itong bulak sa hagunon, ibaya po. Bulak sa amorsiko. Kay inig-agi ni mo makasuot gani ka kanabita mo tapot ang katong amorsiko. Makaingon yung kanya. Diba? Ay, nako. Nakin siya man yung destiny. Do you believe in destiny? Ako maingon na yung kong kanang it depends upon case-to-case basis. Kaduna yung mga rason ng tanan kung anong giambot ang iyong mga dalan apan dili ka mo ang hangtod sa kangtoran. Kaduna yung mga rason ng tanan kung anong wala mo nag-abot sa mga panahon nga unta ka mo mag-abot apan giabot mo sa mga panahon nga dili unta mo ang mag-abot. Hindi ba? Oh, kauban na po nag-anababitang nasalaag siya, niya nasalaag po siya. Kay kato siyang binuhata di ay nagpabuhagay siyang gibati tungod ka. Yan na lang isinggit nga to sa mga kalanggaman o kaalibangbangan ang tanan. Samtang ag-usapod, singgit po siyang taman-taman. Ang ending, iyahay po silang panagan sa usag-usa. Mura sila ganabitaw. Oh, nidalagan siya, dalagan po kiya. Ang ending, pagsimang niya, di tumapag itakto ilang dalan, nagkadumagay. Ah, di ba? Way, kalas uglod. Di ba? Ay, nako! Pito, oy, mga ka-star, ganang... At tangi later on, sige, diba, kini mga programa ginalit ka na to sa Amigos Capsule. Kung ikaw diha, kanabitang ang Amigos Capsule, doon ay 15 ka mga nagkaniya mga sagol ng matambal sa nagkalailang mga sakit at sama sa ubuhilan at sakit sa ulo guman pa. Amigos Capsule, madungog dali sa Star Radio, tayasan ang ilang programa. Matang Lunes, hangtod sa Badao, ba ni Kuya Angel, alas 6, hangtod alas 6:30 ang takna sa gabi. Amigos Capsule, mapalit diri sa tayasan diya sa My Ex Pharmacy, Angel Pharmacy o Curie Pharmacy. Diya sa may bago tayasan mapalit sa panimalay ni Sir Buyax Labio Carinal. Ang diha sa may probinsya sa Sogbo, si Kirbohol. Akip na usap sa mga kasikpit nga dapit. Tibuok na ni Pilipinas. Oh, di ba? Oh, sikat na kayo ang Amigos Capsule mga ka-star. Mapalit kini sa inyo mga suking butika, pharmacy o mga tindahan. Salamat kayo ni Boss Angel Blaze sa Chason. Salay po as nga pagsuporta. Good news, later on, akong i-plug ninyo. Ako pong ipabalo ninyo ang importanteng good news gyud gikan sa Amigos Capsule ug Amigos Coffee. Stand by para sa last portion sa programang Morning Pasada.
6: Ay! Kagopo!
7: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
6: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
7: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
8: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
9: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
10: Ang Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap na extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin na isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 3000010644491.
11: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
12: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala na sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako. Sulayin ninyo ang Astasan kay naaji alibyo. Pahong sa Astasan, huwag tangang balatian.
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
14: Oh yeah!
15: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
13: Hard Mama.
15: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-Hard Mama. Extreme na.
15: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
16: Pure energy.
15: Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pag-control sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawa sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit Go!
16: Pure energy.
15: Naa na kini sa inyo mga butika. Mag Dragon Fruit.
16: Go
15: na. Dragon Fruit. Go.
17: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC
14: C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Palit na sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
18: Ako si Mary Katipay, taga Hingong City. Nagpalit ako sa Nance product, Nance Capsule UAID o COVID. Gipalit na ako para sa akong papa. Kaya akong papa, nanon siya ay kanang arthritis. Monthly ko na akong ginakuan sa akong papa. Ginatake ni Yatoy. Hiyang man siya sa product. Kanang okay ang gibati. Kanang nutrit siya ang result sa iya ha. Salamat kayo sa Nance product. O salamat Ate Arlene. Salamat kayo ma.
19: Kung kamu masulubon, tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
20: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
21: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: At Essential Nutrients, na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tumoy-tuloy na pag-inom ng MV more the Bio-Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV more the Bio-Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV more the Bio-Nutrition Formula. Take more, live more.
2: Wonder Cardio Care. Imong kaabag sa himsog nga kasing-kasing o sa kasuplemento nga gidesign sa pagdumala sa mga problema sa kasing-kasing, pagpalambo sa kahimsog sa uto, pagpalambo sa sirkulasyon sa dugo o pagpakunhod sa mga epekto sa mga tagi sa kasing-kasing og stroke, hinawa og laom og angkuna, ang himsog nga kasing-kasing kauban sa atong Wonder Cardio Care.
3: Maria Bunangera.

0: sa Amigos Capsule user. Okay, mauni ang importanteng pahibalo. Join the Amigos Miga promo now. Kapina at capsule na may premyo pa. Ipon lang ng empty bags ng Amigos Coffee and empty blaster ng Amigos Capsule and get a chance to win cash plus bigas. Promo 1, Amigos Coffee, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, 2,000 pesos. Oh my God. And promo 2, Amigos Capsule. Ang first, 50 kilos po guys. Second, 25 kilos. Ang third, 10 kilos. Healthy ka, nakikita ka pa. Anyways, mga customer, na ang good news. Nagikan sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Walang tiguman ninyo yung empty boxes ninyo. Okay, basig ka muna ang palaran. Kadakuha bitaw aning premiuha, oh. Sa Amigos Coffee, oh, grabe. Salamat kay Boss Angel Blaze sa Shazoin. Oo. Sige. Thank you so much. Sige sa itong mga suking tig paminaw diya. Ma'am Jerry Introso. Umasta man ikaw diya sa may Bolivar. Oo. Naglutaw-lutaw ba ang imong pananaw? Sama sa floating cottage just nga naglutaw-lutaw or nagutaw-utaw? Diba mga ka-stars? Oga, shoutout po tayo. Kaling mga programa, gidalit usap ka na to sa Intra Juice. Kung ikaw diha, gustong mahibalo kung sa mga say, mga pamaage na magka-extra income kay connect lang niyo si Ma'am Eva Orina. Kay andam na siya matunol og mga tips sa mga pamaage on saon nga magka-extra income ka bisag busy ka pa. About Intra Juice and everything. Salamat kay Ma'am Eva Orina of Cagayan de Oro. Pero naana po na siya Dubai. Ma'am Eva Orina of Dubai. Salamat ka ayo. Alright, sige. Shout out sa ni Ma'am Eva Calio Gakayan, Kapitana Ayan Tirano og sa iya mga Tosino Girls og Toho Girls, Juicy Kwe Abra og sa iya hanga nanay, Tibo Kay Family shout out. Some ganag-ganag, hello, good morning! Asa ko to, asa to ka nga itery. Shout out kaninyo diha nga tanan. Oo, sa mga nagpahipi, sa mga gwardya sa Tayasan Public Market. Sa tanang mga gwardya, public, ma-private sector mga kadiha. Maayong pagwara-wara. Maayong pag tanaw-tanaw sa palibot. Maong gitawag ni silag security guard. Kay dapat secure. Safety. For your safety. Kung di po't basta sa lugar po ta ni mga sikyo, di ba? Ilalim po ng ilang trabaho. Sabi nag-swap ng ilang trabaho, gabi ilang duty. Oh my goodness. Yeah, it's not easy. Pero saludar ta sa tanan-tanan. Oo, bisag unsa may niyong trabaho diya, basta kaayuhan lang isaludar na to na. Pero dili maayo, di ta mo saludar. We're not perfect anyway, but kaya ba lamang po ta kung siya tama o kung siya dili po, di ba? Common sense na our mindset is mindset still. Okay, sige. Sa itong mga viewers, reactors, sa mga namina by radio set, radio transistor, and of course, sa mga silent listeners. Ay, speaking of silent listeners, shout out ni Ma'am Susan Biranio. Diyan sa may lutay. Oh, Ma'am Marley Bendeco. Bendeco. Tinelli Martin. Kanunay po na siyang nagpaminaw. Dala-dalaon niya ng iyang monitor diyan sa Katubhan. Salamat ha, ang inyong gihimong background, ang 98.3 FM, sa inyong tag sa Kapanimalay. Hindi lang sa inyong tag sa Kapanimalay, pati na sa inyong trabaho. Diba? Samtang nagtrabaho sila. O, saludar po ta sa mga kaitsuna na itong mag-uuma. Sama po na ako. Dito, ay. Kamas na kita, oy. Hindi kita magpabaya. Kamas lang kita sinayina. Ibisag dang ang dahil. Ang importante, makapamagulta, makapalitag bugas lugawon. Okay na ginakaayo. It's time for me to say bye-bye. Salamat sa akong mga major sponsors, to my personal sponsor. Salamat kaayo. Shiba Essential Oil Asta sa Natural Pure Shantone. Ayo sa Buena Beauty Shop Herbs Meda Pharma. Shiba Essential Oil. Jury Customized Printing Services na Lynch's Cake Shop. Introduce Ma'am Eva Orina. Amigos Capsule. Salamat, salamat, salamat. Sangalan sa mga station manager, Sir Ian Haniel Hato. Ug sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Sa Gapon, kinilang si...
1: Maria Bunangera.
0: Ako mo yun, bisa naloka pa kaman barog o padayon sa unahan. God bless ka na itong tanan ni Jay the rest of your lunch. May pagpaniuto, bye-bye. Amping o gampo, catch me tomorrow. I love you.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
2: Oras sa Star Radio, alas 12. Uno.
4: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
5: Ang pagkabana sa maayong paglawas.
6: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
7: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
8: yes.
7: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
8: Wow.
7: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
8: yes,
7: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
8: yes,
7: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
8: Okay.
7: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
8: okay,
7: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa, ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc? Alan?
8: Okay, so may adlaw diha ka Dragon Meal, no?
7: Yes,
8: may adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
7: Yes.
8: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ang ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto, ma-improve ang testosterone level mga sokin tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tigpaminaw, usa na niini, no? Sama usab sa pagtuon sa pag-improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tigpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala. No, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magul-anon, di ba? Musuporta po ni higala by reducing cortisol level, no? Mao na higala mga sokin tigpaminaw and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kinisa usa ni siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usa matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibog aton, no? Di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no? O sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mao na higala mga sokin tigpayo ang naa sa Hard Max Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no? Di ba? Matod pa sa uban ka Dragon Meal.
7: Yes, Doc.
8: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong, katkat, sana ay ali. Ari,
7: Kaya wala
8: din. Baka mga sokin tigpaminaw. Sumala pa sa pagtuon sa www.health.com mga sokin tigpaminaw. Tungkat ali, may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tigpaminaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matag-takna kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
7: Yes.
8: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
7: Yes, mga ka dragon fruit ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no, kuni Yuricoma longifolia, usa ka tanom nga lumad sa Southeast Asia.
8: Yes.
7: Traditional kini nga ginagamit sa mga Malaysian daidok, Indonesian ug Vietnamese. So kaning tongkat ali, mga ka dragon, nagadugang ni siya sa testosterone, mao ning i-mention ni Doc Alan, ug nagapa-improve ni sa male fertility. Daghang mga pagtuon nagsugyot nga ang tongkat ali mahimong magpataas sa level sa testosterone sa mga lalaki nga adunay ubos nga testosterone level, nga posibleng makapauswag sa fertility pinaagi sa pagdugang sa sperm concentration ug motility. So nagpagapa-improve kini og erectile function.
8: Yes.
7: Ug based sa study, mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction, ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
8: Yes.
7: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass, ug nagapa-decrease ni siya, Doc Alan, ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag, Doc, no, ug kalipayon sa ilang mga partners din, ha, Doc?
8: Yes.
7: No? Especially katong mga idaran na, Doc, o, no, Doc Alan, no, sa mga diliputigulang, Doc,
8: yes,
7: naaray edad gamay. Okay. So finally, mga suking tigpaminaw, naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
8: Yes.
7: Available ni siya, Doc Alan, sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy, Doc. Available na Visayas ug Mindanao.
6: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
9: Hoy, Bayburoy! Ngano mang imong gidauban ang mga plastic?
10: King ano di ay lipi? Sayo bang akong gibuhat?
9: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
10: Mao ba, lipi? Sige kay, sige. Kay ako sa mga badlungon di ay ang ako makasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
6: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
1: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, alas 12, 8.

0: andurao na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
1: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni kaagong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
2: Maminaw kita sa mga mananoy nga

0: sa mga garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa mga garay.
1: Ug karon, ania ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw og welcome sa tong panaguban sa programa Ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero usok. Totoki lang di ba dagaton ka? Out pa untang ang tanan, okay lang. Akong pagaw-pagaw nga tingog antusan ninyo ha kay. Oh, manumbalay na usab sa inyong ta sa tagsa ka mga Pinoyanan. Wonder Herbal Oil, haplas ka walay ka parehas, epektibo kaayo. Ang Wonder Animal Vita, vitamin, sambal, purgag, vitamina sa mga kahayupan. Wonder Banaba Plus, para sa dunay problema sa kidney, galison pagbawas, bugon-bugon sa suso, goiter, bugon-bugon sa matres. Wonder Banaba Plus, ang Vitron Drops. Bata bago na tao, taman 1 year old, Vitron Syrup, 2 to 12 years old, Vitron Tablet, 13 anyos, pataas apil si Lolo, si Lula, si tatay, si nanay. Na? Wonder Herbal Coffee, ang kape nga herbal. Di mo taas imong sugar, di ka kulbaan, di po maghapdos ang imong kotokoto. O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. O nga itong Wonder C Plus, protection para dili daling hilantan, subawan, ubon, o guban pa. Wonder C Plus na isirap para sa 2 to 12 years old nga bata, napoy capsule para sa 13 anyos pataas ng mga adult. Kompleto yun. Ah, balakad tayo eh. Una importante ning mubalak ta. Ang kinayahan diliangay ng atong pasipadaan. Kay mo ka na ibililong bahandi sa atong kapupunan. Ana ang kabukiran, gihiwa-hiwa sa mga kasapaan. Ugang kalasangan, gitubuan sa nagkalain-laing kakahuyan. Ang mga kabukiran o ang mga kasapaan mo'y nahimong gikabuhian sa mga mag-uumat ang kaigsuunan. Ang kalasangan nga gitubuan sa mga dagkong kakahuyan mo'y nahimong puyanan sa nagkalain-laing ihalas nga kamananapan. Apan subo palandungon, ang ginangatan sa atong kabukiran. Kay giguba o gikubgob sa mga taong tampalasan, gikuha ang mga bililhong mga bato o mga bulawan, o gipamaligya nga to sa lain ng mga kanasuran. Mausab ang ginangatan sa atong kalasangan. Ipamutol ang mga dagkong kahoy sa taong walay batasan. O gibaligya nga to sa mga taong adunahan, walay paglantaw unsay mahitabo sa atong kinaya. Ang atong kasapaan nga ang tubig daw kristal ang katinaw. Karon na wala na og naisama na lamang sa lunangan sa kabaw. Tungod kini sa gibuhat sa minero dito sa ibabaw. Naglimpyo sa mga bulawan og ipanagayday ang tubig nga mahugaw. Unsa man kaha ang kaugmaon nga nagpaabot sa atong kabataan karon? Kagihikawan sa katungod nga

tanaw sa zona lang sila mupaingon. Pankaroon na nimalos ng atong kinaiyahan. Kasang dapit atong nabalitaan nga daghang namatay kay gibahaan. Tagano sab ang nangalubong kay sayuta na tumpagan. O kiniang ipikto sa gibuhat ni atong mga taong walay balatiya. Alang to kaninyong tanan.

0: Go na lang. Alam to kanino yung tanan, mga pinalangan ting paminaw. E, 24 so na prang, tugdom kayo. Atod kaninyo sa Juanjo Herbal Oil, ang haplas, walay kaparihas. Ikopya-kopya niya imong kumpiyansa, pangitaagin ang naay manufactured for RSB Life Care Marketing Incorporated, ha? Juanjo Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Epektibo kay paminawa o ni ay kuan ginini ang testimonya sa nagamit sa produktong Juanjo Herbal Oil.
1: So di imi unsa kay epektibo ang Juanjo Herbal Oil?
2: Tinood, good. Ang inyong advertise, even ako, binuhat na nastao ng inyo ba yung kwan. Man di ay, bugnog is yung, kay si Presidente Duterte, nagkatungsag ko nga, guwapo sa nga, yung testimony mo niya, kung testimony ka po, kung misis, minamina, kung mga bata, tri, naman ko, skurbada sa suylo, ang uma, trito ng kuksinso, sir. Yeah. Kanang pamuulan ko, akong, wala, yung pahilot-hilot ko sa pisil-pisil, di, lagi ko maligo pa kapunta, ganit pa pisil man, wala yung ina-applause kada, bukat may interval sa operator sinto, sir, kapas. O, kanang mga banor-banhod, mamanhod akong lawasa, operate sinto, kaya ito, si Sintay, please sa mga kusera, news, umako na yung umadring gamay niya, pamanakit sa lawas, ka na, pitibo gini yung under herbal oil niya. Kanya kung mga sako, pa naman na yung makuanantihan, may gagmay yung pati-pati na haplas niya. Patak, nang tinayon to, ito rin naman patak, binukalo tubig, patakan lang.
1: Sige, thank you kayo, ha? Atong pangalan, sa?
2: Artemio Pracumpok, taga Puro Cuatro, Barangay Consuelo, Magsay sa Mesames, Oriental.
0: Anang atong Juanjo Herbal Oil, ha? Tibo ba ginaga ng Juanjo Animal Vita? Epektibo po. Nagbuhig baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, uguban pa. Gamit ang Juanjo Animal Vita. Ha? Oo, oh, inigpalistindan. Pangitaan ng naay manufacture for RSB Life Care Marketing Incorporated. Juanjo Animal Vita. Paminawa o testimonya sa nagamit sa produktong Juanjo Animal Vita.
3: Ako di ay si Analisa de los Santos. Nagpuyo ko dere sa Sunwan B. Del Carmen, Iligan. Kuan ba, naglibog ko. Unsa may akong i-vitamins aning kamulo naman siya pangulag. Pero naburos na gyud siya, sir. Pagkaburos niya din, ang anak man siya, sir. Unya karon mura, maggaluya ang akong baboy. Oto nga, kung ipainom og Animal Vita, naulian man ang akong anay karon. Unya ang akong mga baktin bitaw, sir. Kusog, nakaimano. Nagpasalamat
0: gyud
3: ko sa Animal Vita.
0: Kunana kanindot ang produkto nga Juanjo Animal Vita. Juanjo Banaba Plus, maipunis na yung mga bugon-bugon sa suso, goiter, bukol-bukol sa matres. Juanjo Banaba Plus para sa galisod og ihi, galisod og bawas. Magamit ni Juanjo Banaba ang Plus ani kay Mangustin ba yan? Paminawa o testimonya na gamit sa produkto Juanjo Banaba Plus.
1: Ano sa itong pangalan, sir?
2: Lizzy Kagula, sir. Taga Paradise. Ramon Magsaysay sa mga lisor.
1: Okay, so di daw mi, kung kumusta man ang itong paggamit sa Juanjo Banaba Plus.
2: Akong ika-testimony yun sa Juanjo Banaba Plus. Kini akong asawa, sus, porbida. Nagagoon, naging ko kayo. Kay, ipa-admit ako ni doktor. Iyagaroon akong ipa-ultrasound. Ingingon ang doktor nga naada ko yung bugol-bugol sa iyahang matres. Kuwam ko na siya, sir. Kining upat na siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Nakuyawan na kay ko sa kong asawa. Nindot daw ni Juanjo Banaba Plus. Ikaw, ako ka nagisting. Ano, daghan kayo mga tambal nga gireseta sa doktor. Isuko ko sa kong asawa o papalit sa reseta sa doktor. Kung ako mutuman, alam kong ipalit ang Juanjo Banaba Plus. Ang Bitron, ang Juanjo Banaba Plus yun, may importante, may agong duwa ka estab ang akong ipalit. Akong asawa, sir, karoon sa Diyos, naulian din, sir. Huwag ito ilain nga, man, maura ito iyang naayuhan, ang Juanjo Banaba Plus, primero na akong patumar niya sa isa kadlaw, katulong ako sa gipa, inom. Sulod sa duwa kadlaw, iingon na akong asawa nga, may lang, matayong undang mga akong dugo. Ha? Kay
0: ito
2: siguro,
0: kinindot
2: lagi
0: ng Juanjo Banaba
2: Plus.
0: Ingon ana, kanindot ang produkto nga Juanjo Banaba Plus. Shout out ko Acid ug Daog Family, perminaminaw si mong programa, labi na sa akong mahal nga bana si Nunoy Acid, si Lily Acid ni sa si Makulong. Lasi si Kihor, salamat and God bless you. Ngayon na ko si King Maglangit, igso rin ni Hortilano. Thanks kayo from Tata Columbres dari sa Bulawan Payaw. Garay ko ako maginikanan, Mama Rebecca o Papa Arthur. O greet lang ko sa ako maigsoon o bayaw, si Lisa Kidores. Yang banang akong anak nga si Ading o si Arnilin. Thank you, Kuya, and God bless you from Alamada. Always give me a paminaw ni mo. Greet ko sa ako mga traupa sa Mapanos, Proctris, Tagbaros, Mako, Dabo de Oro, Joseph, Tiny, Eric, Maransang. greet Jobs from Mapaos. Salamat kay nimo Kuya Carlos. Thank you so much. Kuya, greet na ako si Banban Paruhinog. Salamat, Julie Balmurianis Pinyan, Sambuanga del Norte. Karay ko akong banda, si Velby, akong mga anak, si James, o Princess from Gini, kong Rihilia. Salamat. Karay ko din sa Luok, Labuan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Pagkaray na ako akong kauban, Dudoy, Birting, Janjan, Dudong. Yana Pundulan Aljan at Ginula Asdanal Laurente Sid Muhammad Alikankan nagpagaray si Dudo Pundulan Linggisan Tungawan Sambuanga Sibugay. I'm listening here sa Sitio Aton Barangay Ipil Surigao City. Salamat karadyaw sa pagbasa gikan ni Irvin Junaldo. Vitron Drops para sa mga bata nga bagong natao, no? Mga bata nga bagong natao kanang taman sa 1 year old. Vitron Drops ang atong gamiton, anak. Para nga maing tulog, o niya, dili siging sakit-sakit, siging kadalag hospital. Luoy po, no? Paimnay mong anak o Vitron Drops, para ligo ng immune system, maing matulog, o niya, may pong mututoy.
3: Ay, ako dahil si Lunel sa Lungkob, diri sa North Mapang, Rizal, Subodi Norte.
4: Sultiin mi ma'am kung unsa ka-epektibo ang Vitron Drops sa paggamit niya sa imo ang bata.
3: Pagsugod na mo, ani kanang pagpanganak din ako, nagpalit din ni Vitron, kaya nakadungog lagi mo na inyo ang kuan lagi, programa nga, kanang tubling sa mga garay, mana, among gisulayan ni among ang gamay, so, karon mga kadwa kadlaw, among gigamitan din, pag humanad to, nakatulog jud ang tulog jud kay ang bata din, di, pagpukaw na, di ka mga mata, dugay, kahing mata din, nakuratan ko kay nga naman, yung bata nga, ano man, hinuning mata na, pero magnaigo dabay kay sa kuan babay ta men ko basta epektibo jud ning kuan kining Vitron Drops ana ana kumana lagi no kay nga tulgo na hinuon siya pasag din ana ning angay siya sa vitamins ana ko lagi atura ni iko ana atura ni continue og painom kay kanang ning angay man siya di karon jud nagupat ka bulan tinangka na timbang siya og kuan 8 kilos siya magupat pa ka bulan then kusog bugay siya mututoy sir then kung nga, sus balik yun din yung Vitron, nindot yun siya, ipikto yun.
0: Yung nana, kanindot ang Vitron Drops. Vitron syrup, nindot po ni, para sa mga 2 to 12 years old ng mga bata. Kung anak, di ka mao sa klase, Vitron syrup na. Pili ang pagkaon, Vitron syrup. Sigduwa lang og cellphone, dugay matulog, Vitron syrup. Para magduka, kay tulog mo, ganang tulog, ganang kaon, basta Vitron syrup para sa 2 to 12 years old.
5: Si Ronel Dolor, dari sa Prismark Store, Busok, Bagumbayan, Sultan Gudaret. Itong wala pa sila ng Vitron syrup, mahina kayo ilang kaon, sir. Tapos, karon, kagka hindi kayo tigtulog, maugtas ka pa sa yaw-yaw bago sila matulog.
0: Mm-hmm.
5: Pero sa pag-take nila sa Vitron syrup, busog na kayo makaon. Tapos, inakinanglan og tasan para matulog. Sa tanan niya, wala pa kasulay sa Vitron syrup, magsulay na mo.
0: Ngunana, kanindot ang Vitron syrup. Ang Vitron tablet, nindot po. Para mo niya sa mga 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula. Grabe na kalimtanon. Unya, kung imuha pong pakanon, timi na kay ginanan, imong patulogon, mura na pong minanok, no? Gamay kasikas. Kuan dayon, kininyang mumata dayon, no? Unya, di nakatulog og balik, kadlaong dako, pitok-pitok ang mata. Alas tres pa sa kadlaong, tuwag hinuktok na skilid sa... Kanini ang kwarto kay nagsige naglikit kay di nakatulog og balik. Kana ba? Kana nga mga problema. Una agyo kay problema sa pagkatulog pati paita bigina. Unang kinahanglan mo gamit juga ni produkto nga Vitron tablet. Vitamins plus iron. Ha? Tabangin yung kagalingon para di mo daling magsakit, dali-daling magbalitian. Vitron tablet.
6: Franklin Paderon eh.
0: Taga.
6: Sa Pulangko, Sambuanga del Norte.
0: Okay. Sige, yun sa may itong kasinetian sa paggamit aning Vitron tablet, sir.
6: Sa una, manggod kay kuhan yan ang dili kay kukatulog.
0: Mm-hmm.
6: Di kan kong lagindingan. Depressed dito ko kayo. Dagan kay kong problema. Nakahanin ko direk pulang ko sa akong gulang. Di kay kukatulog.
0: Mm-hmm.
6: Ang... sige ko pangina murag nakakuan ko ba nga sige maning Vitron tablet nagtry ko atong tablet tapos ako sa siyang gitistingan na okay yun akong kuan nakatulog na ko tambok na po ko karon arang-arang na ko lawas.
0: Pilay mong edad sir?
6: 53.
0: So Vitron tablet ang imong gigamit karon?
6: Oh, nag-Vitron ko kay giangay mong yun ko kay makatulog naman ko kuribayak lang.
0: Sa una di ay dili kay kakatulog?
6: Dili ay kakatulog.
0: O niya karon? Kumusta naman?
6: Karon okay na, may na akong tulog. Wala pa ni siya. Dili unta ko kaya makatulog yapon karon. Taon na ang akong lawas pag-abot.
7: Si Juan regid ko karon balik lagi si Binti akong lawas.
0: Manana kadindot ang produkto nga Vitron tablet, no? Si Charlie Abrio ni sa may Pahiron Lumbia. Greet ko sa mga Abrio family o sa Luna family, Pasagdi family o Liaban family, Balatiro family o Kaudor family o sa mga Laudi family, Sultan family o mga Maglinti family. Salamat sa pagbasa. Greet ko yan sa akong papa si Marcelino Pires, sa akong mama si Josipa Pires o gapaminaw gin sila sa imuagikan kay Bibilin Pires. Shout out lang ko tanang taga Sinaman di Polog, umbanda nga si Marcos Palusok, mga anak si Janjan o JJ Palusok, Aileen pa Pearl Ann Argilis, tanang kauban sa kumbanda si Marifi Argilis. Shout out sa barangay Sinaman di Polog. Shout out sa akong mama si Bibilin, Papa Richard, salamat. Idol si Jojo dahil nang shout out. Kumpinsan nga nanagbuyo sa Malbago, Daan Bantayan, Cebu, si Nilson Nora Preyas, uban siyang anak ug apo. Salamat kuya sa pagbasa from Mami Sulad, Barangay Udlot, Bugo City, Cebu. Kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kape na to, yun nga paborito kay Stanan, no? Masin napay wa katilaw. Tilaw yan ako ninyo. Paborito kayo nga kape gini. Buntag unto hapon, biriyo gayo herbal mangod, no? Mutunog mga bad cholesterol, normalize immune circulation sa dugo. Dili ka mutaas ang sugar, stevia ang gigamit, di ka kulbaan, di pun mag-aslom imong kuto-kuto. Inot yun. May yun yung gamito ng ato ang produkto nga Huwander Herbal Coffee, no? Basin og gididana ka pagpangapi kay imong sugar protein ang taas. I try ning atong Huwander Herbal Coffee kay stevia man ni. Kana bang Huwander Cardio Care ba dagang ina ngutana nako dere kung maayo ba daw na para sa mga high blood. Actually, ang disenyo ana para gyud sa mga high blood. Oh, mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya, wa pa ka maka-experience og pagka stroke. Ayaw naghulata. Traidor ng sakita, bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh. Mukalitra nag-atake unya, maotro imong linakwan. Oh, lain pag itanahon imong kamot. Bao nang hiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw ka kumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para ana. Naana nang Huwander Cardio Care, naanay yung presence. Available sa mga parmasya, butika, naasong mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naasong itong mga dealers. Dealers! Ano yan? Kana po nga itong Huwander Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayong nagproblema ng almoranas. Karun, hindi lang yung kamutugan. Kay, wow, mungunas kita eh, ang almoranas. No? Almoranason ka ba eh? Laing ka pa minam, ano? No? Ikaw mutugan, kung naka nang abalatian, ikaw mismo, kay bawa kas mo kagalingon, pag-inom og Huwander Himo Aid. Kung tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Huwander Himo Aid. Mao na yung alam sa produkto. No? Huwander Himo Aid. So atong gidasig ang tanan na itong mga kaigsunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Huwander Himo Aid, ha? Tistingin, ha? Suway na, gamitin na, oh. Pero kung gusto kag protektado everyday, natay Huwander Vitamin C, kanang Huwander C Plus. Naisira para sa 2 to 12 years old. Yan apod dahi capsule para sa mga 13 anyos pataas. Huwander C Plus. Aray ko tanang lumulupyo di Purok Marang, Urua, Singaw. Nagpagaray si Antonio Urbuda di sa Usua. Shout out Antonia Ruas family. Salamat Kuya Carl. Pagaray ako maigsuon kay Ricky o Glory, Christina o Griwel. Maura na ako di ini si Elby Milicio, taga-Tangkulan, Talakag, Buginon. Salamat kayo sa pagbasa Kuya Cardo. Salamat po kayo. Kuya Carl, pagaray lang ko sa akong kaugalingong naminaw si mga tudling sa garay, si Sheila di ini sa Plaridel. Salamat sa pagbasa Kuya Carl. Kahit lang ko sa kong anak, og bana nga si John Paul Dacomos, E.G. Dacomos, og Adrian Dacomos. Samtang naminaw sa imong programa, ya, ang inyong sungin di paminaw, Angelica Jane Dacomos from Purok Noybi, Batayan, Kalawit, Sambuanga del Norte. Mangutan ako, Kuya Carls, kung magtimpla sa Wonder Bumira Diyos, pila kakutsara o kapila magtimpla. Hello, Kuya Carls, Bumira Diyos. Pwede rin na siya kuan 300 ml nga tubig. Unya ihurot na ni mong butang. Ang usa ka sa siya. Pag-aray na ko akong mama Maura Pasok, James Michael Pasok, o sayang guwapang asawa si Lovely Daya Gibanez. Tamat Sir Carls, gika ni sa Balabag Gulayon, Dipulog City, nagpag-aray Arnold Pasok. Katunin, hatagag pagtagad ng entry sa balak, pinada ni Winifredo Gumahan. kang Claran La Sisikihur. Ang title siyang balak, wala na. Wala na, alaw na. Wala na. Nabugto na ang kutay sa akong mga pag-antos. Ang kinabuhi ni Mrs. Mihagto sa naklit, nabugto kiniog natapos. Wala na. Napalong na ang siga sa kandila sa pinangga kong asawa. Saway pagpabalandong nga napaunta kami nga nagmahal kaniya. Mitalikod siya kanamo saway pagmakuli. Wala nang binuhat nga kung ipagamiti mo'y bahandi ning kinabuhi. Siya nagpabilin kanamo sa dili matukib nga kasakit. Kamaoy nakasalimbong sa nagmasulob una mong langit. Igo na lamang ako magpatulo sa maasigan kong mga luha. Kayang babae nga akong ipagabutiya sa yuman gikuha ni Bathala. Sakit, as in sakit, ang akong nadagamdaman sulod ni akong dugan. Wala lang binuhat nga mo itanan sa pagpakabuhi ko niining kalibutan. Wala lang luna. Ang kalipay bisag mo pasunding na lamang sa akong unahuna. Sikasakit kanunay nga guwa ning panumduman ni limawala. Samtang ako maanduraw katong nang labay mga adlaw. Batiun ko diliti ang kamingaw sa pinangga kong asawa nga mipanaw. Pait. Pinapaitan karon ang akong idangatan. Igon sa nawad an akong gana sa pagpagabuhi pa niining kalibutan. Dileon ta ko ang ayan, musulti og sama ni ini. Kaya doon na pa kami anak na ginahanglan sa kong pag-amuma og pagsilbi. Dili ko lang tuyoon. Magdulo ning dughan og ang akong mga luha, mang lugmaw. Taliwala sa kagabiong mamingaw. Samtang ako naunta, mahitag pilaw. Upasunding ning galaman ang kamingaw sa kong paghinanok mo ay magapukaw. Ako mubangon og maghinoktok sa iyang hulagway, ako magsudong og magtanaw. Ang tudganus apaka madawat kining tanan kong mga kasakit. Kada umihog pa ka na ko ang ilabihang kangiob o kangitnya. Kwa na iti mailhan nga mabidlisyo pa ang kahayag. Ning madulom kong kalibutan sa kangitngit, wa na ay magabanwa. Wala na ang binuhat sa undaan mo ay magabanwa. Kaya siya mo ay akong iwag sa dautang dalan, dili ako may salaag. Siya mo ay akong gabayan sa pagpakabuhi kuning kalibutan. Din mo ay akong kaabag sa pag-amuma sa anak namong ng eskwela. Entry ni Winifredo, bumahad kang Claran La Sisikihur. Ana, wala na, alaw na. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

kumustag maing adlong Huwebes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ni atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagtagad ni atong mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 30, 2026. Like, swatamo na sa mga itong paghatagag-pagtagad and this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o alias. Bonus time by Alice Alan sa imuswa to force brought to us by Nans Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nans Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, motabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na ka-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mututol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer, ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa itong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre, ang atong Nans Liniment Oil. Sukad ka ni ato hangtod karon, Nans Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nans Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre, ang atong Nans Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nan's Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar. Bueno, stand by Alice, alang sa imong suwat. Ini siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene.

sa pangalang Alice. 32 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo din sa Mandawi City, Cebu. At ano yung mga higayon sa itong kinabuhi nga mabati natong atong pagmahay? Ugbabot pa sa punto nga ginabasol nato ang atong kaugalingon ate. Tungod sa sayop nato mga desisyon. Apan, kinahanglan nato atubangon ang realidad. Kay bisag unsa pa man ang atong buhaton, ang nangagi dili na mabalik. Ate, doon ako'y hinigugma sa una. Buutan, mapinanggaon, masaligan. Tulupod katuig ang among relasyon. Tawagon talang sa pangalang Benji. Nakahimamat mi ni atong college pa lamang mi. Puno sa mga pangandoy. Daghan mignindot nga mga plano sa umaabot. Sa laktod, nagmanifest na mi nga kami na ang magkadayon pag-abot sa saktong panahon. Matag na ay mga occasion sa ilang pamilya na ako. Ingon ana gihapon kong naosab mi okasyon sa among pamilya. Naosab si Benji ate. Nagdugay gyud ang among relasyon og tulo ka tuig. Dungan pa mi graduars college o nakabaton og kanya-kanyang trabaho. Apan miabot ang higayon ate nga pareho naming busy sa among trabaho. Si Benji sa Cebu City samtang ako nagpabilin dinhi sa Mandawi. Padayon gihapon ang among komunikasyon. Apan dili na pareho ni adtong naalaman kami sa duol. Nga anytime na manginahanglan ko og karamay, manginahanglan ko ka istorya og tawo nga maminaw nako, naara siya kanunay. Nabaguhan ko sa among bag-ong sitwasyon. Nabati nako nga murag lang inusara na lamang ko. Magkita mi kaduha o katulo lang sa sakabulan. Kay lagi talag saraman siya nga makapauli dinhi sa Mandawi. Halos tanan niyang panahon na consume sa iya pagpanarbaho ate. Busa sa hinahinay, nagmugna kinigap sa among relasyon. Ate Arlene.

Adunay laing binuhat nga nagpuno sa kakulangon nga akong gipangita. Sagun tala sa pangalang Darwin. Sa mga adlaw nga masubanon ko, siya ang kapakatawan ako. Kumaga siya ang nagpuno sa mga kakulangon ni Benji, ate. Hangtod na malaya na lamang nako nga nahulog na ang akong pagbati nga ito kaniya. Nasayod si Darwin nga na ako'y boyfriend. Nasayod siya nga dugay na mini Benji. Apan, gibuhat niya ang tanan para maipakita niya kanako nga nahigugma siya nga rin kanako, ate. Busa wa nako kapug niya ang akong kaugalingon nga ma-develop nga ito kaniya. Ug makuha ang akong buong pagsalig, ate R. Sa laktod, nawala ang akong pagbati nga tukang Benji. Dili man tanan apanda kong bahin ni ini na transfer nga tukang Darwin. Natimbang na ako nga nihigayon na mas bugat na ang akong pagbati nga tukang Darwin kay kang Benji, ate. Nagdesisyon ko nga makibulag na gato kaniya. Di ko malimot, ate, February 14, Valentine's Day. Samtang malipayong nag-celebrate ang uban si Benji, puno sa kasubanan kay ning adlawa, mauman ang adlaw nga ako siyang gibulagan. Miadto siya sa balay nga napay dahang nga bouquet, ate. Panahon unta nga mag-celebrate mi, busa, may pauli siya. Apan, naging honest lamang ko nga to kaniya, ate. Gusto na ko nga personal kong musulti nga to kaniya. Huwag ko nasayot kung kanusaan na pwede may magkita pag-usabo sa ako nang gitake ang tsansa nga magkasulti kami. Sakit man. Apang gidawat ni Benji ang tanan. Nga dili na kami para sa usag-usa. Pagkasayod ni Darwin nga nagabulag na ni Benji, sobrang niyang lipaya, ate. Iyang gisaad nga buhaton niya ang tanan para malipay lang ko. Ug saad niya nga dili ko niya pasakitan. Before nagsabot mi nga itago lang namo ang among relasyon kay lagi uyab pa man mi ni Benji. Yati gayuna. Nag-expect ko nga pwede na namo kining ilantad ang among relasyon ngadto sa uban. Tungod pareho naman ming single. Apan miingon si Darwin nga

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Mahal ko niya. Dili ko niya kaya mawala ko sa iyang kinabuhi. Grabe siya magmanipula sa kong feelings ate. Ginapaagi niya og pakiluoy. Paghilak. Sa tinuod lang, ate, nabutang sa kunaw na nga ako ang iyang kinabuhi. Kung unsa siya ka, dependent ka rin ka nako. Apan pagkahuman, masayran na lang nako nga, dili lang di ako ang uyab ni Darwin, ate. Modi ay. Nagusto niya itago ang among relasyon. Pagkasayad na ako, ate, wa ko makasabot sa kong kaugalingon. Gisukmata na ako si Darwin. Apan matod pa niya, ang mga babae ra ko no ang ga-flirt niya. Dili ko na siya ang ga-first move. Nakipagbulag na ko no siya ate. Nanghigayuna. Ako na mismo ang nakibulag usab kaniya. Apan, sadyang ako siyang gibulagan, nag-attempt siyang suicide ate. Dili ko niya kaya. Seryoso ko na siya nga rin kanako. Kung gusto ko nako magpakasalmi. Ipakita ko niya nga wala siya laing gimahal kundi ako. Ambat ba ate? Dito'y gayon na nadala ko sa iyang drama. Siguro nagtuo lang ko nga kung makasalmi, dili na niya buhaton. Tuod man nagpakasalmi ati R. Hangtod nga nabuntis ko sa among anak. Nakita na ko nga nabag-og yud si Darwin. Pareho ming gatrabaho, hatod sundo ko niya sa akong gitrabahoan, dungan may manglakos balay, dungan po binga manguli. Sa diyep, buok na akong pagbuntis, ana siya kanunay para suportahan ko. Ubanan ko niya sa prenatal, o buutan kay siya ng pagkabana ate. Hangtod nga nanganak ko, o guwagid may nahimong problema ni Darwin. Apan sa diyang nagtuig na kapin ang among anak din, hinapon nagsugod ang iyang pagkabadlungon. Nasapna na ko siya nga nakipag-chat sa iyang ex, mga sweet nga pagbinayloay o mga messages ate. Bisan kinsa naman sigurong asawa masuko o masakitan gyud. Nahimo na mo kining dakong away apan sa katapusan, ako na pong gipasaylo. Kay lagi mag-suicide man siya kung akong bulagan. Pila ra may sugilanon sa diyang nabuntis ko sa mga ikaduha nga anak. Gusto kay ko og presko nga butong. Namiduha ka punuan sa butong ate. Gignan ako siya nga, kuhaan ko niya og butong kay lagi gakrave ko ate. Apan matod niya, gikapoy ko na siya og mahadlok na siyang musakag lubi. Kung tinuod lang nga, makuhaan kung dili mahatag ang gusto sa buntis, siguro nakuhaan ako kay sa tinuod lang, gikasakit ako pag-ayo. Apan gipalampas ko na lang kini. Hangtod sa kaadlaw, nakita na ako sa post sa iyang barkada nga mikat-kat og lubi akong bana para manguha og butong kay nag-request ang iyang ex. Gabukal-bukal gyud akong dugo ate, murag miabot gyud sa highest boiling point. Grabe na mong away, natuhi kayo na. Kada makita na ko siya, musurok gyud akong dugo. The same gihapon na iyang ginahimo, mangayog pasaylo, magpakiluoy og miingon nga mag-suicide. Matag makigbulag ko, buka na iyang buhaton. Sa tinuod lang, mahadlo ko kay naa naman siya history nga nag-attempt siya. Pila ra may sugilanon gipasaylo na sab nako apan ning baguhay pa lang nasap na nasad nako nga nakipag-chat o nakipagkita lagyod sa iyang ex. Nahigayon na ate sa tinuod lang gikapoy na gid ko wa nako kasabot sa akong gibati. Pabalik-balik na lang ang problema, pabalik-balik na lang ang iyang drama nga maghikog. Sa tinuod lang, puno na kaay ko apan naging weakness na ko ang iyang pagpanghadlok. What if og mag-suicide tinuod siya ate? O sa akong buhaton? Palihog, tambagi ko. Bulagan ko na lang ba si Darwin? Bahala og mag-suicide siya? Or ako siyang pasayluan? Palihog, tambagi ko ha.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungod pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghi tagagabi kuha na lang kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagi sa alibyo. Kuan gyud sa provident tested gyud namo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, direya purok 11A bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dyan ako ang huna-huna. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: ni mo Alice, ay mo papadangat ni mo swatampo ni atong tuluman nun sa Sensorly Ate Arlene. Ang sabay angay buhaton. Nga, every time makasala yan ba na mo attempt mag-suicide, mo na nga, kadaghan na nakasala, pasailuon lang gihapon, pastilan. Anyways, syempre ka ba na to, DJ Nova Abaniel.
1: Yes, maayong adlaw Ate Arlene, kapjuro sana na itong mga suking ting, so bye-bye.
0: And of course, ito URP Professor, ikakasoy, nakaghikog-hikog.
2: Yes, maswerte na adlaw ni Genova and Ate Arlene.
0: Nakasala na kung hikog-hikog ka? Wala pa.
2: Wagi, gitagaan mo nung kung pisik na noon. O paligis ko, gitulod na noon.
0: Ikaw lang. May klaro.
2: Kung ba, patubayan na. Pag aksin o hikog, gitagaan na nag-inunobaan.
1: Ni support.
2: Silyo.
0: Sumuka.
2: Ningon pa nga ay sa sunod lang adlaw kay insured sa ka. Kita nimo.
1: Oh at least nag care kay pa insured man.
0: Eh kada pa dasle madawat.
2: Pag-buing yo
0: pastilan. Anyway, of course ka mo na to DJ Nova Maniel. Ko ikaw ang nasa sitwasyon ni Alice. Usay mo buhaton, pasailuon na lang kay basi mag-suicide.
1: Sa tinuod ma'am, muangkon ko nga na ako'y mga ing-ani nga kaagi.
0: Agoy.
1: Ing-ani akong mabitang naabtan og tulo. Kaya na makasala ba niya? Kita as babae, as partner, kami ito maningkamot na mangitag rason para pasayloon, para dawaton, kay lagi nanay-anay, anak, ana. So, pasayloon. Nga inig, makasala na po, magsuri-suri na po, maghikog-hikog na po, kaya bula, kaya na kapila ni mo gina-attempt nga bulagan, kaya sasawa na ka ba, kapoy na kaayaw nga, sikag pasagitan niya, umabot sa point ngayon mo bulagan, murag, mahulog pa nga, makonsensya ka nga bulagan, kaya basing maghikog siya. So, okay. Para na ko, muangkon ko nga, dili lang na siya sa yun yun nga makahawa ka. No? Yes. Dili sa yun. Kay, once ang usa ka lalaki, kanamitong i-manipulate ka ba? Mahulog na mo ganyan yung manipulation. Nga, i-manipulate ang imuhang feelings.
0: Mara ka ba konsensya sa susabay? Tabuin mo na yun.
1: Yes.
0: Dati ro ni Ali.
1: Yes.
2: Dobig tinod on.
1: Oh, congratulations!
2: Ikaw ang hinungdan.
1: Dili, get cap. Kay, para na ko ang tao nga tinod nga mag-ikog, di na ni siya mananghid.
0: Oh, di na. Correct!
1: Di na siya mananghid.
0: Correct!
1: So sa una, akong mindset...
2: Correct yung sayop na ako, kinananghid.
1: Akong mindset sa una kay hala maluoy ka kay basin ikaw mapasangin lan sa kuan pamilya murag imo ikaw na hinung sala kay wa di mo gipasaylo murag na but eventually bitaw sa sigig balik-balik sa sala sa sigig balik-balik sa kanang pattern
0: license to kuan ba
1: nahimo siyang pattern sa lalaki which is kanabang dili angay patuyangan na kay kanabang ikaw magun mentally ang ma-destroy ani sa kadugay nga imbis ikaw ang nabuhatan og sala no sa imo ay ikaw ang kanang biktima murag mahulog pa nga murag ikaw pay mag-adjust sa iya ha tungod kay di ka gusto nga ma-emotional siya kay mag-suicide siya imagine grabe mang grabe nga manipulation siyay nakasala pero dapat murag ikaw pay
0: ikaw
1: dapat makonsensya o di ba so
0: o, para na ko basta-basta nga sala kot baya
1: yes. So, naging mga ebidensya, naging mga... Na-ebidensya.
2: Text na ba siguro po?
1: Ay, niya ang mga text cake, one man.
0: Oh,
1: obvious man kayo.
0: Correct.
1: So, dili ginay ka-deny. Pero bawal lang gina ni mga lalaki, ma'am. No, mag-ginaingon ni Kapa nga, bahalang makinaon sa IG mag-angkon.
0: Oh.
1: Kay...
0: Dili kay ang
1: inform gyud ako nga kung maghikog man galing siya kanang wala na koy labot kay gikapoy na ko pugong inyo na nga kargo di na nako nakargo
2: lugar ka.
1: Naging bulag ko ay kahayahay
2: bro natuluan pa ka
1: ay oh ano gani kay nakatuluan pa ayaw pa ko nakigbulag kay kana lagi maluoy ta
2: kining sindir na to pilay anak ate
1: duha.
2: Ako lang pag-isa.
1: Kulang.
0: Ayaw siya pag-igbulag.
2: Hindi pa dapat
1: pag-igbulag. Dapat tuluhon pa di ay.
0: Okay.
1: Pero kung ako, bitaw, Alice, di na niya padugayon. Kay dili lali mag-recover sa Osaka sitwasyon nga. Nga ni ba? Nga, imbis ikaw dapat ang kanabitong...
0: Yung ito yung ex, no?
1: Yes, no? Ituod, no? Nga ihanggi ko, ah. Niyang gibaylo. Para ani nga laki. So, muna siya ginaingon.
0: Pantayan ang ginamang kinaiya sa mga lalaki nga. Grabe ka-aggressive. Pakita sa ilang gusto. Ang gugma, bitaw. Mura ba ito? Magkayong kang hala. Uy, grabe. In love ka siya na ako.
1: Muna siya ginatawag mga love bombing. Kani-kani mga laki nga. Sa pagsugod pa lang kay grabe mo. Love bombing ang tawag, ana. It's a sign nga ang tao kay medyo na
2: ipagka-manipulative.
1: Kung nanguya pa gani, grabe na kay mga gifts, grabe kay magkuan, affection.
0: Ay, nakasulay ko na po, dili barkada noon to nga. For me, pa na mong met, murag, hladal-dal.
1: Over na kayo.
0: Paborito ni mong inununan, padalagag, yes. Tanan.
1: Grabe pa sikat.
0: Grabe yun.
1: So, kana mga nga na nga kinaiya, medyo kuan na siya, medyo red flag na siya sa tinood lang. Kay, mo lagi, mahulog nga, if makasala, kay murag, agiun din kasaka ng mga paluiluoy, mga...
2: Kuan lagar tayo niya? Grabe ka kaon mo sa inununan.
1: Grabe big. Day ang ilabit ang pakuan ni nana bala kay. Kanang ilang bala din ana kay grabe bi akong pagkuan sa imuha niya. Kasala lang ko kay isa ayon nana.
0: Hindi mo ma-feel akong pag-care. Hindi mo ma-feel akong pag-care. Gipalangga ta ka. Hindi mo na ma-feel.
1: Nga saro naman sad sa kadaghan niya akong gibuhat nga sakto. Ikaisa lang ako sa iyo. Ana naman day na. May pag maghikog na lang ko kay wag ya puy pula sa kong kinabuhi kay imo kong bulagan, magunsa na lang ko. Nga ang babae po, magunahaw na po nga. O dili na po ni siya sabton, kisa may musabot ani niya. Ay, nako.
0: Yabot, tulong.
1: Kabalo na siya pa rin nga script yun.
0: Ang ending, wak man rin naghikog pagbulag ninyo.
1: Pagbulag na mo, nagingon nga po siya maghikog pa. Mamper mo na gito, ang akong gihingon yun sa last, anak ko nga, kung maghikog man galing ka, congratulations.
2: Basig nagpalitsun pa.
0: Sige, imo na panahon. Cap Junjun di Asis. Imong
2: yes,
0: opinion para kang Alice.
2: Actually, Alice, normal yun na, no? Normal nga, kanang i-advise mo, kanang naka-experience na, o niya, resulta negatibo yun. Mawag na i-advise mo, nga.
0: Sa, iyan ang gidesisyonan ba yan na plaster yan ginapuhi?
1: Yes, aya pa ko na plaster, aya pa nagmalinawon, aya pa ko nagmalipayon.
2: Oh, pero diba? Dili ba
1: yes.
2: Ang ako lang good, Alice, pag inuklob good, tarong good.
1: Wow.
2: Ang mga kaayo sa imong partner, unaw na hapon. Imagine, nabay kay uyab, layo kayo.
0: Oh, pero tungod ni Darwin, nagkabulag sila.
2: Pero kung wala po si Darwin, masada kay nahitabo.
0: Sila doon ni Benji, alam tayo.
2: Matagaan kung
1: malay mo, mas better pa rin ang kinabuhi ato. Pero mo lagi, wala naman tayo
2: maloy. Maloy lagi ko sa imo alis ba kung imong bulagan na si Darwin.
0: Wala naman tayo mahimo kay na naman sila
1: anak. Duhan
0: na ilang anak.
2: Mawagan, iloy kayo ka alis. Kung makibulagi ka, talagsa na ka makakitag lalaki
0: na maghikog.
2: Na maghikog para sa gugma.
1: Sa istorya.
2: Bito, talagsa na lalaki. Si Balong, bitaw?
0: Di ka siya maghikog ay.
2: Dili, eh. Maloy-loy siya. Pero pag-aksyon bulagan sa asawa, malipay sa ikon siya.
1: Alam.
0: Bulagan
2: ang
0: klaro. Madamay. Dagan maangin aning waylabot ba?
2: Busa ikaw, Alice. Seryoso man ko na.
0: Seryoso hisgutanan.
1: So, dili man gud actually, kanabang i-take lightly ang suicide. Kay, kanang nagi mga tao nga na-suicidal tendency. Pero kanimo yung gani, pattern namang guni kap.
2: Dili, dili. Ang gihimo sa ni Darwin Alice sa imo ay ngani. Gihimo niya ang tanan recourse, tanan pamaagi para mag-uli mo.
0: Pero balik-balik man ano
1: man ngano man nga magbuhat man gyapon
2: sa mga lalaki matintal. Good kay kabo mo. Kabo mo mga babae. Good ayaw gud niyo tintal ang mga lalaki.
0: Ayaw mo na nir karon.
2: Kinsa dai na nintal sa lalaki?
0: Adi ay.
1: Na nasani balik na sa niya.
0: Dili man gud dili lang da manintal kung dili mo pangulitawhan.
1: Kinsa di mo magpapansin, di man mo pansin noon. Di mo mapapansin man.
2: Gitintal ra imong bana.
0: Gitintal dai na.
2: Kung dili nimo sabton ang bana, kinsa man ang mosabot?
1: O ya dili karon.
0: Kano sa paman?
2: Kung dili nimo karon sabton, kano sa pasig maghikog na no tinood. What if Alice, ug maghikog gitinood?
0: Ay na lang siya nga.
1: What if maghikog ngano? Kung maghikog ang iyang bana si Alice ba ang sayop? Si Alice ba dapat masulod?
2: Siyempre si Alice.
1: Ngano si Alice man?
2: Kay wa man imo gipasaylo.
1: O di ba? Ngano man?
2: Nagbahat naman dahil
1: ng maghikog. O wala siya nagpakasala, nabay mahitabo ngayon nga na.
2: Sala ba na mahigog maka, kadi man imo mapugnan
1: na kasi. O sala ba dahil na nga nasakitan si Alice?
2: Nalipay si Darwin nga, naaka Alice, para every time nga masayop siya,
1: Naka
2: nga matulid sa iya ha.
1: Ngano, dapat ba unlimited ang pagpasaylo? Di ba dili man? Naman di mga limit.
0: Kapila gini pasaylo.
1: Kapila gini pasaylo. Kapila gini magpakasala.
2: Alice, ay sa ni Kwan. Ikaw ang duha pa lang ba ya?
1: Pero
2: bisag pagka isa pa sa iloon ang imong bana.
1: Ay sa buka.
2: point na ko is na tinood as ano, nay katapusan ang tanan, pero alanganin pa mangkod
0: kanwa. Ikaw po na po si Alice.
2: What if magbago gitinood na imong bana kay? Kalang, ang positive side sa bana ate ba?
0: Di ani.
2: Palangga ba
0: siya? Simple kayo nga paagi. Para ma-divert ang issue sa ihang pagpangluib.
1: Yes.
0: Actually, nagluib siya yung kapikas.
1: True.
2: Dili para ma- totally luib ha? Kaya text-text lang ba yan to?
1: Pero, cheating is cheating ka.
0: Cheating is cheating.
1: Miskanon sa nga porma.
0: Para ma-divert ang issue, dito siya sa hikog-hikog.
1: Yes.
0: Actually, ang issue ka, dili naman ang kabahin sa pag...
1: Luib. About luib na sa hikog.
0: O, bahin naman sa hikog. Kay para ma-divert, tactics mangyayapo na.
1: Yes. Imagine if, si Alice ang nag-adjust.
2: Tinood yun na itong iyanga. Ikaw akong kinabuhi kung bulatan
0: ko. Yan nga naman kita maglain.
1: Nga naman magchat-chat pag sa lain.
2: Lagi na. Kaya ang kasing-kasing lagi. Di pa pong
1: kasahay. Ah, di, yun. So, ano mo, kung sa may right ni mo nga, manghulga ka nga, magikog ka nga, ikaw may nakasala.
2: Oo, lagi. Correct. Magikog lagi. Kaya kumawala ka sa akong kinabuhi, di na ako kaya.
1: Yeah, di man kumawala sa mong kinabuhi, o di ka magbinoang.
2: Diba? Wala kita kaya kung another chance, kaya magtulid na gito.
0: O yan, kapila mo
1: ng
0: chance.
1: Ay, nako,
2: last chance, tagay ko. May tabo bitaw lo ang ending ani Alice, ikaw makaluluoy ba?
0: Kay?
2: Concern yung ko sa imo ha.
0: Kay?
1: Kingano si Alice man
2: maka... magbulag mong duwa.
0: Mm-hmm.
2: Halimbawa bulagan yun ni mo. Una.
0: Ay,
2: una, basik tinood magikog ka. Ang magikog sa ating mong bana.
0: Kung magbulag sila mo na ipangandoy ni Alice na magbulag na lang sila, gigapoy na siya.
2: Gigapoy na siya. Alice nga basik magikog.
1: Ano si Darwin, nakonsensya ba?
2: Dili ba magikog si Alice?
1: Nakonsensya ba kaha si Darwin sa ihang gibuhat kang Alice?
2: Wala man siya nga ikakonsensya kay tix-tix naman to.
1: Ay, de, dapat siyang makonsensya. Muna, kanabi to mga lalaki, ma'am nga, abi nila gamay rang nga butang kay dili na dapat i-big deal. Sa ngalan nga nagkuhan ka, betrayal mang gudya po na. Correct. In all forms nga pagka ng betrayal, magamay man nagmadako.
0: Asam na magsugod sa text, mang gyud.
2: Sabot na nga si Darwin, ana. Sige. Okay na. Mangayong kong pasaylo, tagay kong last chance. Kaya dili na gid ko. Imuha na niya akong cellphone. Agay. Ayaw na kong tagay cellphone.
0: Agay.
2: Para kumulaan ko, dili na ko rin mo makontak.
1: Kaya ang tinood bitaw siya nga, nagsisikap ba. Kaya ang iyang pagpangay pasaylo, mangay siya pasaylo nga, mag-usap na gid ko. Dili nang mangay kong pasaylo, di ko nung pasaylo, maghikog ko. Sakto mo guna nga pagkuan, pagmahay.
2: Ang
1: tinood nga pagmahay, kanang muingon ka, musaad ka nga, di na nakuusbon nga, magkuan ako, magtarong na ko. Dili kay pasaylo ako, di ko rin mo pasaylo, maghikog na lang ko.
2: Nagluhon-luhon na.
1: Ginabalini mo ang sitwasyon. Ginabalini mo.
2: Tanan imo na. Nidawat na gano'y isi.
1: O tanan imong gibuhat na, dili ka magikog-ikog. Buhato ni mo tanan, antoso ni mo tanan ang resulta.
2: Mag-antos ko para baulian ka lang.
1: Mag-antos, dili ka magikog.
0: Pwede, usap ang buhato ni Alice. Balito man lamang sa Pigas Lawak. Stand by.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong polyp akong hipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos na gamay, ning kiyos. Hantod karon, gamay nilang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na akong aning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na ako ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba ng gigamot mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
6: Ito si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuts.
7: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamintin sa nuts, liniment oil, o dali rang nawala ang pamahol sa akong lawas tungkol kay mo ay akong gimintin. Salamat sa product sa nuts, liniment oil. Margie Buking Quito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis, o heart attack.
9: Nandika ko sa hospital, kaya dili ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa isintay sinko ang kwas. Kaya na-ultrasound mo ko sa medical, yang ikuan nga, 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong isa ka yung kondisyon, nilanto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo pilahan ko, on ni pangayuan ko niya gutsin pa. Kaunom na ko katawari ka Peter. Nakuha na ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019. Nagamit ko Punyo 20. Ngayong itauran ko katiter kay dito ko sa doktor hindi ayawan ko katiter si Otso. Sige na kong tumarog. Yung salamat po ko sa ginawa mga kay. Sa usan ako kakinsinang tumar pag-ibot. Nalipay mo ko kay wala naman ko kabalikig taon.
10: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
11: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Pwede balitapan siyempre ato sa Antibayaw ng ato mga Facebook and YouTube viewers. From Cynthia Morales, hello Ate Arlene, you look so beautiful today. Thank you. Perfect blend yun mo nga tulo. From Kabangkalan City, Negros Occidental.
1: Hi to Patria Alcain Villamor from Militar Tukuran, Zamboanga del Sur.
0: Ayan. Shout out sa tanang katawahan sa Barangay Bulwa, Cagayan de Oro City, na minaw mi karon sa inyong programa from Albert Torres.
1: Ayan. Shout out to Marlene Aimedaka Babor from Negros Oriental.
0: From Gilbert Mahina, hello Ate Arlene, ang akong lolo paborito gyud si Cap June. Kay pareho daw sila og humor chick magnet. Oh, grabe bye.
2: Hey, lolo.
0: Watching from Davao City. Grabe chick magnet.
1: Chick magnet.
0: Okay,
1: grabe.
0: Di na ni-retire Playboy chick magnet.
2: Layuan nyo ako, baka mabagnet kayo.
1: Hi, mayong hapon, Ate Arlene, DJ Nova, Cap June. Bisa na ako sa tindahan, nagbantay tibok adlaw mawala gid akong kalaay basta magsugod na inyong programa. From Jovelyn Tampos, watching here in Kabangkalan City, Negros Occidental.
0: From Monina Santos, maayong hapon natin Arlene, shout out sa akong mga kabanay diya sa barangay poblasyon Quezon Bukidnon, kanunay ming nagsubay kaninyo, ana.
1: From Rodelio Manligas, good afternoon Ate Armor, complete package inyong show kay naanay katawa tambag ug inspirasyon, watching from Tacloban City.
0: Hi to Dennis Kangkoe, watching from Pangantukan, Bukidnon.
1: Shout out to Zen Apaap Anyar, watching from Cagayan de Oro.
0: Shout out to Alma Balgos Calpito from Kidapawan City.
1: Shout out to Lucia Caamino, new follower from Duero, Bohol.
0: Ate Arlene de Genova og Cap June, watching all the way from Bungaw, Tawi-Tawi. Bisan layo mi, abot kaayo inyo ang kalipay din ni kanamo. From Nelia Sahiron.
1: From Amire Hingonig, why paglubad ang kanindot ni Momo Basaw story at the R?
0: Thank you. Maayong hapon at the R, DJ Nova, Cap June. Kamugid akong tigwagtang sa stress samtang nag-drive ko sa akong rota din sa Mandawi City. Drive safe sa tanang mga drivers niya from Jason Mercado.
1: Maayong hapon at the Arlene, ang inyong programa o sa mga hinungdan nga no, excited ko muli gikan sa trabaho from Randy Caniete. And maayong hapon, Cap June. Palihog pod ko, tambag aning akong bana nga sigirag katulog sa hapon. Di ba sin maminaw ni Nimo from Nurjana Usman, watching from Coronadal City.
2: Ay, nara nagbigaman. Parin na siya katulog. Pagkapiya o bigaman, coffee.
0: Ayaw sa corn coffee kaya magkatuluga na na. Anyways, yes, dalita sa itong final nga tangbag para kang Alice. Dejinovs, unsa bagay mong final nga ikasulti kang Alice para siyang problema karon?
1: Again, Alice, masabtan yun no nga ikapila ni mo siya gipasaylo. Pero dili sad siya maayo nga nagsige na lang siya nya, masige na lang po ni mong pasayloon kay ingani mo gud mahitabo, mahimo na siyang pattern ba nya. Sa kadugay ni mo or sa sige ni mo siya pasaylo, siya pasala, pasaylo, pasaylo. Siya rin hayahay, ikaw ang nagsuffer sa mental kuan ba, effects ba sa kanang kanang bitong imbis na kasala pero ikaw ang mag-adjust. Do lisod man gyud mo kahimtang kay kasado man mo, lisod din yung kahimtang kay duha inyong anak, pero para man gid good nako sa base ako experience ba nga. Lahira gyud ang kanabitang kinabuhi nga walay manipulation nga gakahitabo. Okay. Para nako dili man igugmagod ang kanabitang tao, dili na siya para na ko dili siya tinuod nga pagigugma kung iha na kang hulgaon nga magikog-hikog siya. In the first place, no, kung tinuod siya nga nahigugma nimo, dili gid untar dili unta siya magkanang magbuhat og dili mao, no, if iha gyung hatagag pag kanang pahalaga ang inyong pamilya, no, nga instead magsige siya panghulga nga magikog siya, mas dapat unta nga yang iyang i-change iyang kanang bitong i-change iyang yang kinaiya yang mabinuhatan through action kay kanang correct. Kadalasan mga lalaki mangkon may regis sa storya mga mayor kay mga ipasaylo pero taas ra siguro ndo kasi man nabalik na po sa dating gawi ana bitaw so hustle kini siya hago kayo para sa usa ka babayi nga wala unta kay gibuhat pero ngano man no maka question biya kasi mong kaugalingon asa mong kung nagkulang asa ko na sayo punsa may akong nabuhat nga no iya man ini nabuhat sa kuha ba? Diba so lisod kay ba ikaw ang ga suffer dili siya so para nako kung sige ra gihapon siya o kanang ingon nga maghikog siya tuod man mahadlok ka pero I suggest ni paibalo nimo inyo ay ang iyang pamilya inyong ang pamilya para ma-aware sila nga ang anak siya sa imuha nga kada makasala kay maghikog-hikog dayon kay kanabitong pinagi bitaw sa pag-angkon ana sa palibot kay nga na po sa una ma'am di mo ko mapahibalo sa laing tawo nga ginahulga day ko nga maghikog bisan tod nga nanami something wrong sa among relationship kay murag nagpakaaron ignon ra nga okay ba sa mga tao sa palibot so lisod kayo
12: yun alam mo yung babae as much as possible dili ipahibalo nga kanang dili mo okay.
1: Yes. Maningkamot yun kag protekta sa imong bana. Ana man yun na siya. Pero kung ikaw na feel na nimo ba nga murag lisod na kaayo kanang struggle na kay ka murag halos di nakakaila sa imong kaugalingon tungod ana. Para na ako kinahanglan na nimong kuan ipahibalo sa inyo hang pamilya.
12: Correct.
1: Dili mo mapakaaron ignon kay kana bitaw nyo imong pag cover up sa iha kanunay ikaw ra gyud magsuffer at the end of the day.
12: Yes.
1: Sa kanunay kinahanglan yung DJ Nova de Marites ang Marinang Bayan.
12: Nagpalikad na scrap Junjun. Ang sabi bago ng check magnet.
1: Check magnet.
12: Okay, sige.
1: Na ibagong nickname.
2: Kay, nag-text bang good ding grupo nilang Dodoy, Liklik, Iraso, Tagawadrayan. Ang ilang di-text ako, taas-taas, ako nang gibasa ganina. Ingon pa nila, ang lalaki daw.
12: Ang lalaki daw.
2: Ang struggle sa usa ka lalaki.
12: Struggle sa
2: lalaki. Mawag na struggle daw sa mga husband.
12: Nga.
2: Sa ang paglikay sa temptasyon.
12: Ah, oh, mao lagi na.
2: Mao na nga kung
12: mao gid na ila mga tip, kung ila mga struggle
2: nila. Imagine girls ha. Dili na gituyo sa lalaki nga matintal kay struggle na mo na nga mga lalaki.
12: Gituyo sa ang paglikay.
2: Oh, tanan. Mao na, pero ilan gyud sumpayan? Himo na mo tanan. Kung top sa among mahimo nga mangayo mig pasaylo kay palangga na mong ang among mga partner. Pero kung di na gyud mi pasayloon, kung bulagan gyud mi,
12: magikog na lang.
2: Magpalit sunta.
12: Sa.
1: Magpalit sunta lang celebrate niya.
2: Kutob sa ilang mahimo.
12: Nga dili sila bulagan.
2: Dili sila bulagan sa ilang partner kay palangga nila. Pero kung di na gyud daw makaya og bulagan gyud sila. Nang imbitar sila kay magpalit sunta sila.
12: Pero aha man dapat diri makunik ang problema ni Alex.
2: Gi istorya ko na siya kay nganuman. Ang bana ni Alice nakasala. Talagsaon lang nga bana nga magload lohod.
12: We.
2: Mangayog pasaylo.
12: Mo manay usahay gyud.
1: Di na talagsaon common na.
12: Common.
2: Talagsaon lang.
12: Hilak.
2: Talagsaon na. Kay ubang bana kung masapnan masukusuko pa. Inom-inom, maoy-maoy.
12: Pero kani magswisay.
2: Dili. Imagine load-loharan ka.
1: Dapat lang.
2: Maloy-looy.
1: Dapat lang.
2: Para lang pasayloon. Dili ba nalisod?
12: Sayon, oy.
2: Dili sayon.
1: Nasip yan na siya.
2: Dili ba na sayon?
1: Dili, di ba di angkon siya? Dili lisod.
12: Dili kini lisod na magpahinakilak.
1: Oo, dili, oy.
12: Sayon na gina.
1: Sayon.
2: Dili ba ya sayon na magpa... sayon na siya na magluluhod ka, tibok ka be eh. Ang point ako, Alice, is... kung imong dili niyo pasayloon imong bana, una, what if kung tinood yung magikog?
1: Ano, sala na ni Alice.
2: Oh, halimbawa, kung tinood yung magikog, namoy mga anak, kinsay mabuhi sa inyong mga bata.
1: Siya. Si Alice.
2: Diba? Mag-struggle gid ka sa imong
12: pagkabuhi. Muslan man nga, magsikag minuang, mapay ako na lang isa.
1: Oo.
2: Ikadua.
1: Bro.
2: Dawig bulagan yun yung tinood. After, pariya, itong mga nag-text na ako nga mga amigo.
12: Nga, mapalit yun.
2: Nagkahulat naman dahil nga bulagan yung tinood, anay.
12: Better?
2: Di, Lord.
1: Ay, nako. Di pa sabot, kung mag-celebrate lang yung gabula, basta kung pinlastik kayo,
2: ang ato, Alice, nakita mong kung ako nga, kanang gugbahan niya pong kasay mong bana. Una nga, maluwi lang yung kunin. Ayaw isagad ang ang imong bada kay may katapusan ba tanan kay basig mapulaan o sige pangay pasaylo.
0: Wow. Wow.
12: Siya pa'y may gana
0: mapulaan. Mapulaan.
12: Okay.
2: Kay, sige. Sa sinugdanan pa malanggod, natintal ka mong una. Tumot kira tintal na, ayun na lang yun.
0: Kadaghan natintal.
2: I-guide ibong bada ba? I-guide. Sa saktong dalan. Kay po ganin, ginaing muna ko sa mga...
0: May buot.
2: Ginaing muna ko sa mga kababayanan ate. Ang malipayon niya pamilya kung ang asawa dili mangubi
0: sa cellphone
2: sa bana.
12: Mao gid ay sakto.
2: Kay kung wala ka nang upi sa wala ka nang investigar Alice, wala na bunga ni ang tanan.
12: Sayop gid ani Alice.
2: Sayop.
12: Nanong nangubi siya sa cellphone.
2: Nanong nangubi siya sa cellphone. Kay kung wala ka Alice nang investigar, wala ka nang upi. Padayon unta ang kalipay sa ibong bana. Ang kalipay ni mo.
12: Malipayon unta mo.
2: Malipayon unta ang tanan.
12: Ay, okay.
2: Ano ko? Sa Gyapon, gini si Kuya Kapo, ingon, dili ko gwapo, dili pod ko pagit, pero isa lang ko ba siguro, mapagmahal ako.
13: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
14: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
15: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Padido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Cardioid Capsule. Nabalan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag-UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid sang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahupo. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag-UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag-UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag-UID capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed.
14: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
16: Mapalit

0: makabawas kada adlaw, delikado ka na. Para makabawas kada adlaw, og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
1: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay huwag mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
3: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy sa Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, undili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
5: Salamat kani mo DJ Nova Cup John, thank you very much. Alice, diga salamat sa imo papadangat imo swatang pa ni atong tulumanon sa Sensorly Ate Arlene. Kinaragid ako masulting anak kani mo. Patilawa imong bana sa imong desisyon nga ma-realize niya kung unsa kadako ang sayop yang nahimo. Kay anhita mo bangog karon, inay nga iyang basula ng iyang gihimo nga mga pagpangluib nga nakanimo na divert ang issue nga to sa iyang hikog-hikog. So, nawala na ang issue sa iyang pagluib nimo. Now, kung kana iyang perming buhaton, kaya pa ba nimo nga magsige na lang sabot? Bisag nasayod ka nga, gibinuangan na lang ka. Para nako, ako'y rason nga nakita nga pasayloon nimo siya nga wa siya nagbasol sa iyang gihimo. Kala mo ko niya gipakita is para nga mahadlo ka, mamanipulate ka. In case, pasayloon na lang nimo kay mahadlo ka nga mawala siya, kay maghikog siya. So, huwag kay kapadtuan. Again, dako naman na siya, kabalo siya siyang gihimo, kabalo siya siyang sayo pag gihimo. Kung sa iyong gusto nga buhaton, ayaw kahadlok, barugi imong desisyon, aron dili magbalik-balik ang issue nga mo ay rason nga magsige siya binuangan kanimo kay imo siyang pasayloon kay mahadlok ka nga mag-suicide siya. Wala na nagkahadlok nimo, desisyon para sa imong kaugalingon o para sa imong anak. This time imong kaugalingon ang pilia, Alice. Salamat sa imo mapadangat imo sa tampo. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taod-taod. Alas ng Health Education's Program with Dr. John Paul De Asis. Most na gilay ng Malong to Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Mga salamat. Bye-bye. I love you all.
4: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Ang akong gibati doon ng usahay, ang akong bibi mo, kaka doon, yun akong gusto nga mag-insin ko ka mga para sa hiblag nga gapalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, kung paminaw aning sa sincerely at si Arlene, dagan matay o mga testimony nga nangaayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-tryad na ang herbal capsule o UAID akong gitari. So, muna kini ang ginintin o dagan kisang salamat lang at si Arlene sa iyang plada. So, si Dina Adiano said, ang kayo ko din sa Pulok Dong, yes, kumlating kidawi ibukin mo.
2: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, daghan kaayo kong obligasyon labi na sa panimalay ug manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak ug tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok ug reel sa Facebook. Akong giawhag ang tanang mga nanay, tatay ug ang tanang mga senior nga gamit sa Nans Liniment Oil para iyo.

0: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
1: About po sa cervical care, ay disminuryahon po kayo. Pag may nang kuwan, kusog din siya, din naman ko'y kuwan sa una ka nang nakuwan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong gitay for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for healthy, happy living nuns.
2: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Siyempre, alas sa itong Health Education Program ng Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. John Paul de Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome, welcome again sa ito ang Non-Self Education Program.
0: Ayan. Ug alang sa inyong mapangutan na text atong 0917-159-5812. Usman na ko, 0917-159-5812. Okay, Ate Arlene and Doc John, na ako'y bukol sa sulod sa akong ilong. Nagkadako siya, ilabi na og mahago og magmulngol. Unsa may ako'y angay buhaton. Actually, Doc, mas may pa-remove.
1: Yeah, Ate Arlene.
0: Kanang basta bukol sa ilong, ipa-remove gyud na siya.
1: So, naamoning mga kanans no, yung tawag nato na mga polyps. So, kung dili na gid siya makontrol-kontrol yung polyps mga kanans, na imo na siya agresibo. So, yes, nindot po na siya na ipa-remove na lang siya, ipatanggal. So, adto ka sa mga ENT mga kanans. Kay naa sila mga specialista diya na mutabang kanimo para kung unsa ba mga pamaagi para dali siya ma-remove. Dok, once ma-remove na ba yung bukol sa polyp sa sulod sa ilong, na ba may possibility na pwede na sad siya mutubo? Sabi, yes, there's a possibility kung still the same regi hapon ang imuhang lifestyle. Supposed to be naa na kay imnon or mga maintenance or mga herbal na tabaga imnon matag-adlaw para malikay nato yung mga abnormal growth of tissue mga kanans. After sa imong pagpaopera mga kanans, pwede din nimo sabayan sa pag-inom sa Non-Serba capsule. Ang Non-Serba capsule 1 capsule 3 times a day. Kaya para masigurado nato na dili na magsige balik-balik yung pagdako sa imuang polyp sa sulod sa imuang ilong mga kanans.
0: Okay, Ate Arlene and Doc Chan, parehas na ako ba nga dili na gyud ko dugon kay wala na ko'y ovary. Kuy anan gyud sa bata ang gikuha sa ako. Wa na ko'y dugo-dugo. Akong paminaw, permig yung kapoy ang lawas. Unsay angay na kong imnon sa Nans product?
1: Okay, mga kanans, no? Sa mga kababaihan, kung itanggal na gyud ang imuhang matres, ang uban na mo ingon dayon na, Doc, nagminopos ang bakuan eh. Itanggal naman ang matres. So, sa mga inani mga kanans, wala pa ka nagminopos. Kay kung basihan nato kung pila ba ang edad sa mga kababaihan na nagminopos, sa karon ng mga panahon mga kanans, as early as 40 na iuban na nag-start na ang ilang pagminopos. Pero sa imuha mga kanans, no, kay itanggal man siya, i-check muna ni mo sa imuhang family, sa imuhang ginikanan, kung pila ba ang ilahang edad, kung kanos as sila na magminopos. Kay kadalasan na mga kanans, no, kung sa imuang mga ginikanan, sa imuang lula, nag-start silang magminopos around mga 45 or 50 or 60. So sa imuha pod, kung nindot pod ang imuang lifestyle, more early, mag-start pod kag minopos mga 50 or mga 60. Depende kung nindot imong lifestyle. Pero kung dili nindot ang imuang lifestyle, and then naa kay mga hormonal imbalance, there's a possibility as early as 45, mag-start na ka o magminopos. So, unsa ba dayo ng bation sa mga pasyente na nagtawag na ito, nagminopos, moto siya, nadali na sila kapuyon, luya, ang ilang panglawas, and then, parang dali na sila masuko bitaw mga kanans, and then, permanente init ang ilang paminaw sa ilang panglawas mga kanans. And then, naa sila'y mood bitaw mga kanans na kalit-kalit sila na parang depressed sila na walay hinungdan. Kalit-kalit sila parang matulala sila mga kanans.
0: Uh-huh.
1: So kana siya is mga early sign na nagkakaroon ka ng menopausal. So unsa ba ang ato ang angay pagabuhaton? Sa imuha, kay gitanggalan naman kang matres and then wala ta kay balo kung nag-start na ba ang imong menopause.
0: Mm-hmm.
1: So pwede ka mag-inom og cervicare for prevention purposes. Kung nagminopos man tood ka, at least na anak kay cervicare to support sa imong lawas na dili mo bagsak ang imuhang estrogen hormones. So pwede ni imnon ang cervicare brand herba capsule, 2 capsule matag gabi mga kanans. So straight na siya sulod sa 28 kaadlaw mga kanans. And then sabayan po nato og Non-Serba capsule 1 capsule 3 times a day. Then iwas muna tayo sa mga pagkaon na naay mga synthetic hormones. Kadalasan mga kanans, no, iwas ka sa mga GMO or mga genetically modified organism mga kanans. Kaya para makalikay kita sa mga pagkaon na naay mga sagol na mga change hormones mga kanans. Kaya para dili mas mulala ang imuhang problema sa imuhang menopausal mga kanans. So mao ka to mga kanans, no, ang ako ang mga rekomendasyon sa mga pasyente na naay problema sa sulod sa ilahang matres or naay problema sa ginatawag nato na menopausal syndrome mga kanans.
0: Ate Arlene and Doc John, dunay manggawas nga mga puti-puti sa akong genital area. Then mukatul dayon ang gawas sa akong genital area. Thanks sa pag-reply.
2: kanans, may mga nanggawas mga puti-puti mga kanans no, din nagkakaroon ng mga itchiness. So, may nito say acidity, bacteria, virus ang inongdan.
0: Mm.
2: So, may nito say yung sulod sa imuang matris, hugaw.
0: Mm-hmm.
2: Kinahanglan limpiyuhan siya mga kanans. Kanans say is mga early sign of inflammation or na yung mga bacteria sa sulod. So, ginarekomenda ko, Cervicare Brand Herba Capsule. Dako kayo katabang para sa paglimpyo sa sulod sa imuhang matres para maipagwas ang mga hugaw o mga apul-apul, mga itom-itom na dugo. So, take Cervicare Brand Herba Capsule. One capsule, 3 times a day, good for 28 days. Then, non-serba capsule, 1 capsule, 3 times a day para mas mutaas ba yun yung potency kay para sigurado yun na limpyo, manggawas yun yung tanan-tanan ng mga hugaw sa imuang matris. At the same time, mga kanans, makatabang siya para dili yun manakit or magkaroon ng mga dysmenorrhea during pagpagawa sa mga patay na dugo, mga kanans. And then, mga kanans, sa mga pagkaon, vinegar, diligid siya pwede mga kanans. Fermented na mga pagkaon, iwas muna. And then, mga pagkaon na ay sagol na mga synthetic hormones. Kadalasan yung mga GMO or yung mga genetically modified organism, medyo iwas-iwas muna mga kanans kay sa karon dili pa makatabang sa imuhang sitwasyon mga kanans. So, and then, eat more mga, kung pwede fish lang muna, then more on gulay mga kanans. Then exercise every morning. Then matagbunta og gabi i-massage ni mo na ang imuang puson. Kuha kag haplas og non-stainment towel, i-haplas ni mo na siya, then batakon pataas, then i-massage ni mo siya in a circular motion.
0: Mm-hmm.
2: So matagbuntag, then matagabi ni mo na siya buhaton mga kanans.
0: At early ng Dok Jen, unsay buhaton ako para maulian ang akong gout sa akong mga tudlo sa kamot. Maulian pa kahanid Doc, being of San Francisco, Agusan.
2: Yes, maulian pa na siya mga kanans. So, importante lang yung lifestyle po nato mga kanans.
0: Iwas gyapon sa uric acid.
2: Kumbaga, dili na ta mag-contribute pa o mga additional na mga uric acid. Kumbaga, ang imong lawas mangod karon kargado. Daghan kayo uric acid imong lawas. Niabot sa punto na imong lawas maglisod niya magpagawa sa uric acid. So, kay tungod nilisod na siya sa pagpagawa sa uric acid, ginadeposit na lang niya sa imong mga joint or sa imong mga kasukasuan. Mao na karon sa imong mga tudlo, sa imong mga joints, nagbukol na dito kay gideposit niya na.
0: Okay.
2: Sa imong mga joints, wow, mas may pa yung joints, dagan deposito.
0: Mm-hmm.
2: Pero uric acid lang. Uric Ayan. Acid lang siya.
0: Aray.
2: So, mauna siya mga kanans, no?
0: Pingis kayo, pingis. Okay.
2: So, mauna siya mga kanans, no? Dili na nato ang idungangan pa o uric acid ang imong lawas. So, mga pagkaon, nataas kayo uric acid, kadalasan yung mga laman loob, ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, baguong, mga parat.
0: Mm-hmm.
2: And then yung magutman, ang dili nagkakaon sa isaktong oras.
0: Okay.
2: So, iwasan na to siya mga kanans. Kaya para dili na ta makadugang, makapataas sa uric acid. Kaya kung taas yung uric acid sa imong dugo, o additional deposit sa imong joint. So, gouty arthritis na sad na siya.
0: Mm-hmm.
2: So, nga itong buhaton, kinahanglan ito i-withdraw.
0: Mm-hmm.
2: Ipagawas.
0: Okay. Diba?
2: So, kinahanglan na ipagawas na kung unsa ipagawas. So, increase water intake. Importante. And then, minimize kita sa mga tubig na mabugnaw.
0: Okay.
2: Medyo warm water. And then, you eat herba capsule para sa pagbungkag sa uric acid sa imong mga joints. Aron maipagawas na siya sa imong pag-ihi, sa imong pagsingot mga kanans. So ang pag-inom, 1 capsule, 3 times a day. Buntag og 2 hapon mga kanans. Then mas maayos sabayan og non-herba capsule kay para mawala yung mga pambanhod sa imong mga kamot, sa imong mga tiil, lalo na pagbugnaw yung panahon. Kay kadalasan, pagbugnaw ang panahon, medyo mo atake, magngulngol ang imong mga joints mga kanans. Kaya tungod, naipit yung mga nerves. So, nagkaroon ng inflammation sa imong mga nerves. So, by taking Nance Herba Capsule, makatabang siya para mawala yung mga pagbanhod, pagngol-ngol sa imong mga joints, mga kanans. So, take Nance 1 capsule, 3 times a day ang pag-inom. And then, matagabi o matagbuntag, ang imong kamotana na naay mga daghan ng mga gouty arthritis, ibabad ni mo na siya sa medyo init-init na tubig. Around mga 5 minutes or 10 minutes. Mm. After 5 minutes or 10 minutes, trapuhan nimo imong kamot and then aplasan dayo nimo og non-liniment oil para mas dali mabungkag ang mga nanggahi na mga uric acid sa imong mga joints. So, buhaton nimo na siya matagabi or matagbugnaw ang panahon. 2 times a day, kumbaga mga kanans, kay para dali gyud mabungkag ang uric acid.
0: Atong Health Education Program ni Adlang Huwebes, hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre, ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS og UAID, ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan. Asayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
1: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule. Kaya
0: yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
1: Namura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini ka ron, anaana ka ron, ug dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, itawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervic Care para goodness mga kababainan. Kay lagi, usbo na ito ang Cervic Care, makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayenan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga
1: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule.

bacteria sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Panakit sa lawas mga pamaol, walay lain. Nance Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon. Mga
2: and siyempre ang atong Nance Eye Drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, Nance Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot minakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
5: Feel the music, Star Radio.
6: Oras sa Star Radio, las 2:54.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalinaw na programa. Ang moinat-inat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumustag mayong pagbabinaw kaninyong tanan mga mao. Ah, kumusta, kumusta, og. Maginaot lang tangana amos kada si Kapiskay sa panlawas. Adlaw kita karon. Webes mga gorilla. July 30, 2026. Ayan, ugma. July 31, katapusang adlaw may galas ulyo.

Tugtig mo di ay 1,400. Gawha ag walo. Ag gawha ag walo ka mga sundalo. Sulod sa gingharian. Diligyod modagan. Bisan pag rakrakan. Yeah. Una may gala ato. Igmo mga kurima. Unang ligaw-ligaw. 4. Ah, pabuta megal lang duha para makompleto. Og pabuta sa mga tunggi andam. Nga nasa jod baga mo, mga krimaw. Magsugod na ta. Dari sa ang pagpanag-uban.

Isog og baho, isog ilog. Aga lang tubag kay Kalabira. Wangag address 676. Lain pang tubag. Lang tubag si mong tigmo kay utot. Onsa nga klaseng utot man. Ang katuing niyo. Na. Kana. Ang kaling. Motor resulta may gala sa pag-apla sa og. Nans linamento nga. Now, tubag sa imong tigmo kinagsangag og mais. Litos Balamban. Kumusta di ang Litos Balamban? Tubag tigmo along Agdana. Litos Buanoy. Piotr. Prangka pag-istorya. Wa, pag kitag agtamay. Pero kita na kong taong murag agda. Ayaw! Ayaw! Ha? Ayaw! Wala pa ako kita gagda.

Manong, ang tubag kay Calavera, kay sa Lailabay. Ha, kay sa Lailabay, ha? Og, ang tubag kay... Oho, ang tubag, analong kay Ngipon. Kontra ng Spider-Man. Balaw tubag, anak imong tigmo, kontra ng Spider-Man. Nido Bakos, asa may buanoy. Kisa may kontra ni Spider-Man, yay? Ha? Kisa may kontra ni Spider-Man. Alan Pinig na balong Alan Pasinabo Pantaw Calatrava Negros Occidental Piyuto Wap Agibo Ag tubag digmo kay Pisot na nung Litos Balamban Masa ganila yung time sa Pisot gani.

kesehatan. Oga di abjud akong ato bag balong sa imuang digmo. Oh, hello balong. Wagi kan kang 552. Muntik sa mag hello balong. Direta may gala sa unang pasiyaw. Okay, gikan daw may gala kang gikan daw kang Casey may gala sa Bohol. Kanto si Lolo Balong o Lolo Lola Tikla ng mga tiguwang ng mga hinampak. kanan lang o saman kitla tugna man lang lato-lato ta. sige, pero kadyot lang ha. Kay magkuha sa akong kondom. Ayaw na kondom lang ay. Di maghapon kumaburos na. Kabalo ko nga di kumaburos pero bawal man ni mabasa ang ako ah. Ano pa? Di arthritis naman ni. Sakit ba yapon?

0: apo.
1: Ano man la? Lahong iragunin nyo be. Itong-tongkunin nyo sa inyo lola. Pag-usalay ka lo. Ay, matuog ko no. Bot-bot ni mo lang. Matong-tong ka, magpatong-tong kay matong. Napay bot-bot ko.

kay mga tao nga estatwa. Istila ni sa Sambog, Corelia Bohol. Oy, kumusta mga taga? Sambog, Corelia Bohol. Madyo ang pagpaminaw ninyo. Ag balaw tubag kay estatwa. Istila taga Bohol. Ag di abiyod. Long si Simini akong tubag kay. Oy, way tawagay paliho. Why tawagay? Ag, ang tubagay o sa kakarton ng Tantax. Ngano, 28 na kabuok. Ha? Kanang o sa kakarton ng Tantax. Ag, akong tubaglong, posporo. Gikan na ni Jose Rizal. Posporo nga Jose Rizal. Gikan ni Jose Rizal. Posporo nga Jose Rizal. Darrell from LPC. Bugo City. Masa na LPC ba? Long si, okay. Akong tubag. Anang imong digmo long kay Iring o Ilaga. Rony ng Bugo City, Pyoto. Kumusta mga taga Bugo? Dugay ko diya ba'y kanamitang buwangan niya sa naimanggang dako. Dahil istasyon sa radyo niya sa Luyo. Huwag namina mo niya ron. Ako to nagtugtog atong stuting si dito. Grabe glamok niya diya. Bisa magbukot lagi. Agalong tubag kay Ship On sa ilong. Lisod po Ship On sa dunggan. Agong tubag along kay Iring. Aroni sa Bugo City. Roni, irigas ako niya kang Kuya Jis o kang Atilot. Diyan sa INC compound niya sa Bugo. Agabalong. Tigmo kay Himbi sa isda. Giga ni Julita sa Faraon. Hagna Bohol. Uy, mga taga Faraon. Hagna Bohol, Pyoto. Wap, aga po na. Aga, mayong hapon kibalaw ang tubag kay Hormigas. Fe ng Liloan, Cebu. Uy, kumusta niya, Fe? Liloan, Cebu. Katuwa pa yung number na ito, ha? Kuhaan ninyo. Bago na ito ng number. 0997-521-0657. Ato Osbon, 0997-521-0657. Lang tubag kay Himbi sa isda. O, gikan kang 261. Dayon, lang tubag digmo kay Bituon. Pusing ni sa kwari. Amang nga kwari. Ha? Di man ang kwari, ha man. Aga tubag lang kay Pinya. Gikan ni Mayet. Faraon, Hagna, Bohol. Kompyuto. Wap, agabon. Aga, ang tubag lang. Nag-toothbrush ang ipon. Puring sa may San Remigio. Kumusta San Remigio, Cebu? Ang tubag lang kay Hinay-Hinay. Aw, Hinay-Hay, di ay. Asikila ng Dumanhog. Kumusta niya Kila sa Dumanhog? Kila, kasi mapilido. Kila, but. Aga, tubag Pusporo o mga palito. Sa Pusporo, Lotgardo de la Victoria, ng Sikatuna Street, Cebu City, Barangay Dayas. Piyuto! Wala nakasunod sa itong bagong number si Kuan, no? Ito isa bito ang taga Sikatuna. Aglong, akong tubag. Tigmo kay pizza sa kalendaryo. Dudong daw may galas mabinay. Og tubag. Tigmo long. Okay, tubag na ko long. Sa imong tigmo.

ay pag-iapon ba? Wap agabon. Daritas line pang pasiaw. Gikan daw kang angging si Kihor. Kinistik lang may galang adalagang agwapa siksi batanon. Kuyog niyang lula at sila sa clinic ni Dr. Henry. Dak, pa-check up me, Dak. Tanaw, Dr. Henry nga. Lamion, pot. Ha? Oh, sige, ha. Paghubo, pinaghubo imong bra og panty, ha? Higda din diha, oh. Ay, kanang diliman ako, Dok. Ako mang lula, Dok. Ah, imo diyang lula. Gipataliko, diri lula, be. Gipatag stethoscope sa luyo. Ginawag laom. Muling is lula. Bili ko maghubo ka. Dili, ginawalag laom. Diba ko maghubo ka. Ay kagahig, oo, oh, ng tiguangan. Ingo ginawag laom. Basin na ipahubo ko ni Mora. Pagsaba na. Hubuan ka ka. Pare ato ang nagpasika po na ni may gala apupot. O, si Lola po ni Kuyog. At to sila ato, kanang bitog, ikulong bitog, murag, tila, ragod nga green god, blue ang uban. O, dito sila si Lola, nabili sa gawa sa kanang lingkuranan. La? Ah! Ipahubo ko ni Doktor. Ah, sa gilang na siya, kaduktuman siya nakamao. La? Ah! Si Doktor naghubo po. Beh,

Okay, po tayo at dasaligan. Dito sa tuang pagpanago. Ikado ang ligaw-lingaw, dos. Numero dos, o niya, paabot ang megal lang usa para makumplita. Tanahon ba makasukagod? Mane makasukagod. Makasugakod o kagod. Tanahon kay makasukagod, banas. Ako iyang kaguran. Lahing na ni kaya.

Padayon, tawag gala din sa tuwag. Pag panagumay. Lang akong tuwag. Anang digmo ni Mugay. Mga tadta na lang. Mga pulahan, mga putian. O, tinood na nga di madutlan. Ako'y kaila dito sa amo. Pulahan daw siya. Gipusit pagbar ah. Kay ag maling utok.

Kon. Atubag anang imong tigmong. Lisos durian. Ah, dagahan na po nagbuliso ko. Atiyon so ka mo. Aga balong akong. Atubag anang tigmo nimo. Ayan, itlog sa manok gilom-lom. Computer. Wa pagigyap. Aga tubag long. Hubag-hubag na long. Matay po ng 28 ka hubag-hubag. Matay naman ka na. Matay naman ka sa kagulong-ngulong. Blaybos ilong long. Kanabitang di ka balo mang ibot o blaybos ilong. Og lang tao, di mo murag ko ano. Murag na yung ok-ok ng tago. Sunod ba niya gagawas bitong tiil? Murag na yung ok-ok ng tago niya gagawas ang tiil.

Anang imo ang tikmo. Oh. Asa ni siya? Ligid sa tren. Yuto. Wap agabon. Bugas-bugas sa naong Pyuto. Wap agi hapo. Aga agong tubag lang sa imuhang atig mo. Mm. Ang tubag anak kay ang tubag lang anang imong tigmo balas pusil. Pyuto. Bulig sa lubi. An Sikihor. Oy mga tagalasi, kumusta mo niya? O kang tatay Idi. O diyan sa Lasi Church. Lami ka niya yung ice cream malik. Og, agong tubag.

imong tubag, lang sa imong digmo, ok-ok. Kini ok-ok ba, murag ka na bito ang garage sila ba, mo lupad-lupad, na. O fiesta na sa ila. O kanan na yung ok-ok, maglupad-lupad. Kung ligi-ilingi ko ba si Nelitso Ruama? O fiesta man na sa mga ok-ok ba siya? Akong tubag, balong, anang imo ang digmo. Ayan, kurikong na. Piotr. Direta Miguel last line bang Pasiaw. Gikan daw Miguel na kang RJ, asa Bohol. Kinus balong nga misakay og bus. Naidu akabay siyang luyo Miguel na agistoryan na eh. Natubag-tubag, ana ang laki. Alam mo. Tubag pong bay, alam mo to. Balik-balik, it may gala. Alam mo to. Naglibog sa balong mga Tagalog, mandalin. Alam mo to. Man. Sus, paglingin niya, managuyab, mandi may gala nga puros bungi. Aga, I love you, hanay ba? Alam mo to.

Okay, padayon ta din sa tuang pag panaguban. Log tubag na kuan na imo ang digmo tambubuan. Gikan daw kang Giselle. Bugos iba. Kumusta mga taga Bugo? Og akong tubag. Long sa imo ang digmo. Spike. Kung siya Spike. Kanang buhok kumurag tuyom. Agong tubag. Long anang imo ang tigmo. Ngipon. Joan sa bugo. Wap agapon. Wap agapon magkurumaw. Long ang tubag anang kay kato sa iro. Oh. At tukuto ay kato. Ikudi ay kadi. Ano ka haw? Nonggo eh. Ayaw! Ilonggo eh. Ayaw! Aga balong akong atubag anang imong tigmo. Tudling. Ayaw! Tudling daw may gala. Tudling mga garay. Ayaw! Lang tubag anang kay Batunis sa along dress sa babay. O gikan daw kang Jewel sa Sikiho. Ayaw! Kumusta na si Kior? Yan sa San Juan, Maria, Lasi, apat ang uban. Ano pang uban lugar na si Kior, ma? O ano man na di agakuan? Ano ka municipalities? O ako na una ang si Kior, si Kior, Lasi, Maria, San Juan, naiduhang ako balik. Agong tubag balong. Anang imohang digmo. Ayan. Ang tubag anak kay ngipon sa isprakit. Ayaw! Pew to! Ayaw! Wap agabaw! Ayaw!

Ang imong digmog kay piso sa inahing manok piuto. Wa ay pagyapon magram. Og direkta may gala sa ito ang nasa jod ba kamo? Nasa jod ba mo masalingan? Water, tubig, H2O. Water, tubig, H2O. Ang tubig din mo gimulmoding H2O kay ang container siya og hydrogen og oxygen.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsounan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghipo po na po ng ingamay na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansiba nga gigamutin mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.

Tingnan siya ba? Magkasurvive lang kung ano, pinakaunang babae, makita na ako sa baybayon, ako yung birahan. Huwag pila yung ipon, muna, kapila na ako birahan. So siyang primero, nakita si Lola Tiklan, o sa ring ipon, kasi kaisa niya gibirahan. So sayang lang, kaisa ragin ba? Kaya ako rabang nasaan, huwag pila ang ipon, kapila gid nga ihap. Ana dang gibilwa taw sa digo yang ayang ngabil apa magko agi raya unsa na apa ko agi raya ayo.

0: Kato sa balo nga hubog. Nangiti sa gingat, may gana sila. Adlong sa balo kinahiwakwak. Tindog siya aga pangilo, dagan na din. Itong kaglubo. Katapos ang ibilis ko rin mao uno. Number one, wala oras, salamat kayo sa pag-paminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
1: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Miguel Castillo, isa ka vendors diri sa Haru Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kay doon na nami anak ko daw ti, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapagal sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
2: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. MyTC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. MyTC.
1: Mapalit sa mga
3: DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulupod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
5: Mighty C, ang kalain nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte, na ako'y gibati sa akong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-lain tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungo ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kuloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan, naulian ko, iniihi na ko, wala na sakit, og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya, busa kamong nay mga sakit, parihan ako. Sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Pahong sa Astasan, wag tangang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
11: White Knights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Angtaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
11: White Knights Dumaguete Pension House.
12: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
13: Pure energy.
3: Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawas sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na! Barato pa! Ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanakini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold! Na! Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Plus!
13: Ako dahil si Rodalyn Tora, taga-akon ko ni Gross, Mabini, Occidental. Sa una, wapa ko kayo nung maninga sa Dragon Fruit. Yan ang, lahat ka kong paminos akong lawas. Yan ang, turming couple, sukad nga, nakainom na ko nga. Sige na ako anin inom. Bayan na kayo kong lawas. Yan ang, din ako batiyog kakapoy. Kanang, sige na lang kung kuanan ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kayo, mawag kakapoy, minum kong Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masalutin ninyo, panginom na mo, kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Kaya maka, kuan sa lawas, makabagsik.
3: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Ako si Marlene Robio, nagpuyo sa Himalalod ni Cross Oriental. Nagpalit ko sa produkto sa Nance Coin Coffee, Nance Lineman Oil, Nance Capsule, Cervix Care o UID. Ang akong kasinatian ate is boated ka akong tiyan tungod kay 2 to 3 days usahay 1 week yud ang usa ko makabawas ate niya. Sakit kayong akong panglawas, kapoy, kanang pinamik ko sa puton kay tungod kanang bugat yud ka akong paminaw. Unya, sa katong naggamit na ko sa inyong product, lami na kayo akong paminaw sa akong lawas. Dili na katong bugat siya. Human kanang hayahay kayo akong paminaw. Salamat kayo ate sa inyong product o salamat sa HMPC family. Thank you.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang Aqua Touch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. Aqua Touch RV drinking water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
16: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
3: Oh yeah! Let's get it on! Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapagdasi.
16: Hard Mama.
3: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
16: Mag-Hard Mama. Extreme na.
17: Betwell Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Himalalod. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabot sa kanunay.
18: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
19: Happy birthday.
20: Uy, thank you. Unsa man ni?
19: Gift nako nimo. Pagkabalo man gud nako nga naa ni nga produkto, wa ko gaduha-duha og palit kay kabalo ko, gamit ka ini nimo.
20: Unsa day ni bibi ambi-ambrihan sa nako? Uy, Dr. Fungi nga sabon. Salamat kay timing kay nahurot ang sabon sa balay.
19: Oh, you're welcome. Pero dili na sabon lang ha kay ang Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap tambal sad na.
20: Tambal nga sabon?
19: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabante manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa na ni mga samad-samad. Unsaon man imo pagkakita og uyab anang daghan kang kinalutan?
20: Hala uy, salamat kayo. Maayo ra gyud nga naay Dr. Fungi nga sabon.
19: Dr. Fungi Antifungal Medicated Soap.
20: Para sabon eh. Up katol-katol ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
21: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
22: Oras sa Star Radio, alas 3:47.
23: Uy, do! Kanusa man ka naabot do? Uy, bay! Kahapon lagi ko niabot!
24: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamre ya ni Ron.
23: Wala na doon kay dugay na ko niundang ng bisyo, ha?
24: Uy, kung undang mga, ano kang sinakang?
23: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsige ta og pamaligya o gamit og mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon og dili peligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pagkahuman, manimba mitibong pamilya.
24: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik tag.
23: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
22: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat. Oras sa Star Radio, alas 3:56.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagkabana sa maayong pagluwas. O karon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong taknaa. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
5: yes.
4: din ha, Doc.
5: Mayo usab nga adlaw ka Dragon
4: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc
5: wow.
4: Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc.
5: Okay.
4: Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan.
5: Okay.
4: Kaning turmeric, Doc.
5: Yes. Salamat kayo ka Dragon Mail, no? May adlaw usab diha.
4: Yes,
5: Doc Alan. May adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, dire atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loyang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin.

0: paminaw nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no? Nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag parmasya ay magkaulaw mga sukin tig paminaw. Kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuha ang panglawas, dako kay tabang ni sa mga sports, no, mga sukin tig paminaw, kay Dragon Mail.
1: Yes.
0: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loya ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potassium 3%, no, ang potassium mga sokin tig paminaw nga naa sa loyan dilaw pang adlaw-adlaw pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pagpa-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga sokin tig paminaw kay ang color active aktibo pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tig paminaw. Anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmark Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o parmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw Doc Alan. Yes Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmark Extreme Coffee for Men mga suking tigpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan, yeah, nga dugay na ninyong wala na experience,
0: okay,
1: karon ma-experience ninyo din yung mga suking tigpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy,
0: okay,
1: paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tuwod, yes, available na sa market Doc Alan, no, available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmark Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasunigang mugna o kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw o hangtod sa sunod nga higayon.
3: Si Buyaks nga nagdala-dala man og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
4: Noon sa namin akong kinabuhi, puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa pinatong na ako ang kalibutan. Kinigpisi, kinigpisi, maunihang mo tapos nining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapagyasan. Ako ng hunuson, kining ako kinabuhi.
3: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi, dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamortal nga sala nga walay kapasayloan, sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong Buyaks nga ang mga problema o sa usab kagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimbata o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
4: Ayaw tuloa ang imong kinabuhi kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
6: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
7: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
8: Feel the music, Star Radio.
9: Oras sa Star Radio, alas 4:03.
10: Fantastic na hapon!
11: Inubanan sa mga manindot ng music.
10: Manindot ng music.
11: It's Hapon-tastic!

0: Austral.
1: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ba isa oi tex 500.
1: So unsa ba field day sa imong bana day ma'am? Sa
0: kuan yung sakit yan murag ni mo minor ba makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang wala yung sakit diri sa batang ba. Update ba siya basta maka state og tumar ani.
1: So wala pa di siya ninom ana unsa diyang gibati ma'am?
0: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan yang gitrabaho ana ni.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Number 1 gyud ni ang kuan, may isip.
2: D3 Bio o kanang TX 500. TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. TX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang D3 Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang D3 Coffee Mix.
2: D3 Coffee Mix. D3 Bio.
4: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio kay gaana ako pamat yung sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
5: Magaling si Rodrigo Rintapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong gitsugar. Sorte, gintataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Dising niya sa akong niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magkapapag sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mabali sa mga butika. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Hola.

0: kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dililalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!

0: testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Si Marcelina Palaba, taga Portungan. Ako ba na stroke niya? Dahil sa istorya na sway sa Wonder Oil. Pag-try na ko siya kayo. Nakalihok na siya yung kamot siya. Manakang sa alasan niya. Kaya ako makalakaw. Good siya. Mga siya niya magbahog yung baboy. At ang gusto mong tangkal. Gusto siya kung tangkal na mo. Makalakaw-lakaw naman siya. Katong ko pa siya haplasan o Wonder Oil. Nawala, good eh. Di siya makalakaw. Di, mahalas kayang kamot. Ganyan, kabagan niya o kamot. Kamu, nakalihok naman siya. Tibog it ang haplas ng Wonder Oil.
0: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
2: Donnell Brand, nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
3: Donnell Brand.
4: Ako si Marites Lawag, taga Bagong Taas, Palencia. Titi Bukidnon. Salamat sa Nance Capsule, Baby Care of Yoed Kay. Tungod aning mga tambala, sa tambalan yun ako. Ipambati sa kalawasan dili ako mation og kapoy kay ako adyud tanan trabaho sa balay mauna jud ni akong gihimo og mintiran sa akong kagulingon. Daghan salamat og God bless Ma'am Arlene.
5: Kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
6: Ang Endless Life Funeral Homes, makontakt sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.

0: is Star Radio.
1: Gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar og nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang gyud ang akong sakit.
0: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao mong gamit ang Shiva Essential Oil.
3: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
3: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
4: Bon. Beauty Soap. Ni Ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arcs Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Isa'y pangani mo, Nay?
7: Lucy Sardimio.
6: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
7: Matuog.
6: Pila edad ni mo?
7: 78.
6: So, kasi sa pangani mo, Lucy, no?
7: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
6: Ang imong bana.
7: Oo,
6: ang saan na imong bana, Ma'am Lucy?
7: Nang hubag man ang iyang mga BTS.
6: Nang hubag?
7: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanong murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay operahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-opera. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga...
6: Noong sa mga yung tail?
7: Noong hubag siya maayo.
6: Hubag tanang
7: ikat. Kanyang inyo, abot diri. Huwag sa abot diri. Kuan?
6: Punuan sa paha.
7: Dapat tayo sa radyo nga. Naaday... Ang amigos ko, pe. Siya ni Incho, sulayan na to. Gito na, maudyo ni nakakuan niya doon. Hantod garon.
6: Ya, karon, okay na yung bata.
7: Na, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
6: pa. Ilan na edad to?
7: Kuan, 79.
6: So, sa mga naminaw karon, ma'am, unsay ka istorya ni mo.
7: Okay. Umugamit sila ini, kang tambala kay maudyo ni nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na ginang mga kuan, teel. Di na dyan siya kabangon. Ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
6: Amigos ko, pe, ray gino.
8: Salamat, mga idol.
9: Plus. Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niyoyun gud ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gay ang akong kilid mo ini sakit.
8: Okay,
9: gay so... atake ko katulo. Mao na na dok nga herbal kanini on Dragon Fruit. Akong inom kakapipod. Sulayin ninyo ning pag-inom sa Dragon Fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
10: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan na kang gisulayan apan wa paghihapon imo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, kojic, gluta, collagen, ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini. Perfect para sa imong nahong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
13: Ang
12: ito in retroso. Kagagarangan o samang siyete. So, kanan na kong nagamit, ay mangi akong napilihan na one day, banabaklas. Kaluon sa Diyos eh, kanang maayo na ang akong pag-ihi, dili na sakit akong puso, pinasakit akong kilig. Na ayun ang gagawaan yung produkto.
13: Wonder Banaba Plus. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
14: Mayerehe na sa Kristan. Kung gigamit ka ng Nance Liniment, pati Nance Coffee. Sa Nance Liniment, kasi ako mananahi, kapoy ka, ayo per me. Murag haway akong mga braso. Ang haplas lang ko, na murag naay ko an ba, kanang mawala ang mga panakit. Sagit pang haway-haway sa ako ang braso, pati sa putin, oo. Kablang bago matulog, kana akong ginahimo. Pagkanungog na ako aning tanan, kay maminaw mami kay Ate Arlie, try ko sa kaning Nance Coffee. So maang na observe na ako sa Nance Coffee, kay maayo kayo akong tulog, pati kaning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, muinom ko kape, kay umuinom ko kape, murag pati umayon na akong katulogon, ka-observe sa nagamit na ako sa Nance product.
15: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
16: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many and more. Many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
17: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
18: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang sa

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 5:09.
3: Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gidayon ang akon tulog habang ang DDX Coffee Mix mahumuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DDX Coffee Mix.
3: DDX Coffee Mix.
5: Ako si Lionel Lagordo, akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog, wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Namo ni akong gimintin kay kameraman akong kita ang drive ko. Banja size lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muli nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muli makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayong gastuhon matag-adlaw. Dinhi na sa Detribayo o DTX 500.
3: DTX 500. Mabili sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto nga dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
6: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalul sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Katanawat ko to sa akong sugar niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya makakanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, makamulik, kagmakapapan sa lawat ng tao.
3: DTX 500, mabali sa mga butika.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi ka ni Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga lipyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
3: Testimonya sa Kibig Tibo sa Wonder Animal Vita.
8: Ako si Michelle Pilatore sa Naguhoy Sindangan.
9: Ma'am, unsa may imong kasinatian sa atong produktong Wonder Animal Vita?
8: Kaon ako ang among ang ato, gisagol ako saya ang kaon. Okay man tayo, dali ra kay manubo, dali ra kay mangitlog ang hinahan. Ningon ako ang paris nga mangitlog naman pud ang pato nga magwala pa man ni sa kabulan ang hitupa. Ila naman pangtuha kon kay nangitlog na pud ang hinahan.
9: So produktibo na gyud tayo, ma'am, sukad nagamit ang Wonder Animal Vita.
8: Oo, kung di kayo
3: kausapan,
8: din ang among mga
3: hayukan,
8: ma'am.
3: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga agribit supply ug sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.
10: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
11: Ang Endless Hottest Life Funeral Homes. Makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
12: Pag-iay si Maria Luisa Manzanares. Nakadungog ko ani nagasubaybay ko sa programa ni Ate Arlene. Masulayan ako yahang unsplenement oil. Kay ang akong gibati, magulungol ba? Pagkat na ako paggamit sa na medyo na okay na akong tiil. Tapos, wala man ko'y sakit. Alway sa Ginoo, maura ni. Salamat kayo, ma.

0: essential oil, all healing, an Asian product, Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao, bugamita o Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva.
2: Shiva.
0: Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pag mata, alis to.
3: Savon Beauty Soap. Ni ana. Ni ana. Ang pinaka skin friendly, organically blended IU Savon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang IU Savon. IU Savon. Tinuod ni. Tinuod ni. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Savon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, og isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali. Buhon, og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. When you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Heto na ang Astig na Kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
11: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Dragon Fruit Gold! Gipak Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold! 12-in-1 capsule! Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder, Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasakad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Plus.
2: William Anfone.
3: Okay.
2: Nagpuyo ko sa Banilad Bakong Negros Oriental Philippines.
3: Yes. Mm-hmm.
2: And then usa ko sa inyong user sa inyong mga produkto nga herbal. Dili na ko daghan og istorya. Mayo gyud.
3: Yes.
2: Mayo gyud. Mayo gyud. Wala na ko ikasaway. Nag-usar mi nga wa gumenay gibati. Labi na ako asawa na mild stroke. Sana minaw karon og nakadungog po sa akong istorya. Sulayan ninyo.
0: Di na maglangay pa. Mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
5: Many more.
4: E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na!
5: Palit na!
4: Sa E&C Mart. Anaan na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart.
5: E&C Mart.
4: Your all-in-one store.
6: Ako si Margie Bukingkito, taga Martilo, La Libertad. Dugay na kong gamintin sa Nance Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gamintin. Salamat sa product sa Nance Liniment Oil. Thank you, D.I. Kang Ma'am Arlen.
0: Mga penata!
7: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktaas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyago dok. Muinom ko, pagkatuntun mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto habisan ko pira ang akong nagamit pero aktibo good kaayo dok.
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Anong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus?
9: Saan ko mangihi? Ako kidney stone. Laki ko, ang piyokin ko kugot sa akong mga tambal ba. Karon, mag-inom ko, ang akong ihi, murag mga balas, dalas sa pag-ihi na ko, ang murag mga bato siguro to.
10: Nadalas ya. Pagtumar nimo sa Wonder Banaba Plus.
9: O karon, ako sa mangihi, hayaan ako kung mangihi.
8: Wonder Banaba Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.

0: Ito good, katong mga sakit ni mo, sakit yung mga sakit ni mo, namalik pa, wana.
1: Wana, wana. Katong akong diabetes na taas ko sugar, wala na. Upo, kanang normal na. Akong waiter, gamay na kayo.
0: Ilagay ito yung sugar ni mo na naibibiyan?
1: 400.
0: Ya, yeah, karo, normal na.
1: Normal na, kanang 103 na.
0: 103.
1: Oh, 103 na. Nagpa-sugar mong kuhan yung bagatong Sabado.
0: Sabado, ato lang yaging, kato yaging Sabado. Nagpa-sugar ka, katong pizza dos.
1: Oh, ato pizza dos.
0: Oh, nya, yeah, unsa man, unsa may experience ni mo. Tagay-ming bagong experience ni mo sa Amigos Coffee, bi, kay 1 year naman dyan ka nag-inom.
1: Oh, ka lang.
0: Madawi yung mga
1: kataon
0: na. Ako sa istoryahan sa tinga. By the way, mga palangga, si Nanay Vivian Labide niya. Taga-asa ka ni ka, Nanay Vivian?
1: Ilongos Liti.
0: Ilongos Liti. Katong na glubog na ka sa banig. Ato, Nanay, no? Niya...
1: Oh, katong din ako kabakot. Nagkurog-kurog ng tail. Din ako katindog.
0: Okay.
1: Niya ka ng... Ang waiter sa una, arang dakuha.
0: Okay.
1: Niya ka ng... Didayapira na lamang ko. Kadi man ko kabakot na... Nag-rool ako ato kay abin ako, paon ako sa Ginoo ato kay wana. Nag-surrender na ko. Nga. Nagpasalamat yung ko sa Kanabang Marion FM. Nakadungog ko sa mga testimony sa amigos. Nalumot-lumot ko papalit sa akong bana ato. Dayon, pagsugod yun ako ginom. August ko nakasugod o ginom ato. Last year, August 24.
0: August 24, 2024.
1: Oh, niya, so August ko nagsugod, niya, nagsige ko ginom, niya, pagka-October, muna to, na, nakabantay na ko kanabang kaayuhan sa akong lawas ba, natinga ko kay makabakod na ko, di na ko magkurog-kurog, niya, kanang, ang witir, gamay na, niya, tauna ko, magsige ko kanabitang luwag dugo, naulian na ko to, naulian na ko to, di,
0: hello.
1: Kaya bang kakit ako ang palakang bitang murag na ay ka ng UTI?
0: Anaka UTI, abrapil.
1: Oo, kaya bang sigil pangingi, sigil pangingi niya. Akong lawat, akong kamot, akong likod, napuno o bumuka bitang gagway na inigawat, magdugo, layon niya. Kana laging binukanuka ko gagway ba? Katul.
0: Asang-asang imong TV, sa imong pag... Wala, TV man ang magluwag dugo at TV biyan. Pila edad ni mo?
1: Naulian na sa amigos.
0: Pila edad ni mo?
1: 56.
0: 56. So atong nag-sakit ka, 55 ka to, 54.
1: Oo, 55 pa to niya. Diyara dyan ko naulian sa amigos. Eh. Kaloon sa Diyos, tungod sa amigos. At to karon, okay naman ako tanan lawas. Upin na, wala na ko mag... Ano bang, hili na mag-mulmul akong tiil, hili na mag-kurog-kurog akong tiil, kanang pwede na laman kung kakurusas. O na, kadi mong kubiyaan sa akong bana kay hila, di ko kabarog, di ko katindog. Nga. Magsige ko hilak sa kasakit ba, mulmul akong tiil. Nga, pagkatungal sa amigos, naulian ko, kanang di, makabarog na ko, di na ko mag-kurog-kurog. Aw, pwede na ko biyaan sa bana, mama sa hero na akong bana. Pwede na lang ako rao sa diri sa bahay. Basta na lang ko'y amigos.
0: Yeah, ang imong pagluwa o dugo na naibibiyan na apil po.
1: Oo, mawag yun pwede akong nakatabang ako ag amigos. Kay sukat yun ko nakainom sa amigos. Kaloy sa Diyos, wala yun ko magsukat. Wala na nagluwa. Wala na. Wala na yun ka nang isa katong pagbagyong tino diri. Di hubak ko kayo. Amigos na may painom sa bana. Saloon sa Diyos, iniglua na kong prima, wala may dugo.
0: Wala na, naulian niya, nagpa-check up, nagpa-santo.
1: Wala na, naulian na din. At ito kung pagbagyong tino, ito ka na gano'ng sakit. Amigos na may nakauli, wala man dyan ko inyong naginom, tambal na lain. Amigos na Diyos, hindi ko magpakawa o amigos. Bisan o hindi may makapalit o kinarton. Mupalit man doon akong paris o kanang kada-adlaw tulo. Pakasunod-adlaw tulo. O nami kwarta, palit o duhang karton, tulong karton. Ano ba?
0: So, pwede ra magpalit ang sasi-sasi, no?
1: Kuya Ingil, gikan pag sugod ako ginom og amigos, wag yun ko undang-undang, hantag garon.
0: Is that straight, Ragyod?
1: Oo, wala lang din ay akong gisaligan. Kaya wag ka inong kong amigos, mawala man tanan na akong batiyon.
0: Katong iwong Twitter, gamay na lang saan?
1: Na, gamay na lang. Kaloy sa Diyos, pwede na kong magsuot, pwede na makita ko liog ba. Niyato mo gali ko ni, niyato ko dito sa atong December, niyato ko dito sa kanang kuan istasyonan ni kuan sir nag sir na head
0: mahib oh
1: nagkuha ko sa ang premyo bugas kayo no, ako yung no, no, paminaw sa radyo lagi nga nakadaog ko nakita ko eh. Nakurat siya eh siyempre kuan na ba dako kay kausaban ako lawas ron ba
0: ligo na ligo na
1: na ligo na buyag uy kanang ako na lang galing makatrabaho at least walay mang laba, mang hinlo. Sa una, kawadyo ko'y mahimo kay galubog, ragog ko sa kabanig.
0: Hmm, anya, ang nakanindot sa dato na naibibiyan no, kay imong sugar, gikan sa 400 na pin, na normal na karoon.
1: Na normal na, kanang akong diabetes. Mura, magnawa na ba?
0: Okay. Anya, bago pa dyan sa kwan, bago pa dyan na pa sugar, itong naging semana.
1: Oo. Oh. Oo, nagpa-sugar ko atong di man ko nagbago ka, pirmi lang ko magpa-sugar na hindi magkuhan na normal na akong sugar kaya madlok lang kukuog ka ng
0: so kung nakaipalimay na
1: every 3 months magpa-sugar ko.
0: Okay, nga, wala na, normal lang yun.
1: Oh, normal na akong sugar niya.
0: Kanya, ano mong
1: di na tayo makita.
0: Katang ingon mo sa una nga din nakamagamit si mong bana karon normal na sad.
1: Ya, yeah, grabe, mura na yun naamig bagong ninyo.
0: Nga naman, gani-gani, nga naman, nakota na si Idol Beatty Boy, nga naman kung mura mong bagong ninyo, nga naman.
1: Ang angkay, makakuan lang ako, kanang makakuan po ba nga, sa una katong napakusakit, halos akong bana, si Bib Panguhit, nga, mura gapon kayo, gili mo itik, kayo gila, dito magamit, kaya rin, naging niwa nga kay, niwa kay ko sa una, nga mura manggudog ka ng, way, kuan ba? Kuan lang ang bana, at ito, nadlok na gali ko, basi ngunit taglain ang bana. Pero ka lang! Nga, grabe!
0: Nga naman!
1: Kada gabi, yung kamay,

0: Tinuod gini ito ingon ni Idol na pagka-December nga ingon siya mamols na kuno kayo ka. Daghan kayong salamat kay 1 year na mga nagamit og Amigos Coffee. Tagaan di ka na pulo ka box ng Amigos Coffee, okay ra?
1: Thank you kayo
0: kuya Angel. Pagapinan na tugtunga sa sakong buga sumay.
1: Thank you kuya Angel. Maunag din ay pinakanindak na nagawat ng pulas kuhan.
0: Pagapinan sa natong kuhan, pagapinan sa natong 2,000 pesos na ka.
1: Oh my God! Salamat kayo, kuya! Salamat kayo!
0: Sige nga. Unsay masultin mo sa Amigos Coffee. Okay, good?
1: Okay kayo. Oy, kanang ang Amigos. Maugay kanang mo. Kampanan bitaw sa kanang wala dyan. Paglaong bitaw. Pero huwag gamit sa Amigos. Makuan, mabalik. Yung kanan. Kanang mabaskog ka. Din, mura bag ang Amigos mo may gigamit sa Ginoo ba nga instrumento ba nga mabalik kanan ay ako lawa naman ako pagaong taon na kaya luwat man ko sa Amigos man ako magpasalamat sa Amigos Kope.
0: Okay nga nagagay salamat na kayo parang kahilak ko sa Gunimo
1: eh saan kayo na ko unog dahil lalipay man ko tayo
0: lalipay dyan kayo.
1: Nalipay kayo ko ba?
0: Sige, ingay nga si Junil ha. Katupag na ako na, napulo ka box ng Amigos Coffee. Pero karon wala pa may coffee ha. Kanang huwat-huwata lang. O niya.
1: Nagitay, sige, wita, may pangita din eh. Mahutdan man. Abot-abot na may dagang butita. Mahutdan man. May gali atong December. Nakapalit may upat ka karton kay upat na lang may nabilin. Among yurot, isa ay lang. Mahutdan, tuloy inyo. Okay, tuloy na palit yan
0: mo. Ati, sagay ba yung pangalan mo? Vivian?
1: Vivian Labides.
0: Vivian Labides, diya sa ako, ano, Hilongos Leyte.
1: Oh, Hilongos Leyte, doon sa pantalan.
0: Salamat kayo, ha?
1: Salamat kayo, kuya.
0: Salamat, babush.
1: Babush.

0: Yes, daghang salamat Nanay Vivian gikan sa kono Leyte. Pinas mga taga Leyte nga nagpaminaw. Arita sa kape nga Lamian, ang kape nga adunay vitamin C mga higala. Inubanan sa atong amigo sa food supplement capsule. Mapalit ya sa mga butika, pharmacia sa inyong lugar. Yes, atong ipadayon mga lods gikan diri sa Tayasa. Itong pamation, asa na ni ang kaepektibo sa atong Amigos Coffee. Tara, tara, tara.
1: Hello.
2: Yes, sir. Kamusta, sir?
1: Okay na, okay na. Okay na, yes, balay.
2: Okay, sa balay si sir. Sir, kisa yung pangalan na to, sir, na endorse manggugas ko nga patawagan ko nupa. Kay usa ka sa ti gamitan sa atong Amigos Coffee. Kisa yung pangalan to, sir?
1: Ako nga lang Isaias Ilintorio, niya pastor ko sa simbahan.
2: Ah, Lay- pastor. Okay, okay. Pastor, unsa ka nga sikta, pastor?
1: Na ako sa, nabilong ko sa Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ.
2: Okay, asa itong lugar, pastor?
1: Na ako diri sa kuhan, buong barangay Tamao, o niya sakop sa lungsod sa Tayasa.
2: Yeah, barangay Tamao, Tayasa, Negros Oriental.
1: Yes, yes.
2: Okay. Pastor Isaias, no?
1: So, Pastor Isaias Ilintorio.
2: Ah, Pastor Isaias, mangutana lang tani mo, unsa may ganong gi-endorse man kani Sir Ayan ako. Unsa may kasi natian nimo sa Amigos Coffee og before nga pag nag Amigos Coffee, unsa man diay gibati sa tong balawas, Pastor?
1: Una sa tanan ang amigo magud mi si Sir Ayan kay namakoy black time diya sa iyang istasyonan.
2: Okay, sa parehas, oh.
1: So, salamat si Sir Ayan.

0: Kaya nag-endorse og number na ko diya sa imo kay gusto po ko nga maka testimony sa inyong produkto, sir.
1: Sige, sir. Sige, Pastor. Naunsa man ay ka nga nung mo testimony maka unsa man ay naunsa man ay ka sa una o pagka nag-inom og Amigos Coffee o kung sa experience ni mo karon nga nakainom na kag Amigos Coffee.
0: So nana gyud ko gibati nga kinibitang aslom-aslom manugab ning ako ang guan. Manugab ko aslom unya.
1: Okay.
0: Magsuka-suka ko dayong tanang way gana mo kaon kay ingon ana magud akong gibati taud-taud na gyud ni.
1: Wala nang taas kag acid, acidic, hyper ka, hyper hala.
0: Hyper o hyper. Na ay panahon nga manugab ko kanang mag maginhawa ko nga murag magbako-bako ba magbako.
1: Lalom-lalom na to acid reflux ang siguro to.
0: Mo kanang mo inhale ko ana unya ini ko ana ko murag ko magbako na kung unsa naman eh. So kadaghan akong kapigi gamit kini Amigos mo gyud nakapa nakapa na tangtang sa akong gibati pero na apo ko
1: prostate. Wow. Prostate. Oy, last week pila ba iya? By the way, Pastor, hanay prostate. Pila ba edad na to?
0: Well, sir, akong edad ka raw na ako sa 69, nag-irog na ko.
1: Padong nasi 20?
0: Nasi 20, oh.
1: Ah, oh, yeah, gawa sa itong nakay acid reflux. Atong nandong acid reflux kay inil-exhale ni mo, sakit naman kuto-kuto niya, aslong ginawa. Maglaom-laom na itong acidity. Gawa na, nakay prostate, Pastor.
0: Nakay prostate niya, sige kung pangihi kada kanang magabi. Hindi normal ako pangihi, naayos ay kasiyam, kapulo.
1: Wow, pertinis sa buhas katog, sudi ka katog, atog tarong.
0: Dili yun, makakuan yun, makadisturbo gus katulogom.
1: O niya, sa pag dugay na sa doon mo, gantos-antosan.
0: Oo, oh, tayo, oh, dugay na.
1: Mapila na katog-katoing.
0: Na, ay, umiyong siguro nga, ulo, nga kung pag, ikaw na ako itong sakit, kanang sakita, pero karon anam-anam na, gamit ko Amigos, nag-anam-anam naman, o ka, lugar ako ang pangihi kay naanap unom, kalima na.
1: So, di na pa sa una, kasiyam, kadagano, so na normal na, hapit naman normal.
0: Oo.
1: Mga na mga tanaw ko ni mo, Pastor Isaias, mga pila nagkakabuan na gamit ang Amigos Coffee?
0: Kini manggod, tungod kay, kining, pagkakita na ako sa karton diya ni Sir Ayan sa estasyonan kay kada Domingo na amang ko diya na alas 6. Kunya, kita na ko namin Amigos diri. Naku, sir, na ba kay baligyan ni sir? Sa discipline. So, pero nga kuha, diyo nga kuha, ito dito sa Bukid sa sister station dito sa Bukid, sa barangay Bago.
1: Okay.
0: Nangita ko ining kapiha, din sa lungsod sa Tayasan o sa Imalalo o sa Ayongon.
1: Naman sa Tayasan Pharmacy?
0: O na, na. O di ako nagsigipalitan.
1: Pila na gagato yung pinalitan, Pastor?
0: Ayun, no, bago pag inoon eh, napagayon ko sa mga tulog kabuwan na kong gamitan eh.
1: Ayun, at least no, tulog kabuwan nga gamitin mo sa Amigos Coffee oh. Na solusyonan yun ang imong ibati, no?
0: Na solusyonan. Karoon, sir, abinin mo pag namagoy panahon nga di ay mga simana nga walay baligya.
1: Ay, nahutdan, no.
0: Nabuol kayo ko ato, kay kami ba yung duha si Mrs. na gamit? Nakaroon, karoon kay naguol man kong aasa kung magkapalit ni pag-abot na kong Himalalod, ay nagbaligya dito. Ako nitigman kong palit o duha na lang kong karton, gihirot na kong palit.
1: Naman dito ato ang San Sebastian Pharmacy.
0: Oo, oh, dito ko nagpalit, sir.
1: O niya.
0: Duha na lang kong diyahang duha sa karton. Ikot doon na lang ako nagpalit, ma'am.
1: Oo.
0: Mga itong na, karoon, mauna po yung Mana po yung mong gisigigamit kay wala ba may kagamit itong pagka walay baligya diri sa Ayongon o sa Tayasan. Nag-uol yung ito. Karon, ito isang simana na diri ang ako ang mga igsoon diri kay Kabangkalan.
1: Ah, taga-Negros dahi ka?
0: Kabangkalan, Occidental akong ako ang mga igsoon dito.
1: Ah, Occidental ka o niya. Kamusta ba yung mga igsoon?
0: Eh karon, nakatilaw sila. Ngayon sila. Asa man takapalitan eh, wak manin dito sa Kabangkalan.
1: Kaagi ako, naas pharmacy dito.
0: Naa dito?
1: Oo, na. Tintin Pharmacy, RG City Pharma, naasa na dito.
0: Wak pa sila kadumdum na, sir?
1: Sige, naasa Apple Pharmacy. Ah. Halos mo na ang pharmacy dito, naapod.
0: Ako na sila sugin lang dito, makalaboy ko dito.
1: Oh, na, tatus ka man kalan. Pero sa imong experience, Pastor Isaiah, proven at tested yun.
0: Yes, kami proven gid mi nga magtiayon karon. Mo kami may gagamit yun, ani.
1: Okay. So, okay ra nimo, Pastor, tagaan, di ka, napulo ka box na kape.
2: Okay.
0: Sir, lipay ko rin, sir, kay mura ko na itong speak ano ba yan nga magka hatag na ikakaroon ako ano
1: maroon Pasko maroon pero hindi sa dihadian ako mahataga kay lagi o manda
0: okay oh.
1: Ako sa nang ipasbay sa mga tao basi sunod simana o sunod kuan pa na ay mo agi di ang tao na ko pahapitan tika ha
0: okay raga sir
1: or ibilin na ako ni Sir Ryan.
0: Okay, pwede.
1: Ay, pero sandi, nara mga kaliha, i-update lang sa ayan na kaya ko rin ipabilin.
0: Okay,
1: mga kami nahutan sa mixed tax karon ron, inig-abot. Magbiyahe mo na akong mga tao, kaya nakabiyahe na mga sila itong naging simana.
0: Sir, nga, hindi ginang mawala ng kapiha, sir, kaya mo ginaminti na sa mudiri.
1: Oh, okay. So, kaya nga, napulo ka max na kape, nga, pagkapinansan na itong 5 kilong bugas humay.
0: Wow, salamat yan na, sir.
1: Ginagmay nga ko, ginagmay nga pinaskuhan sa Amigos Coffee, Pastor.
0: Ati niya mo din sa akong silingan, sir. Dagan mi kayo gikonana, kanabang gisugin lang yun yung kape niya. Dagan na po na nagamit ko rin sa mga silingan.
1: Okay, niya. Yeah. Eh, minsan putol-putol na itong signal, Pastor. Dagan kayo, salamat ni mo, ha.
0: Okay, sir.
1: Pangalan, Pastor.
0: Sir Isaias Elintorio.
1: Di asa kung ano asa tayo ah?
0: Barangay Tamao.
1: Barangay Tamao.
0: Tayasan.
1: Tayasan Negros Oriental.
0: Pero namin din sa Sitio Bunga, sir. Sitio Bunga.
1: Ah, Sitio Bunga. Tamao.
0: Oh, Tamao. Along the highway, ha?
1: Ah, sige. Ako lang yung ibili ni Sir Ayan, ha? Ipaka, na yung makadrop by, ha?
0: Salamat ka, sir.
1: Masama lang karong, hindi ka rin mahuwan ng tuiga.
0: Pwede. Salamat ko ritawag ka. Salamat kayo.
1: Ah, yeah, salamat kayo, sir, ha, Pastor?
0: Okay, salamat kayo. Huwag ka panalangin sa imo, ha, sir.
1: Okay, salamat.
3: Yan, sa ganagang salamat, Pastor Isaiah and Nanay Vivian, no, sa maong mga testimonya, mga higalang nagkalain-laing mga balatian. Amigos Coffee, isa sa mga instrumentong gamit sa kahitasan mga lods. Nga mamaayo or adunay katubagan sa mga balatian. Managingon kung mga pi og mga pinaman lang ta. Arita sa Amigos Coffee. Mayong lawas sa atong ginapili. Yes, mapalit diha sa nagunang mga parma sa butika sa inyong lugar. Atong ipanayon mga lods, arita o garita sa pagpaminaw sa kaepektibo sa Amigos Capsule.
4: Hello sir! Hello kuya! Yes sir, mayong buntag sir. Kisa'y pangalan na to sir?
5: Si Ramir Baligwata kuya.
4: Ramir Baligwata. Kuya Ramir Baligwata sir Ramir. O saka sa mga nag-testified nga naka-inom na or naka-usar na sa itong Amigos Capsule. May taga-economy gamay nga experience kung epektibo ba doon yung atong Amigos Capsule, Kuya Ramir Baligwan?
5: Yes, Kuya, no? Ang pag-ula ginakong tumaro gamit sa Amigos Capsule, Kuya. Nindot yung kayo, no? Ang akuang pamati sa akuang panglawas. Gani, ning pati ka o kanang kakapoy sa kanang sikitag biyahe. Karon mas nindot ang capsule nga akuang na... na tit na termino sa Amigos Capsule sama ning pagkatulog nindot na kaya ko pagkatulog o kanang sabong tag kuya kanang maglisog ka o kanang remove sa ato ang hukaw nindot mo samot siya ka nindot yung kayo kay sayo ka maka inom sayo po ka maka remove sa atong hugaw so gaan atong maagaan din akong lawas kanang
4: kaya Ramir maglisod kag kalibang ini kabuntag
5: maglisod kag kalibang usahay gabi na usahay maugbaan pero so, na nagsige na ko sa capsule nindot jud kayo nga ako ang pagkalibang sa buntag gaan akong lawas buntag ko sa hapon
4: lawas buntag ko sa hapon nindot ang lihok liskay
5: nagsikig kayo, kuya, no? Lahi d'yo kayo nga kanang dita kayo nomo ka ng Amigos Capsule. Mas nindot d'yo ang Amigos Capsule kay dali mo detox ang imuhang kanang samot pa ang natay acidic. Kuhan mo ko, grabe ka asit ko ka ng asakuang kuan, maginhawaan mo na nga pagkakita na ko nga, pwede din siya kanang sa mga kanang nakuan sa piano kanang mga asit na. So karon gitry, pag-try ginako kuya, nindot di kayo kay magsigita ka ng panukab or magsigipog ka ka ng kuwan sa imong hangin at kuwan ka ng imuhang mga murabak kuwan siya ka ng lain siya ang ganang imuhang tiyan anak muhupay yung gaan siya gaan gaan siya imong pamatik.
4: So, na kumpar Kuya Ramir Baligwat ha mo na imong experience sa ito ang Amigos Capsule. O niya nai-nangutana Kuya Ramir na amari si Bobby Huntili ha. Ingon si Bobby ha, ingon si Bobby Utilia. Siya nga pagutan ano ko Kuya Ramir Kuya Indal kung okay man ni sa buldos-buldos kay ako nakabuldos ko sa kumbana sa kong asawa nga si Gracia. Nga nakainom ko Amigos Capsule ha. Sa imong experience ya nakabuldos pa bugga?
5: Agoy. Mo na nindot kay nga pangutan na Kuya Indal. So nindot kay Kuya Indal no kay sa una nga wala pa ko gagamit yung daning Amigos Capsule no. Kailang mabuntag. Ilhan gini mo aduna gid siya ka ng ipik no kay kana mabuntag sayo pa kayo ho na si Junior barog na
4: barog na bro, kayo pero sa una wala dugay
5: na wala dugay mo parog karon
4: aroy
5: kuya kuya ay oh kana mabuntag tinuod gina manguhit oy si Junior
4: manguhit sige so ana so alang sa mga tatay niya Kuya Rams. Epektibo ha, epektibo ni nga to ang kwan, epektibo ni nga to ang Amigos Capsule, alang ni mo. Alang sa mga naminaw, Kuya Ramir, maligwat, sa ika-advise ni mo nila.
5: Makaalang sa...
4: Makaprobe yun at itong Amigos Capsule, ya.
5: Kaalang sa naminaw, no, ugasan ni Nabot, ang ato ang gear karon sa Amigos Capsule, ganun mga edadaran na, o sama, apoy upan nga dili pa edadaran, pero minus na sila aning buklo sa kama, kuya. Ayun yung git sa gamiton, kuya, ang ganang Amigos Capsule, ganyan mo. Buntag sa iyo pa, wala. Hantun na, maghayag na, kuya, portigil. So, ang wako yung ilang ika-advise ninyo, no, ang ganang mga, magnanay problema gamay sa ilang kataw. So, una, dungan sila na nabuhi, pero una namatay ang ilang libuhi. So, kanyang Amigos Capsule ta. Amigos Capsule ta, mga pare.
4: Okay, pilay edad na to, kuya. Pilay edad na to.
5: Ako, kuya, ang edad na ko, 52 na dito ko.
4: 52, okay.
5: Tag-aasa din siya po, kuya.
4: Tag-aasa din ito, Kuya Rams.
5: Nakakuroon ko, kuya, nakuyo sa Palamban, ha, Kumbado, Palamban, Cebu.
4: Yes, nagagay. Salamat, Kuya Rams.
5: Nagagay. Salamat, kuya.
4: Nagasalamat.
3: Yes, dagang salamat mga higala. Hawa na tayo igong oras. Kamunay bahala na ako diha mga lods. Dua lang sa mga butika parmasya sa inyong lugar. Amigos Coffee, inubanan sa atong Amigos Food Supplement Capsule. Once again, mapalit sa mga butika parmasya sa inyong lugar. And ayaw kalimot. Wala na, natagak na doon. Ayog kalimot hang, adun na tayo promo sa Amigos Coffee ang padaghanay sa empty boxes. And syempre, adun na po yung promo sa padaghanay sa empty blister sa Amigos Capsule. Duha na. Ug duha na atong promo, pwede mong makadaog sa atong cash prize ug bugas humay. Wala tayo igong oras. Dagang salamat ug mayong gabi sa tanan.

0: school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Magtumar, bitaw ko, buntag, o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo, jud kaayo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga puti. Mighty C, DTX, coffee.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butiga.
0: Ako ay Roselyn Mendulana, isang guro sa public school. Yan yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gynika, The Alternative, at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
1: Papalit sa mga buding.
4: Papalit si Rodrigo Limpapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, gitataas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radio, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. 9.29 na lang. Tanawat ko to sa ako sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Tising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500 para sa among mga pigado makamulig kag makapapan sa lawat ng tao.
1: DTX 500, mapalis sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: So, maayong adlaw ka na tong tanan. Ako di ay si may taod nagbuyo sa Talaimo da Davao del Norte. O na akong panginaron karon is 29 anyos. So, ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So, sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So, doon ay alibyo ni ini. O nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So, okay na siya. So, nag-inom ko ani nga tambal. Sunod lang sa isa ka bulan. So, pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So, salamat kaayo sa astasan o sa nag-game mo ani nga produkto. Salamat kay
1: Dragon Fruit Go! Gipak kusgan! Dragon Fruit Go! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Go! 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Go! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Go! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Go! Dragon Fruit Go! Pure energy.
7: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
8: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
7: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition, and Wi-Fi with its own power sub-meter in every room and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV located at Daang Taytayan, Kalindagan near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
9: Ako ni si Carmelita Kalisman Yao, nagpali sa imong product na lunch o UID o minanage oil o nasong coffee o serbiken o remain o lunch ay draft. Ako ang gaitis mong good ko ma'am, gamit ko ang natay. Sabi ko mong programa nga. Sana ka siya, makayo dito sa food. O, kung ba na po, na, ko ano si sagit na tipo, gamit po si Ani kay, makayo mang yan, hindi ka nabot si Ani ng yung product ni Ma'am Aileen. O, di na gini mo pagpabulag anak, siguro gini ka pali. Sada man, salamat kayo Ma'am Aileen sa yung product na, naayo dito mong sa food.

0: panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
1: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
2: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-abdik o lagsik o kadunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
3: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
7: Christy, sa bakong sili ko kalagaw mo ng nakatabang kaayo or alan ang inyohang produkto.
8: Ilan nakabulan ni mong inom sa ato produkto, ma'am?
7: Kuan na, 6 months na dayon. Puyabuyag wala na siya nito kay nga dili ko kalagaw dayon. Inyohang as mo sige na kong gihaplas food sa ko ang tuhod.
6: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
9: Mga penata! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
10: Helen Babur, 55. Tagayungon ko.
8: Tagayungon.
10: Sa dumanggit na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawala mang kapoy.
8: Okay.
10: Ang odeon, lami po ang katulog.
8: Karong?
10: Katungo pagkatilaw.
8: Pagkatilaw?
10: Sila ka ng kapsul o
9: mga penata!
0: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Mabel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya daw na nami anak ko daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos daw nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oil sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tilaw sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Sa mga butika, mapalit sa mga butika. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnaso. Nakugyo na tabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX 500.
3: Ako si Alex. Nagkayuti ay dyan ko. Sakit ipangihe o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500. Tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Kini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior og isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ning Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dali ra ko ubohon og hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. Huwag salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tang tanan ang balatian.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House. White Knights Dumaguete Pension House offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
7: Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Ako di ay si Manilyn Madera, taga Tejero Hagna, Bohol. Napalit ko og non-liniment oil o corn coffee. Kay ang non-liniment oil, lami akong tulog nga madali ra ko makabawa sa non-corn coffee. Nga kanahong gimintin ma'am nga hapas na akong usawang anak. Lami among tulog magabi'i nga mawa among panuhot. Salamat kayo sa non-product nga naayo mi sa among gibati nga kay Ate Eileen o kang Doc Jan nga si
0: ko paminawa nila sa radyo. Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. An MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistance at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
3: Okay, may buntas na rin. Itong paminahon karon ang usa sa mga digamit sa amigos. Sa tayo pala itong kapangalan, no?
4: Ako di ay si Rodolfo Barsimo, nagapuyo sa Sikyo Kabangahan, sakop sa Bago, Tayasan. Ako nagagamit ako sa Amigos Coffee. Kaya sa Pilmero, sa wala akong nagamit, sakit akong tuhod, maglakad ko, magkiyang-kiyang ko, hantod akong lawas, luya. Karon nagpasalamat ako sa Amigos Coffee na akong gigamit kay mao'y usa nga nakaayo sa akong tuhod o sa ako ang lawas, nakahatag o kadasig. Mao na nga akong mga amigo din ha, mga sakop, mga kauban sa senior citizen, gamit na mo lalaking babae sa Amigos Coffee kay kani mao'y makaayo sa ato ang lawas. Tanan, mga kaluya mawala, pinaagi sa Amigos Coffee. Dige, daghang salamat.
3: Okay, salamat kayo nang.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
5: Yes, orihinal sa kumalang si Ventitor Kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
6: Unsa man tong imong sakit? Sawa pa kan inom og Dragon Fruit?
5: Nagkakay protect ako dok. Iko katulog. Iko ka siya. Iko ka tabawas. Iko pangit.
6: Sadya na kami kasa. Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, manindot na gindi mo paminaw.
5: Oo. Salamat ko na yun yung produkto sa Dok.
0: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
7: Testimonya sa Wonder Iswalin.
8: Kasi wala sa Tamora, Chief Tamora sa Lawyer in Balfour City. Doon naman ko pwede sa radyo. Ingan ako, Jen, Sunray, Wonder Screen, kaya hayahay yung lukan ko. And hindi po ko ang titik-titik ng lukan. Wala ko ng kakoy. Kaya amon na yung sulayan. May itiyan. Sulayan lang sa Tamora, Miss Walin, kaya mismo give ko may kasi natin hindi ko sa Wonder Screen kung mahimo. Lamig yun ang kamamante.
7: Esqualin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Ritual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isang ang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang ng interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doaw ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
10: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
11: Mga pena ta! ania na ang kape na makaayos sa lawas.
12: Ako si Nora Suniga, 64. Buong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako dyang namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
6: Yes.
12: Dayong dragon fruit ako ang ginainom. Nya dayong pagkatutod anak mo, kuan ang akong singot ba? Yes. Maayo gudi ay ni so, siya. Kay paningtun mo ko. Kinanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya. Abti ko na inyong lawas.
6: Salamat kay.
12: Tinuod jud na.
11: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
13: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abdik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.

0: 500
1: Mapalit sa mga butika.
0: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kompleto, kun todos recados sa paghatag og sakto nga kasayuran. Ug giya mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.

0: Hello! Hello! O, oh, sa kamahimsugon, mabungahon nga adlaw, sa tanan na to, ka mga suki, ka mga tigbalamatiling atong tulumanon. Welcome, welcome mga higala sa bago na usap ng edisyon ng atong programang Kasayuran sa maayo nga panglawas. Of course, kauban ka nun ay Doc Hans Lim Nolo. Oy, naka DTX 500 na ba? Pangitaa ka nun ay ang tatak DTX 500. Ang pinakataas kaayo og antioxidant level nga herbal, kampiyon ka ay mga higala nga herbal nga pwede natong i-maintain, no? I-maintain kada adlaw mga higala. Himuan na nga vitamina, supplements kada adlaw, herbal kada adlaw ang DTX 500. And of course, ang atong D3 bio, ang vitamin D3 na may BCO. Di pagkalimta na inom na, nakakape na ba? DTX Coffee Mix. Wow! Ang pinaka-patsada, pinaka-uso ka ay ron mga higalang kape. Bigyan malalis. Gipangita ang yun sa katawahan. Ang uban, magbagulbol na lang kay mahot na nung stocks. But anyway, kanunay mga higala garista, kintas mga butika. Mga penata. Tara, kapinata. Ha? DTX Coffee Mix. And of course, naatay bago kaayong nga kape. Ganaan mo og bago nga kape. Ganahan mong bago. Ang bagong variant mga higala sa DTX Coffee Mix, mauning DTX Premium Coffee. Sa mga nangita, ala sorbiha, susihan ninyo sa mga butika ninyo kay basi na anay stocks. Anyway, na anay mga butika nga na anay stocks at tuang pinakabagong klase sa herbal nga coffee karon nga naas butika. DTX Premium Coffee. Di ba galimdan ha? Ato na yun. Ato ang mga higala. Ang ato ang mga products sa pinakaluol nga butika pharmacy sa inyong mga lugar.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga dunay VCO. Ang VCO nga dunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika.
0: Anyway, hello di ay sa itong mga viewers via Facebook Live. Sa mga naka-Facebook dila ron. Hello ninyo. Visayas ug Mindanao, tibuok kalibutan. Asa man na mo ito itong magsibiya karon? Mga silingan na ito ng mga probinsya. Abot sa itong magsibiya karon. Tibuok lalawigan sa Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Negros Oriental, and Sikihor. Nga to mga senior citizen ron. Naka DTX 500 na, di ba? Ligyan na pagkalimtan, kada humanugkaon, inom og usa ka kapsula sa DTX 500. Iparis mga higala sa Mighty C, ang alkaline base nga vitamin C. Para kanunay hamis ang pamanit ba? Layo ta sa mga wrinkles, mga fine lines, mga kunot-kunot dira. Kinahanglan ta og alkaline base nga vitamin C. Gawas nga layo ta sa mga common cold, sa flu, layo ta sa mga viruses o bakterya, ligo na nga tong immune system, batan-on pag yun talantaon. kung naatay enough nga vitamin C kada adlaw. Magmighty C ang number one brand mga higala sa vitamin C nga alkaline karon nga naa sa botika. O, Magmighty C na. Sige. Isgutan taron mga higala kining ato ang ani sa tasagoan paghatagog pagsagad ani mga good fats. Actually lagam mga pagtuon na binagyod ni mga nutritionist gina-promote nila mga higala ang pagsuporta sa pagkaon sa mga good fats. Even me mga higala I highly recommend gamit mo o good fats. Isgutag fats. Unsam ng fats. Lipid or fats. Actually, naay duha ka klase, no? Nga most common, kaning LDL o HDL. Kaning LDL, muna yung mga bad fats. Nga gikan, aling ato mga ginakaon karon. Binagyod kong karne, yan. Mga mantikaon, nga pagkaon. Mga saturated fats, mga trans fats na makuha na to sa mga fast food chain. Yan. Kana nga mga mantika, muna'y dili pwede sa lawas. Dili maayo nga magulpi na to ang pagkaon, anak. Ang ginarecommend sa mga eksperto, good fats, kanang HDL. High density lipids. Kana sila mo'y gikinahanglan sa lawas. Okay, sa magsigitag kaon, mga higala o kanang mga mantikaon ng pagkaon. Gagikan sa mga karni, mas maayo nga kaon tag fats, gagikan sa prutas o sa gulay. Ang pinaka excellent source, ani, avocado. Oh. Murag ting avocado na baron. Butong. Lubi, mga higala. Kanang butong yun o kadaanlaw. The best yun na. Oh. Butong kadaanlaw. Bisag usa ka butong kadaanlaw. Enough na na siya. Oh. Kadaanlaw. Butong yun. It is a excellent source, mga higala, of medium chain fatty acid. Good fats. Yan. Kini sila, kani mga good fats good. Nakita sa mga pagtuon nga makapabawas og timbang. O, muna'y kalainan ha. Kung bad cholesterol, bad fats, mga mantikaon nga pagkaon nga gikan sa mga meats, karne, muna'y mga pagkaon nga makapatambok. Gawas nga makapatambok, makapa-high blood pagyon, makapa-heart disease pagyon, makapa-arteriosclerosis pag yun. Maka-stroke pag yun, mga higala. Maka-heart attack pag yun. Kunting paita, no? Ang good fats, muni sila mga fats nga makapaniwang, makapaubos sa timbang, na binagyod kung plant-based lifestyle ka. Mas dali ka nga mo niwang o mugamay. Muli na kanindot, mga higala, sa good fats. Yan. Sa science, ang pagtuon mga higala sa good fats, makatabang nga mas mas dali ka nga mabusog. Nya dugay kang gutumon. O, nindot ni. Dali ka mabusog, sa tapadyutay ra imo makaon. Nya lugay pag ikang gutumon. So makalikay yun ta higala, labi na yun nga ito mga kaliti X o mga kaliti Rimayo. Makalikay yun ta sa pagdugang sa tuntimbang. Kaya magdugay at magdugang at tuntimbang. Kanira bang life, kaning kinabuhi is a circle, no? O, balik-balik lang, no? Usahay makadayet na ta. Maka-exercise na ta. Then after all, mga higala, murag na may mga ikaon. Kaon na po. Nya, kung ma-observe ni mo nga manambok na po ka, exercise na po ko, anime. Jogging na po ko, kaya murag na nambok na po ko, anina. Mag-diet na po ko. Pag-uma na po diet, humanog exercise, kaon na pug ko. Marang ito nga, life is a circle. Yan, di ba? Sa science, makatabang kining pagkaon sa mga good fats. Munang excellent source ani mga higala, number one. Kani mga good fats nga naa sa mga prutas. Oh. Nilangutan na rin. Yes, sir. Very good yung kaayo ng good fats. Especially ng D3 bio ninyo. Kanunay yun akong ginainom na kay taas kong kolesterol. And thanks God, niubos na yun sa sir. Nag-diet ako, nag-exercise. Dahil nag-inom kong D3 bio 3 times a day. 2 weeks lang. Wow. Gaubos na ako ang kolesterol. Thank you kaya sa itong mga textures. So, D3 bio usa sa iyahang ginainom. Because ang D3 bio is an excellent source of good fats. Oh, asa gikan ang D3 bio? Number one, ang D3 bio na anisay cold compressed virgin coconut oil gikan sa lubi. BCO. Wow. The best, no? Gatabang kini sa pag-regulate sa blood sugar. Oh. Di ba? So, nindot ang good fats. O niya, nagapagana kini sa tong lawas para sunugon ang mga tambok. Kolesterol. O iyahang ginasunog mga higala. Actually, ang fat metabolism is very important. Kinahanglan ka ng mga kolesterol, dapat masunog na siya, magamit. Kung saan yung mga higala makatabang ang good fats nga naa sa mga prutas. Kung dili ta kakaunaan na, eh, mas maayo sigurong mag-maintain na lang taong D3 bio kada adlaw. Ibisan pa man dili kita kakaon na mga good fats nga itong ginamention, e naatay D3 bio kada adlaw. So kung naatay D3 bio kada adlaw, ang kakulang ngon nato sa pagkaon sa mga good fats nga naay maayong benepisyo sa lawas, mahulipan ra. O mahulipan ra mga higalas pinaagis pag-inom sa D3 bio kada adlaw. Yan. So, ha, kanang avocado, kanang olive oil, kanang virgin coconut oil. Dali ka mabusog, mga higalaw niya. Gaubos pag yun ang imuhang cravings. O, muubos ang imuhang gana sa kaon. Makakorek mga higala sa itong mga diet hormone. Yan. Then, omega-3 fatty acid usab. No? The best po na siya. Sa isda, sa mga seeds, no? Very friendly po kay na siya sa ito ang kasing-kasing. Ang coconut oil, virgin coconut oil, yun ang pinaka-best. Cold compress, virgin coconut oil. Yan. Kung ano siya, kanang naani sa itong D3 bio. O naani sa itong D3 bio, muna nga kita ga-encourage. Instead nga magkaunta sa sobra-sobra nga mga saturated fat, mga trans fats nga naa sa itong mga ginakaon. Dapat, ang ato ang ihabit kanunay ang mga good fats nga naa sa prutas. Wala gina ang problema ani ron kay dili man tahinga onog prutas. Di ba, murag sa lagma na siguro kakauntag saging sa usa ka adlaw. Ha? Am I right, mga higa? Tinuon ba? Kakaon na gurutag prutas, anig Pasko na. Isang tasan. Oh, December na. Mga Burmans na. Hey, how about karon mga panahon na? Kung wala yun na sa itong diet, mas maayo mag-maintain ta og supplements. Oh, pwede na ito adlaw-adlawon. Pinaagi sa pag-inom sa D3 bio. Kada adlaw. Ha? Ang D3 bio na to, pwede na to niyang i-maintain kada anlaw. Actually, ginahimo na ning vitamins karon sa kadaghanan. Sa to mga lolog-lola, muna ni ilahang gina-maintain kada anlaw. Pangontra sa Alzheimer's o dementia. Pangontra po sa mga nerve problem. Kung experience mo, may mga numbness, may mga pagpangurog, pagpaminhod sa inyong mga tiil. I-D3 bio na kanaan daw. Inya kung may experience ninyo nga, may panahon sa kinabuhi nato nga, dali kita maigo mga higala sa mga ubo. O may panahon yun nga, dali kita maigo sa ubo, sipon, trangkaso. Eh, kanang panahon na mas maayo nga na atay D3 bio kadaan lang. Himo na itong vitamins. Kanya sa mga mamis, very concerned kayo sa health sa ilahang mga kabataan. So, number one, mangginang itong mga bata. Para himso ganun ay healthy itong mga bata. Kaya ang mag-supper manggod, kita mga ginikanan, kung ang atong bata nagmasakit, masakiton ba na? Or perminti duawon sa mga balatian, ang mag-antos mga ginikanan. No? Muna nga mga mamis, himuan na nga vitamins sa mga bata ang D3 bio. Ipausap lang na kada adlaw. Pag mata nila sa buntag, pausapon ni mo siya o D3 bio. Mugana ang ilang kaon, anak. Bagsik ang bata, ligo ng bata, mga higala niya, layo sa mga ubo, sipon o trangkaso. Dili-dali nga matakdan sa mga infectious diseases. Yan na kanindot, anak, mga higala. Ang brain improvement sa bata, gina-enhance mga higala sa medium chain fatty acid. Kaya ang medium chain fatty acid sa lawas, labi na yun yung D3 bio na to, MCTs, naa sa D3 bio. Ginahimo na siyang ketone sa atuang liver para nga atong brain, mga higala, na ay enough nga energy, na ay enough nga fuel ang atong brain. Para ang atong brain kanunay ga-function og tarong. Muna'y nakalindot, mga higala, sa D3 bio. Kung ipamintay na ito na sa itong mga bata, kadaan daw. Muna tayo mga bata nga ga-eskwela dira, la ipamintay kadaan daw. Ipainom na sila og D3 bio. Ang atong D3 bio! Mag-uban pa nga mga produkto, mga higala, kauban ng atong DTX 500, ang ato ang Mighty C, ang atong DTX Coffee Mix, na anis mga butika. San ba'y mga higala, kaya ato sa ning pamation, ning pipila na to ng mga consumers, nga naayo na, og natabangan ng mga higala sa pag-inom sa itong mga produkto.
1: Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, pagdabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar, sugar cane extract, na may pinakamataas ng ORAC value. Effective sa pagpapabama ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa fatty liver, mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may mumortika siya rancha company mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
2: Numerous ko pa yun, ma'am. 47.
3: Kanang, unsa mo ginagamit ng mga products, sir? Ni Dr. Ramilo, eh.
2: Dagan ang mga pagkakarina at hindi palit karon.
3: DTX 500.
2: Sir,
3: unsa may nakahatag o kaayuhan sa imo sa DTX 500, sir?
2: Magkakang yun, ma'am.
3: So wala pa ka nagamit, anak, sir? Ano sa mong gibati, sir?
2: Mangawi ang paa. Mangawi siya, umusog, ikaw ang isim. Hindi, pwede ko ako'y uskart nga akong gulitan kay matumba mo ko, ma'am. Magdadahalag ko ba? Ngayari sa hukod ba?
3: So karon, sir, nga nakagamit ka, anak, sir? Sa may na-feeling karon, sir?
2: Kalo siya ginawa na.
3: Makahatagid ka yun, sir?
2: Makahatagid ka yun.
3: Sir, sa may mga panawagan ni mo, sir, sa wala pa nakagamit, ana, sir?
2: Sa wala pa na kay Balo, hindi rin yung naging magsa ng doktor sa klinika. Hindi makapang din yung mga palatiyan.
1: DTX 500, mabali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Himok sa natural nga sangka, pariyos ang amarkuso. Chia seeds. Bisugard sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakabi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
4: Hindi laging makulay ang buhay. At hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya, hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon. Kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya leaves, Bisugard Sugar Cane Extract at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativa Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok at sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili at hindi mawalan ng pag-asa.
1: Kasayuran sa maayong panglawas.
5: Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Uno, Hingog City. 55 anyos. Nagbalitian ako sa usaka diabetic o mild stroke. Busa, nakabatib ako sa advertise sa radio sa Energy FM sa maong produkto nga D3 Bio. Akong gisulayan o tumar. Sulod sa tulok at tuig, bago pa ako nakatumar niya, karoon na akong paminaw sa kumulawas ni Arang-Arang yun o dagang salamat. Francisco Barquez, nagpuyo sa Baybay Lunaw, Purok Uno, Hingog City.
1: D3 Bio, mabibili sa mga butiga. Food Superman.
6: Ako sa Renato, nalarama ko sang ginsayaan ako sa partner ko. Balan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay, puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang? Sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig sang Extend Food Supplement for Men. Thank you, gid, sa Extend. Baayaw, gid kami. Mini Mister
1: Extend Food Superman for Men Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Rondan. Dali na kayo kumagkasakit o gilanat. Ubo dala si Pon. Kaapoy kayo. Turbo sa akong pagspila kay si Kog Absent. Mao na nga. Iparitan ko ni Papa o vitamin C ang Mighty C. Ako ragi maintain pag-inom sa ka-capsule 3 times a day. So kan pag-tick na ko o Mighty C, hinajud ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang Mighty C.
1: Mighty C ang alkaline ka vitamin C sa mga butika.

0: Adlaw ang number one brand sa alkaline base nga vitamin C karon nga naas mga botika, Mighty C. Kanaan lang mga higala, the best ni siya nga klase sa vitamin C.
1: Go vitamin C.
0: Pwede na itong i-maintain kanaan lang. Nabilag yun itong mga nagkaedad na. Aron mo update ta, ligo na nga itong bukog, ang itong immune system. At the same time, dali ta nga makarecover sa tuang balatian. So magmighty si Kadlaw. O naa sa pinakadool nga butika. Ang nakalindot bito aning mighty si. Kay kaya niyang ipagawas ang mga uric acid sa tuang kidney.
1: Vitamin C.
0: O muna yung nakalindot sa pag-maintain sa mighty si Kadlaw. Nga iyahang panindoton ang imuhang tulog. Labi na ginyong parisa na. O DTX 500. Ako, maningala ko, usay, lukaon yu ko. Basta naka, makainom kong DTX 500 o Mighty C, grabe. Katulogon yu ganiya. Wala'y nakanindot sa pag-inom sa Mighty C or either. Isabay ninyo na sa DTX 500. Ang ato mga ugat, mga higala, kaling ato mga, kuan, blood vessels. Kuan ni siya ka ng, very kuani siya, very amazingly long kining ato ang mga ugat. Kay kung ato dining sumpay-sumpay yun ning ato mga ugat. In a straight line mga higala, in a single line kung sumpay-sumpay yun mga higala. Kaya niyang tuyokon ang tibuok kalibutan. Kaya niyang tuyokon ang circumference sa globe. Kaluha ka beses pag yun. Two times. Twice niya nga kaya niyang tuyokon. Kung kaling ato mga ugat, bitaw isumpay-sumpay. Ugat na to sa atong lawas. Gagmay man na or dagko nga ugat. Kung isumpay-sumpay na, perting taasa. We are fearfully and wonderfully made. Muna nga, kaninga to mga ugat, mga higala, kinahanglan nga healthy ni sila, kanunay. Kaya nga naman, muna siya yung mga highways and byways atong lawas. Diri, ginatransport ang tanan nga gikinahanglan sa atong lawas. Gikan sa itong mga intakes, mga ginakaon o ginainom. Ang tanan na itong ginakaon nga naay mga value, even kanto mga toxin, gaagi ka na o galatay sa itong mga ugat. Kinahanglan himsog og healthy ang itong mga ugat para matransport ang gikinahanglan ng mga sustansya sa lawas. Pag dili siya healthy, problema ta. Kunay mga bara tungod sa mga fatty deposit,

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: D3 Bayo, mag DTX 500, mag Mighty C kada adlaw. Kini nga mga klase sa mga supplements makatabang sa pagpa-healthy sa ato mga arteries, mga higala, mga ugat na to. Naas mga butika. Sa mga nangita sa itong sabon, sir, asa tagapalit sa inyong sabon, no, DTX Beauty Soap. Naas mga butika. Katol-katol sa panit, lagom-lagom sa panit, talumtum ba na, o gusto mong sabon nga na whitening effect, gamit mong DTX Beauty Soap. Si Mister, no, usahay, galuya na ang performance panahon sa labing-labing ni Mrs. Imni nag-extend herbal capsule. Oy, pag-extend herbal capsule para mo extend po na kay Basin. Nagsige na lang naglumoy-lumoy nira. Ang atong extend herbal capsule na as mga butika. Then sa mga mahiligo ng kape, di ba galimtan lamian o gumot nga klase sa kape mga higala. DTX Coffee Mix. Nga natay bago nga kape ha. Bago kayo, DTX Premium Coffee na as mga butika. Mose ibabay ko higala, kaya nga itong oras limited kayo. Kung mapon, mag-uban na uban na punta. The same ka oras, the same ka sibya. Programang kasayurans, may paglawas, Doc Hans, Lima, Nolo nyo nakauban. Mga ka-DTX, mga ka-D3, bayo, tara. Kuyog ta, kay mga penata.
2: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience.

0: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8:01.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong pagluwas.
5: O garoon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida ug Dragon Mel Galios.
6: Mga pinata!
7: Yes, Visayas!
6: Ug Mindanao!
7: Nakapangapina ba ang tanan? Yes, mga ka-Dragon Fruit, Doc Alan, for sure. Yes. Nakapangapina yun ang atong mga suking tigpaminaw, Doc, no?
6: Mm-hmm.
7: Habang nagapaminaw sa ato ang programa karong adlaw, sa ato ang hisgutanan karong adlaw, lami kaayo ihigop ug Dragon Fruit Coffee Mix 12 in 1 with insulin tag, especially sa panahon karon, Doc, no, maulan-ulan na adlaw, mga suking tigpaminaw. So akong ihatag ang higayon kang Doc Alan Autida para hisgutan na pod ang usa na pod ka topic nga makatabang for sure sa ato ang mga suking tigpaminaw, Doc.

0: Yes, welcome. And of course, may adlaw kadragon meal. May adlaw usab sa ato usab nga mga listener kanunay nagasunod sa ato ang programa. Sana kada nilang mga suking sibihanan. May adlaw mga suki na itong tigmam now. Bisaya so gamin na amping kanunay. Labaw sa tanan. Ani na sa inyo hang ubo sigalag alagad sa kanginan. Uban ni ninyo ni kadragon meal sa ato usab nga isgutanan. Ang pagpakabana sa may panglawas. Mawakan ang pinaka-importante kayo mga suki from St. Vincent. GSK Healthcare Food sa Supplement Trading. Nag-adunay mga gipahigayon mga sukin tigpaminaw o ang mga produkto nga mga kapsula o guban panini para usab maprotektahan ang ato usab nga maayong panglawas. Aduna kitay prevention. The prevention is better than cure ang pinaka-importante. O dili ang ngayang kabalakan mga sukin tigpaminaw kay ang Dragon Fruit Plus o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule dasok na kini sa nutrients ingredients o nagkadaing klase sa vitamin C. Bakit na pinakarindot kayo nga kapsula, ha? Kini siya mga sokin tigpaminaw, mga puro herbal, no? Ay mo kalimot niya na sa pagpalit sa nagdang butika o pormasya sa inyuhang mga lugar, ha? Ay mo kalimot mga sokin tigpaminaw sa mga ato usab nga produkto kasama o kaabag usab ang ato usab nga Dragon Herbal Coffee Mix with insulin plant, ha? Kini siya nga nakarindot ini mga sokin tigpaminaw, kapi nga walang palpitasyon, ha? Mga igsoon na to nga gusto gyud mo inom alang usab sa ilang memory o alang usab sa mga stored fat, dagko kay mga stored fat mga sokin tigpaminaw, kini na gyud ang kape para kaninyo para kanatong tanan. Mga igsoon na to nga gibawalan na sa pampublikong kape pag inom kanina ang pinakarindot, ha? Kay nagbitbit o naghambin kini og insulin plant nga naa sa ato sa mga pagdusi ka klase mga herbal niini ang kayang matabangan sa nagkanayang sakit o balatian. Mga kanahigala ang pinakanindot sa atong kape usab ang ato usab mga dragon muscle oil, para nitong doon ay mga varicose veins, rheumatism and arthritis. Para kang nanay o tatay gusto magpamasay the whole body massage mata gabi eh, gamit mo o dragon muscle oil with chubake, ha? Kanahigala nakanindot niini ang mapagpilian ninyo ang kamot, no? Sama sa sampagita lavender ilang-ilang. Ana ani ini kanindot sa atong haplas manutsot ang kainit og ang kahalang sa inyo usab nga pamanit kasama usab nato ang ato usab nga Dr. Punjisop. Ang katong na problema sa mga kaigsoonan nato sa ilang mapamanit kanipon ang pinakanindot kayo wala na ilain pa Dr. Punjisop ang katapat lamang niya na for minor skin disease. Aside ano mga higala, aduna tay pag-eskutan sa pipila ka minutos ang pagpakabana sa maayong panglawas ang ato usab nga lawas kinahanglan. Humot og nindot di baho, ada body odor, the secretion of foul smelling, preparation mga sokin tigpaminaw. Doon ay mga hinungdan usab, kini mga bacterial action, most of them mga higala are under your arms, no? Wash your body always, slow bowel movement mga higala, kanang usab pud na maka hatag og dugang kabaho sa atong lawas pag di ka hilig mag-dispose. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading mga suking tigpaminaw, sigurado imuhang kulon hinloon.
1: Yes mga suking tigpaminaw, in today's busy world, your body needs real care. Dragon Fruit Herbal Capsule helps strengthen your immune system and fights fatigue. Made from real dragon fruit, rich in nutrients your body needs. For a refreshing drink with the same natural goodness, try Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams. Stay healthy, stay beautiful. Ang sekreto sa kusog o kaanyag, ang Dragon Fruit Herbal Capsule nga available na sa tanang leading drugstores ug mga butika sa inyohang mga lugar, Visayas ug Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Star, sikat.
4: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
6: Feel the music, Star Radio!
7: Oras sa Star Radio, alas 8:07.
8: Mga kagahapon, nga bisikleta. bisan manglabay mga panahon, kini nagpabiling buhi sa panumduman nga dili mahimong makalimtan. Mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Lama sa kagahapon.
8: Mga kaagi nga nagbiling og lama nga dili mawala sa hunahuna. Tungod kay kini nagpabiling suliran, mga nangita og kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tulumanon nga maghantag og gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw og nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Palihog, tambagi ko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa kagahapon.
9: Mga lama.
10: Maayong gabi, mga bay. Adlaw karong Huwebes, pit sa 30 ni mga bulan sa Hulyo, tuwig 2026. E nasab ng hugna sa ito ang tulamanon, ang mga lama sa kagahapon. Sige, mga bay. At ang ikaroon nga kagabhion sa ito nga maulanon o babugnaw kagabhion sa ito nga tulamanon, ang mga lama sa kagahapon, ang sugilanon ni Bongbong. Kundi mga bay, kining sugilanon ni Bongbong, naghubit kini siya nga pagkaulitaw. Kundi in, gwapon ta siya. Daghanong ta kaniyan higugma. Apan sa iya nga gipanguyaban, way misugot bisag usa. Tungod lagi sa iya nga apan, ang iya nga pagkapalahubog, mga bay. Apan, dunay usa ka babae nga anda mudawat sa iyang pagkasiya apan ubos sa usa ka kondisyon. Kung unsa makining kondisyon, mauna nga paminawan ninyo mga bay, ginito nga sugilanon ang mga lama sa kagahapon. Aron ini nga masayran kung unsa kining nga maunga kondisyon. Sige ha, sa tanan-tanan nga naminaw karon sa mga panaguban sa mga lama sa kagahapon. Maayong nga gabi ka natong tanan. Ilabi na gyud sa makahigalaan diha sa Man sa Hibindoy ni Ma'am Len Tugdang. Kansang pagpaminaw sa Star Radio Tayasan, way undang-undang. Kaban ni Sir Manuli Tutugda. Diha pod sa matuog ni Ma'am Alma Escarpe bisag tunga gabi kanunay mga pi. Kaban pod ni Ate Restita Abdul Monte, nga nag-anto sa yung ka-beauty. Og sa tanan-tanan ha, mga Jukento pamili, pinangluhan diya nila ni Tio Jesus Jukento o ni Tia Elvi Jukento diya sa Barangay Kambay. Kauban diha nila ni Madam Maria Bungira, ni Ma'am Jorlin, ni Bay Bubord, ni Bay Michael, ni Dong Alpe, ni Bay Jarel o ni Ma'am Isel, sab ni Ma'am Jorlin. Apilo si Ma'am Jorlin ha? Basig dalim tanako, basig nabasa po gani ha. So, ikaw niya sa tanan-tanan ha, mga Jukento pamili diya sa Barangay Kambay, may gabi. Sa mga tanain o dibagyo pamili, may gabi diha nga nila ni Inday Angelina Tanaid Bagyo Duran. Kauban ni Tay Ivy Tanaid. Samtang direpod sa barangay Magtuhaw, way pakyas ng kanunay naminaw si Bus Digoy Herodias. Kauban ni Bus Dindo Abrin Silio Vlog nga kanunay naglaag-laag. O siya nga pagsuroy-suroy ang mga radyo at sa iyang mga amigo, lesoon o gibutang sa Star Radio, mga amigo. O niya, sa tanang-tanang naminaw karon, may gabi yung sa tanang makaigsunan ng mga diyas sa hilit-hilit nagpadaplin lang samtang naminaw. O niya, ito manin tibayaon kay doon ay mga naglantaw naminaw sa tuwang atulamanon sa tuwang afag live sa Rune Librado. Nadia atong kumari, si Marie Rose Marquez, matupan niya, B.E. Pare. Samtang ito pong idol, napod si Idol Jameson Tobio. Bye Idol! Napod si by James Ayan Amurganda atong higala diya sa Barangay Tamaw. Matupato ni by James Ayan Amurganda. Good eve by Migo. Okay Migo, may gabi diya Migo diya sa Barangay Tamaw. Kumusta itong pagmaminaw diya nga diya sa Barangay Tamaw, Migo James Ayan Amurganda. Niyatang hiya kay naay atong bisita karon nga mubala karon tiyod-tiyod si Ding Jumel. Niya, lain pa lang ito mahigala diha nga naglantaw halat timbaya-timbaya na kaya itong hatagan ng pagtagad mga bayag maghandos sa itong panag-uban sa Tulabanon ang mga lama sa kagahapon. Niya ha, silbi nga sinugatan ka natong tanan, aniya kining manindot nga musika, agikanta sa Diyos ang Minahal Kita.
8: Mga lama sa kagahapon.

0: Ako si Jaime Ilisorio, nagpasalamat po sa
1: Itribayo.
0: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: Itribayo. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. DJX Coffee Mix.
4: Ako si Rico Sanguna, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DJX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
2: DJX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo Lumtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong git sugar. Sarte git na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yung nasa radio, amount sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa consumer niya, sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na, kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Dising niya sa ako niya, anong ginainom mo kung code DTX 500 para sa mga pigado, makamulig, magmakapapan sa lawat ng tao.
2: DTX 500, mapali sa mga butika.
6: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
7: So, maayong adlaw ka na itong tanan. Ako di ay si Maymay Taod, nagpuyo sa Talaimo, Davao del Norte. Og na akong panginaron karon is 29 anyos. So ako sa una is doon ako'y sakit nga hipa. So sukad nga nakainom kog astasan nga herbal nga tambal. So doon ay alibyo ni ini. Og nagpa-check up ko sa doktor dito sa kuan private nga hospital. Gipa-check up na ko akong dugo. So okay na siya. So nag-inom ko ani nga tambal sulod lang sa isa ka bulan. So pagpa-check up na ko, okay na akong dugo. So salamat kaayo sa astasan og sa naghimo ani nga produkto. Salamat kayo.
8: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn. Your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
9: Where every guest feels at home.
8: Visit us today.
10: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
11: Mahina ba ang heart muscles? Madaling hingalin? Mabilis mapagod? Kapag ang puso ang nanhina, buong katawan ang apektado. Panahon na para suportahan ang iyong heart health with MV More the Bio Nutrition Formula. Ang MV More the Bio Nutrition Formula ay mayaman sa antioxidants at essential nutrients na tumutulong mabigay suporta sa heart muscles at protektahan ang cells laban sa oxidative stress. Sa tuloy-tuloy na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas napapalakas ang resistensya at mas nasusuportahan ang maayos na daloy ng nutrisyon para sa puso. Huwag hayaan manghina ang tibok ng buhay mo. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula para sa mas matatag na puso. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
12: Testimonya sa Wonder Herbal Oil.
13: Ako si Nilita Bunyel Casio, nagpuyo sa Purok Singko. Mabahin ko ati Sir Gadiel Sir. ang akong kasinatian sa Wonder Herbal Oil. Katong gisakitan ko og tiyan nga walain akong nahunahunaan ang Wonder Herbal Oil. Katura mismo, naulian dayon na akong kasakit sa akong tiyan.
1: Wonder Herbal Oil, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Lifecare Marketing Incorporated.
3: Keto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
14: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
15: Ula.

0: makakondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick o lagsig o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga

0: ang akong mata sa una, hanap akong pananaw man na ay magbagbabag nga brown. Dembra gitaptapan ba og sulipin? Ya, diligig ko pwede walay antipara. 18 anyos pa ko, nag-antipara na ko. Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Lansa Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ko mag-antipara. Pasalamat yung ko kay sa Ginoo sa inyong produkto. Hasta ang Nans Capsule, Nans Uid Capsule, nanginom ko ang Nans Corn Coffee, Diabetic Mangugko, Cervicare para sa akong apo. Kaluoy sa Ginoo ang iyang mens karon kada bulan na mo tultul. Salamat kay sa inyong produkto nga nakatabang gid sa among balatian. God bless sa inyo diha.
1: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Pero ay marurong sinta. Kurok ba ni kanon from extension? O wala pa'y pandemic at so na ko gamit o Dragon Protein Herbal Capsule o kape o haplas. Ay okay kayo. Mo'y nakahatag o gastas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
1: Kapulso, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga libyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
4: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Mga lama sa kagahapon by Ronnie Bay.
7: Atong oras mga bay, 25 minutos na milabay sa alas 8. Mga bay, kina mga tagna, ihatod ka na to sa astasan. Sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, delikahe, arthritis, tasog uric acid, tasog suga sa dugo, arunay bukol-bukol o bagubag, wala una tanan sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product, gagipagusgan, kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon purity 5 times beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makagurbay panglawas. Tungod ang Astasan, barato lang. Ang Astasan, mapalit diri sa Tayasan sa Curie Pharmacy o IX Pharmacy. Sayungon, mapalit diha sa Butika Girl o Lorraine Drugstore.
6: Mga lama sa kagahapon.
7: Sige mga bay, salipat na mo basa sa kaagi ni Bay Bongbong nga taga Ayungon. Atong hatagan pagtagad ato ang pabalakon kini nga nahimo nga first placer sa Buglasan 2024 nga mao si Ding Chumel Injabi alias Ingew, Emil. Ibang the microphone. Sa mga kadira-dira. Okay, okay na, okay na. Okay.
8: Oo na.
7: Okay
8: na. Ingew.
7: Okay, si Ingew.
8: Correct.
7: Okay. Ito nga mga pagtimbaya ni mo, Ding Ingew. At ipatimbayay mo ang higala. Ilang binagod si Ma'am Rastubangan.
8: Mayong gabi, lungsod sa Ayungon. Ang inyong higala nga si Ingew na abot karon sa kabulutan Tayasan. Ang sadya ka nang umbiraraman kami apan. So wala na mahanga nagkakita kami ni Bayro ni Bay. Iya akong gihimong guest karon sa Star Radio Tayasan. Shout out sa akong mga kasilinganan din ha sa lungsod sa Ayungon. ilabi na kadtong mga makita o dili makita na kung mga silingan diha. Drama?
7: Liya, hatagad-tagag kanyang tahas to kay. Pamasa ko anong bingan na naglantaw liya sa ito nga Facebook Live.
8: Okay. Karun, shout out ko idol diha sa bago tayasan sa akong asawa nga nag-birthday. Aw, oh, mali pa yung adlaw diha kanimo Marie. Shout out ko sa me. Tam Sido og ni Welly Torres. Maayong paglantaw-lantaw diha kaninyo mga higala nga tagatayasan usab.
7: Manato sila. Sige, kaya uban ako na ibasa na niya ni.
8: Oh, ikaw na. Okay. Ikaw na ilita niya.
7: Okay, murag dali ka kay napoy naghulat itong video kay.
8: Correct.
7: Aniya, usa ta itong sa mga balak ni kagabion.
8: Naunsa ba ako? Balak nga naunsa ba ako? Oh, sugod na. Maayong gabi kanatong tanan. Sugo sa maayong pamatasan. Ani ako karon sa inyong atubangan nga nagpink og ako ang kalawasan mura jud og si Lenny Robredo. Karon sa dili pa nato saluan ang problema karon nga gidanghatan sa akong mga kauban nga to akaron nagvideo kihay. Kini nga akong balak. Balak nga naguluhan. Naunsa ba ako? Naunsa ba akong sagaedad pa lamang ako og 13 anyos? Layhan kayo akong musuot sa mga sapot na suot lamang sa mga kababahinan. Sama sa sapot, karang, saya og hitban. Og sa 14 anyos na ako, gibuyag ako sa akong amahan nga dili angay ang akong gibuhat. Kay ako usaman lang kalalaki, apan, unsaon ko man pagpakgang nining balatian, nga ninggitib naman ang pagbati sa usa kababay.

0: gala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isa kong lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko, pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi nako, wala ni sakit og paminaw nako sa akong lawas. Abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit parihan nako, sulayin ninyo ang Astasan kay naa di alibyo. Paong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
2: Sabon, beauty soap, ni ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala na mi maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, o makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
3: puti animo oy, nadamguhan ta ka.
4: Ang IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
5: Mapalit ang IU Sabon Beauty Serum sa Arx Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Shiva Essential Oil. All Healing, an Asian product. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mung gamita og Shiva Essential Oil.
7: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
6: Shiva. Lami ang tulog, mabawi ang kusog.
7: Makatulog og insakto. Pagmata, alisto.
8: Kaning high blood, traitor nga balatian, daghang bawal, daghang angay likayan. Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care Capsule, Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Natural o herbal nga sangkap nga mao'y mo pagkalma sa sirkulasyon sa dugo sa atong lawas. Magpaminos sa tensyon sa kaugatan aron makalikay sa pagsaka sa presyon sa atong dugo. Likay ang bawal nga pagkaon, likay sa stress, ayaw pagkumpiyansa, ubani sa regular nga pagtumar. Sa Wonder Cardio Care Capsule, pag Wonder Cardio Care! Di sigurado sa blood pressure, pag Wonder Cardio Care. Para sure, mapalit sa mga butika o parmasya. Mapalit usab sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated diya sa inyong mga lugar.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mong malipay sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
11: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
12: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental.
13: Sayon ra kayo pangitaon.
14: Tapad lang sa pansuan.
15: Call or text 0966-348-9336.
16: Emps Flower Shop.
17: Emps Flower Shop.
18: Emps.

0: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of Division, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag-inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
1: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
2: Mga pena ta!
1: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
3: Ako si Lucia Galanido, pag-ahero hangna Bohol. Ang akong kasinatian sa Nans Capsule, daghan kong gibuhat sa balay o hago ko mawala rasab o lagsik ang akong lawa walay kapoy sa non-liniment oil sakit ang record o tuhon akong haplasan ngayon mawala lang ang sakit. Daghang salamat ma'am sa inyong produkto kay nakatamang sa among liban.
4: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
5: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
6: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michelle Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
7: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.

0: Mga Lama sa Kagahapon by Ronnie Bai. Mga Lama sa Kagahapon.
1: Atong oras mga bay, 51 minutos ng bilabay sa alas 8, mga bay, kini mga takna. Ihatod ka na ito sa maski pakusgan o maski paipiktibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato gipiktibo, ayaw na kabalaka kay anena sa itong mga suking butika ang maski bantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsu sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gyud ka mga makatumar o kayaw hulata nga imong lawas mubigay. Panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa Alcasi sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod, lutahan, pagbaton o arthritis o ban pang mga balatian ka ng tanan tungod sa kagulang sa vitamin C sa tong lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulog, lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alcasi nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata. Sa Alcasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na bagamo sa lamian humot og herbal pagyud nga coffee ani-ana. Gipilaila ang pinakabiktibo ng herbal coffee ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili magkatulog, tilawid di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dulce ka mga herbal gadgets kanin Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika, diri sa tayasan og sa mga pharmacy sa inyo nga mga lugar.
0: Mga Lama sa Kagahapon.
1: Sige mga bay, sa dili pa sa tambag ni Idol Jamel and Japi, ito sa pasahon ay mga pagtimbaya mga bay, niningatak na nining kagabhion mga bay, okay? Akong pasahon na, kidaghan na kayo nagtipon o ganito nga mga greetings diri mga bay. O ginadya si Idol Romel Eustachio. Good evening bay, Ronnie Bay Librado. Nalagi kay kauban diha, mga akong idol ni first placer sa Buglasan 2024 sa Bala Contest dito sa sa itong area dito sa Dumaguete Idol?
2: Sa Rizal Park.
1: Sige. Doon ay lang mga pagtimbaya ha. Okay ni naglanto diya si Ma'am Cristita Abdelmonte. Good evening sir. Dari pa si Babaw. Atong basahon ng mga naglantaw diya si Marie Rose Marquez. Bepare. Dayon ni James Antobio. Be. O gato pa tumatikon na rin election pa sir. Napo diya si Sir Marie Concepcion S. Asentista. Okay. Doon na pala yung pagtimbaya diri sa PICAS mga bay. Atong hatag pagtagad ha. Diya po diri sa atong pag-live sa mga Lama sa Kagahapon nga FB page. Okay, naglantaw diya.

0: iti sa manok ug imnon pero ayaw intawon rin dugay nahilog ta.
1: Ganaman idol. Ganaman.
0: Mao ka na isumpa ug sa kakaraanan pa. Tears of joy that build another year mutuo katambag.
1: Okay, mao toy rambag nga ni Idol Jumel Injapi. Yeah. Atong paat nga po dol, nga kini mo nga gibalak ro atong nga slice on dai atong makita sa Star Radio Taya sa naong adlaw. Kay para nga daghan po nga mag-idolo nimo.
0: Daghang salamat.
1: Okay, salamat Idol Jumel Injapi. Okay. Panalitag magbag-o na ni si Bay Bungbong, amo nga tumabay nga gusto kita.
2: Mga lama sa gagahapon.

0: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
1: Ang garon ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, ug Dragon Mel Galios.
2: Yes, welcome.

0: tabang ni sa mga sports no, mga Sokin Tikwinaw, kay Dragon Mail.
1: Yes.
0: Dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang luy ang dilaw no nga makatabang sa ilahang nga pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nud na siya potassium 3% no ang potassium mga Sokin Tikwinaw nga naa sa luy ang dilaw pang adlaw-adlaw pwede no nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakalindot ani mga Sokin Tikwinaw kay ang color active aktibo pod kayo no aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga Sokin Tikwinaw anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka Dragon Fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Doc Alan karang ubo na lang daw ni gahi Doc or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga Sokin Tikwinaw Doc Alan. Yes Doc no ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyo hang suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men mga Sokin Tikwinaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance Doc Alan nga dugay na ninyong wala na experience karon ma-experience na ninyo mga Sokin Tikwinaw para ninyo ma-experience para ninyo ma-enjoy paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay tungod available na sa market Doc Alan no available na Visayas ug Mindanao adto na sa mga Sokin butika ninyo din ha pangitaa ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Mga Lamang sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Atong oras mga bay, 9 minutos ng milabay sa las 9. Mga bay, kinamong takna. Giatud ka na to sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mga ka-amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina, kapsula pa, at wala dagkong premyo nga inyo nga madaugan. Tiguma lang ang walay sulod nga mga box sa Amigos Coffee o ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule o ganoon na higayon nga makadaog o cash prize o bugas. Para sa Amigos Coffee, maokin ang inumaragaan. 10,000 pesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos, 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, 50 kilos nga bugas humay, 25 kilos nga bugas, o 10 kilos nga bugas. Healthy ka na, mahimo ka pang winner. Ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayong paghilis o resistensya. Himsog ug mas batanong pamanit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active, win amazing prizes. Busa unsa pa imong gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon kay sayuran, text or tawag lang sa numero nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule o Amigos Coffee, madungog rin sa Star Radio Tayasan nilang programa. Matag alas 6 hangtod sa alas 6 media, ang takna sa gabi, Lunes hangtod sa Sabado ba ni Kuya Angel Blaziason. Sa Sugbo, kung diha nga sa mapalit kini sa mga kalungsuran diha sa lalawigan sa Sugbo o deri sa probinsya sa Negros Oriental o deri sa Tayasan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy.
0: Mga Lamang sa Kagahapon.
1: Sige mga bay, di tabaglangay atong hatag ano pagtagad akin nga greetings o pagtimbaya ni Ma'am Alma Escarpe. Good evening, bayro ni bay, una ni mo ni Ma'am Iba di Jimare Bungangira, Lula Iska sa mong kauban nga nagbalak si Sir Leonard. Salamat sa pag-greet ni Dainisi, ni Julio Jumar Lebet, Amir Sultan Jan, na Cyril Carl Jan Carlo o sa tanong lang nga naminaw ika ni Alma Escarpe. Request kong song The Memories of Our Dreams. Og salamat sa pagbasa. Og kita maglangay. Ano yung ipangayang kanta ni Ma'am Alma Escarpe nga naguluhan. Memories of Dreams. Nga gikanta ni Edie Peregrina.
0: Mga Lamang sa

0: essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Ang kaayuhan sa lawas ay ang kalinaw sa huna-huna. Mao. Mugamita. O Shiva essential oil.
1: Nawa gyud ang kalabad sa akong ulo. Salamat kay na Shiva.
0: Shiva. Shiva. Lami ang tulog. Mabawi ang kusog.
1: Makatulog og insakto. Pagmata, alis to.
0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil meron konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pangdagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
2: Higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
4: Ako po si Lorde 5, nagagamit po ako ng non-herbal capsule at saka yung UAID. Si mamang ko at saka ako ang nagamit kasi yung writer niya sa kong arthritis, akin din yung maintenance rin niyan. Maayo gid kami sa mga product po. Salamat marami sa Nans Herbal Capsule product po. Salamat ma'am. Thank you po.
5: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
6: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
7: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance. Mag hard max extreme na.

0: pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Nang may napansin akong bukol sa dibdib ko, natakot ako. Pero hindi ako nagpatalo. Nagpa-check up agad ako at sinunod ang payo ng doktor. Habang ako'y nagpapadamot at inaayos ang aking lifestyle, sinamahan ko ito ng MV More The Bio Nutrition Formula bilang dagdag na suporta sa aking kalusugan. Sa patuloy na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, kasabay ng tamang gamutan at healthy living, unti-unti kong naramdaman ang pagbuti ng aking kondisyon at mas naging positibo ang aking pananaw. Ang MV More The Bio Nutrition Formula ay may antioxidants at essential nutrients na tumutulong protektahan ng cells laban sa oxidative stress at sumusuporta sa overall wellness. Ngayon, mas matatag ako, mas maingat, mas empowered kasama ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more.
3: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
4: White Knights Dumaguete Pension House
3: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
4: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
3: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
4: Dumaguete Pension House.
5: Isa'y pangani mo, Nay?
6: Lucy Sardimio.
5: Lucy Sardimio, taga-asa sa Gamam.
6: Toong.
5: Bila edad ni mo?
6: Sa 28.
5: So, isa'y pangani mo, Lucy, no?
6: Lucy Sardimio. Pandili ako ay nagamit ini ang akong bana.
5: Ang imong bana.
6: Oo.
5: Sa mga imong bana, Ma'am Lucy?
6: Nang hubag man ang iyong mga BTS.
5: Nang hubag?
6: Oo, di naman siya ko. Bisag yung kasabiklan siya, kuan man na yun, kanang murabag mangisog siya. Yeah, dito may anak hospital doon. Karon ng pirma dito siya Weber, kay upirahan man siya. Yeah, di man siya gusto pa-upira. Kaya di na kuno siya kasugwa ko. Pauli na lang, mi. Pauli na lang. Pag patubang na mo dito, galakaw pa siya. Pag uli na mo, parte naman yung hubaga sa iyang mga... Iyang,
5: no, kuan. Sa mga yung tail?
6: Nang hubag, siya maayo.
5: Nang hubag tanang.
6: Oo, kanina inyong abot diri. Oo, asa sa abot diri. Kuan?
5: Punuan sa paha?
6: Oo. Nakapatay mi sa radyo nga. Naaday... Kalang amigos ko, pe. Siya niyo, sulayan na to. Gito na, maudyo niya nakakuan niya doon. Hantod garon.
5: Ya, karon, okay na yung wala. Okay
6: na, maka, kuan na siya, makalakaw. Apan, magsungkod-sungkod pa hinoon. Apan, dili
5: pa. Kailan na idadad to?
6: Kuan, 79.
5: So, sa mga naminaw karon, ma'am, unsay ka istorya ni mo.
6: Okay. Umugamit sila ini, kang kambala kay maudyo niya nakaayos sa akong bana nga. Nang hubag na din ang mga kuan, teel. Di na dyan siya kabangon. Okay, yeah, so, ang amigos ko, pe, mo'y nakaayos sa iya.
5: Amigos ko, pe, ray, gino.
7: Sadala, salamat, mga idol.
8: Agi.
9: Naunsa ka din, ha?
8: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, stiff neck desad siguro ko.
9: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
8: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
9: Oh, if ka na lang, ayaw ka bala ka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
8: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
9: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili dyan ka magmahay.
8: Mauba?
9: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kinay Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
8: Dagana ding ingredients ani, no?
9: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulayi dayon.
8: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
9: O diba, bongga ang Dragon Herbal Oil with Subaki. Subaki. O asa naman ka? Di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
10: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako ha?
9: Dragon Herbal Oil with Subaki.
10: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot ug sakit-sakit sa imong lawas. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Dragon Fruit Plus.
12: Enrique Torra, 72 years old. Nakuan na akong lawa, kana nawa akong kangapoy niya, kana kuan atong high blood, diabetes. Kung lawa, kuan, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway din mo kay mausab na inyong lawas yung halag ma-dili mo kapuyon kana lang.
11: Ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: Mga lamang sa kagahapon by Ronnie Bay.
1: At ang oras mga bay, 30 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga tag na, ihatod ka na to sa Detrebio Food Supplement. May isa ka na tural, ngatay viral, o ngatay bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga ana sa Detrebio Food Supplement. Ang Detrebio, dato sa medium chain triglycerides, nga mutabang sa pagpalig-unsa. Resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Coffee Mix with Ampalaya Lipstick Acids and the Sugar Sugar Cane Extract Powder. DTX Coffee Mix, may kape ka na, nakadetox ka pa.
0: Mga lamang sa kagahapon.
1: Sige mga bato, pasalamatan ha sa itong mga higala nga naminaw karon sa itong katulamanon. At sa itong katulamanon nga maong ang mga lama sa kagahapon. Nadiha, naminaw si Mariros Marquez. Napudya si Idol Jameson Tobio. Si By James Ayan Amurganda. Insab si Atong Busing, Boss Tam Sinido. Insab si Mamali Kalyet Rabuya. Insab si Ma'am Cristita Abdul Monte. Og si By Romel Eustachio. Insab at umabtikon ng election officer na itong lungsod sa Tayas sa Comelec Tayasan nga mao si Sir Mark Concepcion is asintista. Nabudiha, naglantaw si Bay Kalumba Nusif. Bay Kalumba, matuban niya, good evening, Dool. Samtang, naglantaw po niya si Abay Anthony Barira. O may gabi ha, sa tantaran nga namin karon sa itong katulumanon, ang mga lama sa kagahapon. Laing musika, alang kaninyo mga higala, naguluhan kiniog, sana'y laging magkapiling gikanta sa April Boys.
0: Mga lama

0: sasabihin mo, nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is nabero.
1: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
0: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
2: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
3: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
5: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga, murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
2: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin. Dahil sa kanyang mahalimuyak na bango, ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, iced drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites, perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Kung kamu masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
9: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
10: Si Lori Linde ako na ako nagpuyo sa Purokjis, Poblacion, Valencia City. Ako na ay gibati sa kong pusong permintira magsakit. Tukal ganito Marco, aning cervical na ulian jud ko og nga hapsay akong kaminaw na binagyad nga akong kutis murag nag kuan akong kutis nagsinaw-sinaw tungod lang sa cervical. Dugay na kay ko naggamit ana ma'am. Daghan kay salamat sa product ni Ate R tungod kay naulian jud ko. Thank you kayo ma'am. Salamat, salamat.
11: Narito na ang MV More the Bio Nutrition Formula. Yes, MV More the Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system, suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More the Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More the Bio Nutrition Formula. MV More the Bio Nutrition Formula. Take more. Live more.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani-ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong inom. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, hanaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

isa sa nararamdaman. Hindi ako magsasawa. Lahat ng problema ay kayang tiisin. Basta't kasama ko'y ikaw pa rin. Marami ng babae akong nakilala. Ngunit ikaw ay talagang ibang iba. Ang gusto ko lang ay lagi kang makakasama. Hanggang ngayon hindi ko alam kung bakit ba. Ako'y nalulungkot tuwing maghihiwalay. Sa paglayo sa'yo ako'y hindi na masasanay. Bakit ganito hindi ko maintindihan. Ikaw pa rin ang hinahanap kahit nasaan man. Kapag nag-iisa, ikaw ang alaala. Sa tuwing kasama ka, ako ay laging masaya. Di maipaliwanag aking nadarama. Ang nais ko palagi ay aming makita ka. Hindi na mapigilan ang aking damdamin. Ang sangkatulad ko sana ay intindihin.

0: This is for reference only.
1: Minsan isang araw, gusto ko nang sabihin, gusto kong malaman kung ikay ganito rin. Ang iyong mga barkada'y biglang naglapitan, ang aking sasabihin, nabitinan naman. Ilang araw pa kayang aking hihintayin, ilang pagkakataon pang sasayangin. Dahil kung ako'y minamahal mo rin, dapat lang malaman mo sa akin na ikaw pa.

mahal kita, ako ay unawain. Kahit nasaan, alam mong ikaw pa rin. Kapag nag-iisa, ikaw ang alaala. Sa tuwing kasama ka, ako ay laging masaya. Di maipaliwanag aking nadarama. Ang nais ko palagi ay ang makita ka. Hindi na matigilan ang aking damdamin. Isang katulad ko, sana ay intindihin. Para sa akin ay...

0: Gusto palagi ay ang makita ka. Hindi na mapigilan ang aking damdamin ang sangkapilid ko sa...
1: This is Amapola Broadcasting System.

0: 5, 4, 3, 2, 1.
1: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: By Ray on air. By Ray on air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lulak, nanay, tatay, dudong, og, inday.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Mamangon at tak, kay buntag na. Oras, oras na para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Palag na kong matang, importante lang yun makabuka og makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa. O kagwapo sa inyong banda. Kumusta, kumusta, kumusta ang tandaan? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos, okay lang yun. Welcome sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyong higala sa kanginad. Kanunayng magpaubos kay ang lami na sa obos.
3: Unsa to?
1: Unsa to kono? Adlaw karon nga Biyernes. Katapusang adlaw. Bulan sa Hulyo, 2020. Sa mga birthday ng adlaw, happy, happy birthday.
4: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
4: Happy birthday!
1: O sa mag-birthday o bang adlaw, advance happy birthday.
4: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
4: Happy birthday!
1: Maragin na'y pinaka-best sa itong birthday, abtikos ka ng atong lawas na magliok-liok sa matang adlaw o libre na ginta. Na makalaag, bisan asa nga lugar, the best na gin kayo nangagasa. Gikan sa itong labaw, makagagaho. Tuloy ang birthday, tuloy ang ligaya. Tuloy ang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Basta na yung birthday, makaingon kita.
3: Lami mang gid na siya.
1: Lami gid na yung mag-birthday kay sigurado. Makapanog-ab abot sa lubot. Okay, tara 55 minuto sa man makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kadali arigid sa oras. Dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to, egg! Muin na gin masikat, mababay na gin ang bulan sa Hulyo. Magugmang adlaw. Musulod na ang unang adlaw sa bulan sa Agosto. Anak kapaspas ang bulan. Anak mo kapaspas ang atong birthday kada tuig. Mayon tawag wala na ikon ba? Kadang wala tuig, wala bulan, wala pizza, wala adlaw. Kadang wala na good ang tanan. Bulan, wala di na natin mapil ba nga? Ano sa taga-birthday? Wala na birthday-birthday good nga. Punta ka balos itong inan pilan na. Wala na gito na, blind na good ba? Punta ka balos kung sa oras na ha. Wala ka balos tanan. Isa o na lang sa... Walay adlaw, walay bulan, walay pizza, walay oras. Awa, diyo kay birthday-birthday po. Baka mula sa mong edad, imo ang matimailan na lang nga. Masakit na gani mong hawak, masakit na imong tuhod. Muna itimailan nga, gulang na. Hindi na ko'y magkadimao ang tanan. Madto ka sa imo ang itrabahoan. Kung sa pagkakorasa mo... mo start sa mong trabaho sa pag-orasa mo pag-uli. Kaya may orasa na estimated ang tanan. Like you need to make estimate if you start your work and you end to your work. Because no time, no day, no month, and no year. Naon kayo marag mabnisya rin ko nito ang kalibutan. Hasta mga tao mapil pagkabnisya. Wala naman kabalungan sa ibuhaton kayo. Wala naman. Wagtang naman ang mga adlaw, bulan o tuig. Hasta oras, giwagtang na. Wala yung orasan maligya, giyon. Giwagtang na mapas Pilipinas. Okay, Doras, alas 4.57 na sa Kabuntagon. Pagkatali arigin sa oras lagi. Nagingon nga. Hindi na po madugay, masunod na po ng alas 5. Sa ito, malulog-lula diya nga nangapi na, may pagpangapi, Lola. Kapi-kapi, mabuntag. Kaya pagkagabi, eh, gatas na po imno ni lulog-lula. Dapat magpapait kita, dili magsigig inumog tamis. Dili magsigig kaunog tamis. Para iwas type B diabetes. Okay, sa kanaan nga mo tawag or mo text, karong buntaga, open na kayo itong call and text line number. Sa itong smart, 0969-484-5454 o sa itong globe, 0956-664-7734. Mauna itong call and text line number. Pwede niyo tawagan, pwede po nitiksan kay Andam Gida, gamuhatag o maayong pagtagay. Kung may mo timplan pa mo ni gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi usay makayo sa ipod makadaot. Og manabi mangani kanarag yung makaayo para hapsay og malinaon ang atong kinabuhi. Okay, tara si kita ni pimpinan tuan semua mengalami alas kuat terus agak berjagat. Siapa yang orang agak kubogan? Orang tak kubogan ni. I'm injo. Maybe I'm tired. I'm sleeping. Because I love my work. Ayo, I need to jitter early. Even if my feeling is tired. Bugna lagi ko dong readers nga among gitagay. Speaking of readers, lami juga ning readers na binagbugnaw. The best good ay nagpasubray kay og masubrahan. Sigurado man yung kantikangkang. Kamurag na limitasyon ba? The best good kay ang Red Horse. Legion, mabugnaw ang Red Horse nga among gitagay. Lima katagay ako nalipay. Lima katagay ko siya nalipay. Tungod siyang kalipay, ang iyang problema nahupay. Og ang iyang dughan nawasan. Tungod sa Red Horse. Asa na ang baso paspasin na taon ba? Asa na ang baso paspasin ba? Kaya wala ta ekstra nga baso. Ay, sige, gaw-gaw da. Shot na gunagod. Damay uban god nga tagayan. Pre, imunay pre, oh. Dagan pa mga istorya ba? Dugay king ishot. Istorya, lamang istorya. Oleg, imunay, makalangad. Ilig tagay, ditsog, haslaks, ba-ba. May mo, apilag ot-ot ang baso. Okay, taras sa lasing ko. Ano na yun sa Kabuntagon? Kadali, arigin sa oras. Diyas, parang kayo magtotayasan. May buntag din nung diboy hinoo. Masayo kayong nagmata. Taras kusina, katimpla ng kape. Kauban siyang pinanggagbutan ng asawa. Airlines ng Mernay, no? Oh, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Ay, lang by Francis Dia, may Imad Mayra. Og sa mga apoy ni Boy, si Sabi, og si Sapi. Good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Oh, bangon na ta, kay buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og diya sa Sitio, Laguna, may buntag ninci muli na Binson nga sa'yo kay nagmata. Og ninci muli na Binson, pabayri, sa'yo pang alastis kadlaon, pabayri, nagmata na ko. Akong radyo naka-standby na daan sa Star Radio. Kay sa'yo, bukong maglong agbayri kay si Dong Lexter, ako mo yung papamahawan nung sa'yo. Ilang by Lexter niya, by Dan Binson, niyo Titi Binson. Ilang by Joey, Akila, Saira, o Garby. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na ta, kay buntag na. Og das barangay Lutay Tiyasan, may buntag mo rin nung Cesar Gabunada diya. Anong Cesar Gabunada, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Itong higala ng dagkag asawa. Tungod sa dagkag asawa, ang iyang bulsa, waknay kwarta. Yang Byruel da, Byruel Caldillero, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon, bangon, bangon! Og di bay Kukoy Guardario dia. Yes, Barangay Lutay. Bay Koy, good morning, bay.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Kumusta, kumusta tong bidbiron, bay? Karon bay, maoroy timpo, bay? Or maoroy panahon, bay, nga gamit kay imong bidbiron kay tugnaw? Ya, yeah, siyempre, ang bidbiron kay ang imong itimpla na gatas, init-init, man. The best kay ang bidbiron ni mo, bay. Biras di the best kang pagtutoy nimo sa imong bidbiron. Ay ginagi mo ibulag na yung bidbiron ba ya kay kanang 8 pieces ni mga bidbiron. Ay ginagi ho bulag si mong hawak. Og sa imong dughan. Okay. Always sa gina siya. Og di by Presinet Garganira di iPod mayang buntag.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Og di by Presinet Pabayre. Mabot siya ng panahon. Karang bidbiro ni Bay Kukoy, basta malipat na siya ako ginang kwao ng upat kabuok. Hindi na ako mananghid kay mangayo ko, di man dyan manghatag. Kwaon ginako na. Ayaw, ayaw, ayaw, anak bay net kay manak bad na bad. Mangayo, tabangan natin ka, mangayo ortang Bay Kukoy, mahatag na lang ito. Mahatag na to siya basta imo ra tong tagaan og 10 pesos awa na mahatag na to matik 10 pesos ra kuno ako 10 pesos ra pugno ya iyang iambag kuno kay matik pilang pila may konsa redress ro nya 10 pesos ra iambag

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Itong mga pagbaha o dito sa Sogbogane sa tong parte sa Cebu nga naamay gibahaan na po dito sa kasubdivision. O nagingon nga di na kita kayong mga tagkumpiyansa kay Karin Tubig. Salamat na kita din napita nga medyo safety na nga itong lugar nang uban dyan nga parte syudad nga sus mo nagingon o mo ay mabaha di yun di kapungan sulod yung tubig sa mga balay nagingon nga may mahimsang bol. Ang ato lang yun nga ampo lang kita kanunay laging handa sa anumang sakuna. Nagingon always ready. What happened in the distance? Because you don't know what happened in the far. Okay, from Nelson Deroyan, Papa siya. Did you request ko og chatcha kay Musayaw si Sheila? Sheila, thanks. Chatcha. Sige, ato na pangitaon ng Madam Rosalind Deroyan ay mo request chatcha. Unay gyan chatcha birahe. Chatcha birahe mo ra magyapon to chatcha birahe. Chatcha ra magyapon to siya. Ato na tisinga pangitaron Madam Rosalinda Royo. Atong higala ni nga pirming magdala-dala og huyoyo. Kay iyang apelyido Royo.

Okay, standby, standby. Mabalik pa tayong tonton. Maminaw na kitag mga awit. Na atong i-planning request ni Madam Royo Rosalinda. Or Rosalinda Royo. Katya. Madam Rosalinda Royo. This is your request. Chatcha. Chatcha. Mabuntag. Sa mga may ligong dag chatcha. Dance, dance na.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta pepirita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamitan ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahid din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po dama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuan ni tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
3: Ay kagopo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Traveler's Inn, your cozy home away from home, whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros. Udel's Traveler's Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. And enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barkadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udil's Travelers Inn. Visit us at Udil's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udil's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udil's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.

0: hard sa performance, hard sa gana, hard sa sarap, lakas to the max.
1: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi.
0: Hardmax.
1: Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix. With all kinds of ginseng.
0: Mag-Hardmax. Extreme na.
2: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House. White Nights Dumaguete Pension House offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight. Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City. Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Nights Dumaguete Pension House.
3: Ako siya ni Nicolob. Gamit ko sa nang haplas, sa nang kape, o nakagamit ko sa UED na nang non-stopful. Mauna yung gigamit. Kaloy sa Ginoo o murag sa nuna yung bukumasakit-sakit. Ano yung kalawasan kay 72 years na bila ko niya mau gimintay na ako ang nans. Daghan tayong salamat sa nans na mau inakapakusuwa sa ang mga ibang
4: bakit. Kay Lawasman ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingkod nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan, ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede rin gudin mo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drugstores, in pharmacies, in Visayas and Mindanao.
5: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan, o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
6: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
7: Paminawdang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
0: Kinsa ni ma'am?
8: Francine Olores. Nakakuan man ko nga maayo ko ng Vitron.
0: O niya, kamulo niyang gamit niining atong Vitron Syrup. Unsa may imong nakitang mga kausaban na ngadto kaniya?
8: Nain siya nga, lami ko no. Lami yan ang syrup nga mo tumal ang mga bata sa pagpa-eskwela kay makabright di ay na, no? Laan naman siya nga, palit ko usog mga kay lami kay imno niya murag. Dali rata makasabot. Una nga, ako siya pagamintinan, anak.
7: Vitron Syrup, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
9: Nabay special nga okasyon? Nabakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
10: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
9: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you.
10: Visit us at Jonko Street, Poblacion, Ayungun, Negros Oriental.
9: Sayon ra kayo pangitaon.
10: Tapad lang sa pansuan.
9: Call or text 0966-348-9336.
10: Emps Flower Shop.
9: Emps Flower Shop.

0: air.
1: Welcome back sa atong programang Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyong higala sa kagidad, Pirate. Og namoy otang, Pirate. Og mupalit, Pirate. Ana, rigid ka simple ang atong kinabuhi og natay kwarta, mupalit. Og way kwarta, mangutang. Ayaw lang kalimot sa pagbayad sa tindera. Aron ang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Basta lingag-ngag na ganisgutan, ganis marangustay, mukatawa, gidayon. Agkala parang ba-ba-god. You need to understand manang ustay every morning. Because manang ustay every morning, her smile is very wide mouth. Her smile is very wide. Oh, wide mouth. Okay, ito lang sa 33 minutos suman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Pagkadalirigid sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan. Dalirang kayo ang tuig. Dalirigid tang mag-birthday po ng tuig. Nagiyon, basta di nato bantayan, kinitong birthday, dalirang kayo. Makaingon ta, oy! Birthday naman po dahil na ako. Makaingon na dyan ka na. Murang sa imong birthday, imo ginapangandaman. Andam kag lima kabuklit chon, lima kabukla paon, para imong imbitaron tibok barangay. Ana, gyud para pasalamat man nga nakaabot pataan ng pangindarona para makapanog-aba.

importante masih ingat. Oh, ngilap apa dia mempunyai importante yang hendak gion. Karena hendak. Ya, take up word. Awak dah problema. Kira-kira jua piki gion ya. Mengutang juga para yang hendak. Karena murah dah kau unang sayup. Kan dah gion kena naik kak. Kan, okey, permohonlah. Air lag buksa kayak mendunggu. Importante nga abtik lagi udah ngatong lawas. Nah, naka. Kabut padang mengidar roda. Kaya rin sa to sa tong kapalaran. Kaya nato mag-isigot ang mga pangidaro nato kay medyo kita po daan eh, wak naman. O dako naman tag-idad. Marita sa tong kapalaran karamontaga, paminaw pamati, kaya ito nang yata gura orada. Sagi panganak sa bulan sa Marso 21 ng ton, Abril 19, Aris Alegre ang imong adlaw, swerte numero color 253 og lavender. Abril 20 ang ton, Mayo 20, Tauros, sa poton ka sa taong hangol, swerte numero color 342 og gold. Mayo 21 ang ton ninyo, 21 Gemini. Hatagi og panahon ang imong mga higala. Swerte numero color 862 og maroon. Hunyo 22 ang ton Hulyo 22, Cancer makadawat og makalagot nga mensahe. Swerte numero color 261 og yellow. Hulyo 23 ang ton Agosto 22, Leo. Usba ang imong ngilang. Ad nga batasan. Swerteng numero color 148 og orange. Agosto 23 hangtod September 23, Virgo. Huna-hunaa og taman ang imong desisyon. Swerteng numero color 273 og sky blue. Og katong atong kapalaran or katunga sa atong kapalaran karong buntaga ang katunga at ang atangi lang ninyo niyang taon-taon.

0: Kadang mong kapalaran gyaton grato sa astasan herbal capsule mo. Tambal sa sakit sa ulo, sakit sa tuhod, kaso-kaso, andili kay arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo. At dunay bukol-bukol o bago-bago la una tanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan ka obad ang astasan tinorganic seaweed. Mas tasog santo and pretty. 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang. Makagasto para makaangkod og maayong panglawas. Tungod ang astasan barato la. Ang astasan na palit si masuking botika dool sa inyong lugar. Sa kadaan nga magwapa, mabuti, mamis ang panit gamit tag-ayo sabon beauty soap, ang bagong sabon nga pang pagwapa. Skin-friendly, organically blended. Ayo sabon beauty soap, ang pagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumok o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdalawag vitamin A, lecithin, collagen o manutrients nga maoy mapaputi o mapamis si mungkotis naturally. Ayo sabon beauty soap, papalit siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, to last 38 minutos na gano'n naman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Sa itong malulog-lula niya, nanay tatay, Dodong Oginday.
1: Bangon, bangon, bangon.
0: Bangon, bangon na ta, kay buntag na. Kita na kayo ang langit masikat. In short, hayag na kayo ang atong kalibutan. Nagpasabot na gyud nga kitang tanan. Mang mata. Ibuka ang mata para makita ang paa. Paa sa litson nga sinaw. Sinawa. Okay, standby, standby. Maminaw na kitag pang kabuhayan showcase.
2: DJX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang DJX Coffee Mix mahumuok gyapon nang akon tulog subong aga kagahapon ako ko magpangabi sang DJX Coffee Mix.
2: DJX Coffee Mix.
4: Okay, si Rodrigo ng Tapaw taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una ginampatyag ko kung akon gid sugar sarte gid tataas. Una ko nga patanaw 21.45 taka batik ko na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ito DTX 500 para sa mga pigado, makabulig, kag makapapan sa lawat
2: DJX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Kita balagosta.
6: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
5: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi DJX 500.
6: So unsa may feel day sa imong bana day ma'am?
5: Sa kuan ihang sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abtik ba siya basta naka-state og tumar ani.
6: So wala pa siya ninyo ana unsa diyang gibati ma'am?
5: Yang luyahon siya.
6: Luyahon.
5: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan niya gitrabahoan ani.
6: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
5: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Ano number 1 gyud ni ang kuan, may isip. D3 Bio o kanang TX 500.
2: DJX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. D3 Bio.
7: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
8: Yes guys, may buntag na ako karon diri sa Tayasan Negros Oriental. Tay usa ka interview ho diri usa ka nanay. No nga, users, amigos, coffee. Ang kisay pa nga ni mo nay?
9: Merna Bromo.
8: Pila edad nay, kusga nay?
9: 60.
8: Dugay na ka nagamit og amigos coffee nay?
9: Dugay-dugay na yun, pagsukuan ani.
8: Pagsugod yun?
9: Sugod, oo.
8: Kung ano ni gamit magkag amigos coffee nay, yun sa mahimong gigamitan?
9: Sa akong high blood, sa akong bana high blood po, niya karoon ni normal man, ni abot na lag 130 over 80.
8: Ah, okay. Sa una day nay?
9: 180, 200.
8: Muna'y blood pressure ni mo?
9: Oo, bisagainong pagkumpara sa high blood.
8: Karon wala na kailaigin?
9: Wala, Jun.
8: Kanarang amigos coffee. So, pirmaminti na ka nag-inom. Dugay-dugay na. Mga pila na ka tuig?
9: Wala pa'y tuig. Kay Jutay ra man ang among kuan.
8: Jutay ra. Asa dapat din yo diri sa Tayasan ay?
9: Matuo.
8: Barangay ya.
9: Barangay yo.
8: Sa mga naminaw unsay ikasulti di mo nila nay.
9: Aw di mo gamit sila ani arong makabalo sila nga maayod sa lawas.
8: So maayo yo dang amigos ko. Imo jong na pamatud-an. Sa daghang salamat mga idol.
10: Mga penata.
11: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa Kalangag bako. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya malipong ko, mukutas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dugahan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala-wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
10: Mga penata! Ang Dragonfruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
12: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka na libyo ug luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.

isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlap. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Alright, balik-balik ta sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban gyapon ninyo igalas sa kangidad. Dinilang siyang paboritong istasyon 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat na sikat gita. At oras, 52 minuto suman makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong maluluglula na nagtatay Dodong Oginday.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Namangon na ta kay Buntag na. Oras, oras na yun para mang mata. Oras, oras na para ibuka ang atong madagko nga mga mata. Balag akong mata, importante lang yun makabuka. Og makita ninyo ang kaputi og katambok sa paa sa inyong asawa. Para ginay pinaka the best paa sa Buntag, paa po sa gabi eh. Paa sa tanang panahon. Okay, sa mga may ligundag spiritress, paa naman naman mo diya. Sa mga may ligundag paa, palit mong chicken joy ron. Paas manok mo siya na, diba? Siguradong kapanugab mo. Okay, sa mga may ligundag spiritress, tanawa tutukin niyang tiket kay Basin o gusto mo sa mga banah na sa itong resulta, gapong adlawa sa alas 2 sa hapon, 965. Sa alas 5 sa hapon, 209. O sa alas 9 kagabi, 260. Magganda itong swertres. Kagapong adlawa. Sa mga nakanaog, congratulations. Sa mga wala ka daw, eh magkatagam, taya-taya lang gihapon. Basta na pa'y kwarta nga makot sa mula sa kota na itaya gurot. Kahit makadaog kwarta, linibo ang isi abot sa ali. Alingag-ngag. Tanawas by Manuel nga si kadaog swertres. Di ba ang isi abot sa ali? Alingag-ngag. Ay, gato mo ang swertres. Gato sa Dragon Plot Plus 650 mg. Atensyon sa manang itong herbal nga baratog epektibo na ane na sa itong masuking butika ang nabantog ug maski pa barato. Nga Dragon Plot Plus herbal capsule dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas may balati an ka man o wala. Pwede gid kang makatuman. Ayaw, hulata nga ang imong lawas. Mumbigay, panalipti kanulay pag Dragon Plot Plus. Osbon ko pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit siyang masuking botika dool sa inyong lugar. Alkasi sodium ascorbate sa mga idara na alang sa kasayuran ang kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mabukog tuhod manutanog ang pagbato ng arthritis na yung maguban patungod kanas kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay tatay pagtumar karunay sa masaligan nga vitamin C ang Alkasi del Kalain vitamin C. Mupatin aw sa dahanap niyong mata sa Alkasi protektado kanas sa pamanit. Hamis pagid ka. Mapalit sa inyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Plot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Nakatilaw ka na ba sa lami? Ano mo itong herbal pa dyan nga coffee? Ano yan? Nagipa ilailang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Plot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, taso cholesterol, dili katulog. Tilawi disinyo kini nga mo ayos sa mga sakit og balatian. Dragon Plot Herbal Coffee. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini nga kape. Tambal kini Dragon Plot Herbal Coffee. Lami at mapalit siyang masuking botika dool sa inyong lugar. Hardmax Extreme Coffee makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan o sub ni Junior. Hardmax Extreme Coffee available sub sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. Okay, buntag nila ni Mamel Galios o sa siniligan sa Dragon Prot o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na ta kay buntag na. Ibta-ibta na ang mga ilib tunon. Sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay buntag na. Ipataop og magabi, ibton og mabuntag, kay basig maoberyos, maghang. Ang resulta, hang-hang. Kana itong mga gadget, ato ginampingan para iwasang ba, kay masubra na gamit. Hang ba, kana cellphone, TV, computer, laptop, basta masubra na gamit, muhang yun na. Kana po niyong asawa, huwag masubran niyo gamit mo hang pod. Maghang. Okay, ito na si Kuita City Minuto Suman Makalabay ang alas 5 sa Kabuntagon. Aritas tong kapalaran at unay padayon atong kapalaran ng Buntaga kay medyo atong oras gadagan. Kaling oras masikat gadagan sama po listong kinabuhi gadagan. Wata kabalog kanos ama palog. ayaw sa pa ng palong-palong bay kay kanang palong-palong. Niya nang mag-idadtag mga sinto noybi. Kaya makaabot na ng Sintunoy Bisa. Sintunoy Binga edad niya. Imong paminaw, himsog ragyapon, bakusgan na kayo ka, kusugur kang mulakaw. Pagka-jogging, pagani ka. Ah, pagkanindota arod. Orag makaingon dyan ka nga, baso, laman po ng taong maabot pa kong 200. Ang edad. Kay, wak man maluya kong lawas. Okay, happy birthday sa'yo lagi. Asa ka birthday kagapong adlawa. Belated happy birthday. Belated happy birthday din sa niyang lahat to. Panagsaulog siyang adlaw na natawan kagapong adlawa. Nakauban siyang anak, si Nong G lahat to. Happy birthday. Happy na, birthday pa. More birthdays to come and always good. Og belated happy birthday po ni Bay Junior Umali nga nagsaulog po siyang birthday kagapong adlawa. Bay Junior Umali, happy birthday. Unay giyon nga birthday na, happy pa. Okay, happy man, happy birthday. Mao na siya. Okay, padayon tas tong kapalaran ka ng Buntaga. Paminaw pamati kaya ito ng Yatagura Urada. Hip hip lagi, hip hip hooray.

Lagi panganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra makapalipay sa uban ang imong gibuhat. Suwerte numero color 392 og red. October 24 hangtod November 22, Scorpio, magduwa-duwa na ka sa imong plano. Suwerte numero color 462 og silver. November 23 hangtod December 21, Sagittarius, matuman ang imong gusto. Suwerte numero color 481 og red. December

sa mga wala kabalo, nakabalo na gid mo. Sa mga nakabalo na daan, nakabalo na gid mo og sabon. If you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mga kapalaran gatod ka nato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Amigos Coffee o Amigos Capsule, adunay kini vitamin C mutambalo sab kini sa mga nagkalilain nga sakit sama sa high blood, diabetes, arthritis, taas og kolesterol o guban pang masakit nga gyambing sa iyong kalawasan, mag Amigos Coffee o Amigos Capsule na.

Action Pharmacy, Ronda Bilkura Pharmacy, Alison Pharmacy, Butika Marga. Dias Tumanog, Pharmacy Sipura, Happy Jag, Alcantara, Butika Marga, Mantalongan, Butika Marga. Dias Tumanog, Bitoon Pharmacy, Zipura Pharmacy, Sidis Pharmacy, Happy Jag, Krisher Pharmacy, Ogdia Sabarili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, 418 Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida, ang mga pharmacy ang available ang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule din na dapita. Og din sa Negros Oriental available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang botika dool sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Angel Pharmacy. O good news sa itong mga amigos, amigos, amigos, users. Doon natin good news. Kape na at capsule na may premium pa. Ipon lang ng empty box ng Amigos Coffee and empty blister ng Amigos Capsule and get a chance to win cash and bigas. Sa itong promo one, sa unang promo, Amigos Coffee. Panagaray din sa empty box sa Amigos Coffee. Sa pinakadaggan, makadaog 10,000 kapisos. Sa ikaduha, 5,000 kapisos. Sa ikatulo, 3,000 kapisos. O sa ikaupat, 2,000 kapisos. O sa ikaduhang promo, Amigos Capsule. Panagaray, Amigos din siya. Amigos, katong empty blister ba? Empty blister sa Amigos Capsule. Panagkanay ni siya sa pinakadaggan, makadaog o 5 or 50 kilos ng bugas or sa kasakong bugas. Sa ikaduha, 25 kilos ng bugas. O sa ikatulo, 10 kakilo ng bugas. O mo ka na.

sa numero. 0975-503-3857. Muna ang numero nga pwede nyo tawagan, pwede po natiksan alang sa mga inyo ang mga pangutana sa Amigos Coffee Papromo. Mayong buntag dahil ni Idol Angel Bless Jason diya sa Cebu. Dol, good morning, Dol! Mayong pagpamahaw, Dol! Kani si Idol, kusgan kini itlog ni kadadlaw sudang Idol Angel Bless Jason. Kay, dagganis ang itlog nga baligya. Pwede po mong palit anik itlog masikat kay o ganahan mong itlog, naapon ni si baligyang itlog. Ay, itlog sa manok, itlog ras manok. Ito bang mga white egg ba? Mga na may white egg, napoy brown egg, napoy pink egg. Sa mga pink egg ba? Katong pink gun na kulor nga. Asgad-asgad ko na siya. Asgad-asgad. O parat-parat ma. O maoram na gaya na. Okay, ito na sa last sizing ko nagit sa kabuntagon. Nagitay greeting sa nilor kay medyo ang atong oras. So, naman, napopos naman yun. Risa na sa itong balitang sport kadyot. Sa itong balitang sports, paugnat sa kusog, paugnat sa otok, paugnat mo sa puson. Kay kanang puson, kinanglan mo ginaog na to. Kay, managingon nga. Di ba, maglisod kag pangihiog, magbugat yung puson. Bermin, may kastigo sa Giant Risers, Racers, or Risers. Ang San Miguel Bermin, sa gabi eh. Julio 29 dito sa Ninoy Aquino Studio. Si George King, may paulbo og 35 puntos, samtang si Jerick Amisi, may kadlet og 20.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Oil, ang hibay sinchal oil ni mo sa virgin coconut oil. Peppermint oil, turmeric extract, malonggay leaf extract ang maong mga sagol. Adanay, antifungal, antibacterial, anti-inflammatory. Antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tungod kay aduna kini lauric acid nga makita sa BCO. Iaplas ng kini sa apektado nga parte sa imong lawas, ubanan og masahi. Shiva Essential Oil, mapalit siyang masoking botika og tindahan. Okay, itong oras. Alas 6, City na gid sa Kabuntagon. Napopos na gid ang atong tulumanon pakurat sa Kabuntagon. Kauban Gyapon na yung higala sa Kangidan.
2: By Ray on Air.
1: By Ray on Air lagi. Okay. Okay. Okay. Hunggoy kiat.

0: Okay, ora kita go oras masikat sa tanan-tanan tong makigalaron nga nabinaw. Sa story jo may buntag kanatong tanan.
1: Bangon.
0: Mangon na ta kay buntag na. Unay nindot masikat og nakan pa nindot kay ang feeling nga pagmata. Oh, nindot kay sa feeling nga pagmata nga si Lord Dion ang una nimong kaistorya. Good morning sa tanan. Nindot kay feeling gin masikat nga sa atong pagmata ang ato dang Ginoo ang atong labaw makagam ang una natong maistorya. Unay gyon good feeling your morning. Okay, nakita yung oras. It's time to say bye-bye. Hasta nang tanan na lang yun nga. Naminaw sa Star Radio. Bayang buntag ka ninyong tanan. Mamangon na ta kay buntag na.
1: Bangon.
0: Lagi yun, basta makabangon. Nagpasabot nga, abtik o ligon ang buko-buko. Kay sus, ang uban, maglisod na kay bangon kay sakit ang buko-buko. Uban gyud taon, ni nagay ka bangon. Unang kita sa atong pagbangon, mapasalamaton ni kita pirme. Nga, nakabangon pa gyud ta. Mapasalamaton ni kita pirme sa atong labaw makagagahom kay dako kay nang gasa masikat nga gihatag niya kanato kada buntag. Makabuka pa atong mata. Makabangon pa ta. Tanan-tanan nga mabuhat ninyo sa tibok adlaw. Dako kay nang gasa gikan sa atong labaw makagagahom. Unay giyon nga sa atong ipangbuhat-buhat sa matag adlaw. Gabaran gina sa atong pag-ampo. Una siya para iwas accident. Dili ta magdinangag. Mag-amping lang kanduday. Dili magwinaslo. Para ang bulsa dili mabuslo. Or ang simo dili mamukmo. Okay, sa ngalan sa atong station manager Mr. Ayan Hania Lahato og sa atong kabanan sa buhat handos na bintay at subayr ni Bailey Brando nga mandos og maadlaw mandos pod og maggabi
2: lami mangyod na siya
0: lami ikaw na siya bay og sa atong kabanan nga reporter handos 38 Sir Boyax Labyog Karinal. Ako nalang mingon atong alagaran ang labawng makagagam. Sa mas pagalagad kinadin ni kanato, ugma na punpohon. Magdungog-dungog lang yapon tagbalik sa inyong tagsa-tagsa ka mga radio. Same time, same station only. Right here in your favorite radio station, Star Radio. Basta naka-star. Sikat na sikat kita. Bye-bye and God bless everybody.
3: The latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio. Lasais, 15. Ang musunod nga programa gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayu Savon.
3: Love you sa maayong panglawas.
4: Love you sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health

atong isgutan kaysa magmaritis tani. Kumusta ka to mga kaigsuunan karon? Unsa man yung gipangbuhat karon? Ubanik ko mga igala sulod sa 30 minutos.

sa kataas sa presyo. Gumikan sa kataas sa presyo sa mga palalito ng mga higala, ipang high blood. Ilang mag-relax ng kita mga higala, no? Okay? Di na kita magpadalas nung ibati ba? Eh kung magpadalatas nung ibati mga higala, no! Nain na dyan, mamintana dahil. Nung nagkaroon mga higala, ato

high blood pressure, mga higala, no? Mas nailaw sa sa tawag ng hypertension. Kaya kung muna condition, mga higala, nga din ang ikusgon sa pagdaloy sa dugo diya sa atong ugat kung arteries, kusog kaayo, no? Kini makahatag o seryoso, no?

0: Unsa man? Ang uban mga yagala, di na ko nung magpa-BP aron nga di may bawang high blood siya. Di kito may bawang mga yagala, nga high blood na ka mga yagala, kaya di man ka magpa-BP. Mahibalo lang kang high blood ka mga yagala, kung inigmata ni mo, patay na ka.
1: Mayong adlaw sa tanan. Ako di ay si Ruel Austria. Users no, sa Astasan. Then sa wala pa ko nag-take, no, ako ang putong lan, paos kayo. Sige, marag, na, sige bara-bara. Pero after nga may use ko, no, mga more than 2 weeks ko rin ako itong gamit-gamit. Dito may action nagkalma. No, hindi na tapon akong pagkatulog. Hindi na ako magsigikagok. So, daghang salamat yun, no, sa Astasan. So akong yawhag ang tanan. Nga nakadungog mga amigo na ko, mga listeners, no, avid listeners sa tuang station nga magamit kita ni Astasan kay dako kasiyag tabang para sa tuang kanang kalusugan na to, health na to. Daghang salamat.
2: Asta sakit sa ulo, asta sakit sa kasukasuhan, dili dahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag kang nataran sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
0: Okay mga igala, balik na sa itong papanaguban, no? Kumusta itong mga ka-Astasan mga igala, no? Ingon bitaw sila mga igala, usa ko na sikrito aron nga magpabiya, mubatanon na kuno ka mga igala, no? Di kuno ka mugulang mga igala, usa ko na sikrito aron di ka mugulang mga igala. Patun-patun nila, sige na kuno ka og lechon mga igala aron di ka mugulang. Di nga nun yung magkamugulang, mamatay magkakunakang sayo, kay high blood rin magkakinaog lechon.

pipi na to mga higala, no? Ato lang nang ihatag sa itong mga kaigsoonan. Unsa mo kuning si Stulik o Daya Stulik, mga higala. Maoke niyang duha ka numero nga tanahon aron nga masukod ang blood pressure sa usang katawo, mga higala. Kung mingong kang Stulik pressure, mga higala, mao ka ng numero nga nasa itaas. No, kung magpabipi ka, mga higala, ka ng numero nga nasa itaas, mga higala, mao na siya kitawag na itong si Stulik. Maoke niyang gikusgon or pressure sa daloy sa dugo. Diya sa kaugatan samtang magpitik ang atong kasing-kasing, mga higala. O niya din sa ubos, mga higala, ang gitawag na ito ng diastolic pressure. Maukin ang numero nga makita na ito diya sa ubos. No? Matod pa sa in-English, mga higala, is the pressure in your arteries when your heart rests between beats.

dili pod maayo mga higala nga hinay po kayo ang beating sa ato ang kasing-kasing mga higala. O muna kitawag na to og systolic pressure mga higala og diyas tulik pressure kung magpa-BP ta mga higala, no?

Apan sa madayang normal nga sukod sa blood pressure sa katawo mga higala. So doon natin mga kategorya aron nga makita nato kunon sa mga normal nga sukod sa itong blood pressure mga higala. Now, matawag na ito nga normal mga higala kung ang ato ang BP is less than 120 over 80 mga higala.

kalabat sa ulo mga higala, high blood na kaana. Doon na nagkalabat ang ulo mga higala kay dagan kayong balairan. Oh, daw yung mga naglaban ang ulo mga higala, no? Nga dagan kayong balairan mga higala, labi nagtapos bulan.

niya, paspas kayo, doon ay heart palpitation mga higala. Okay na yung itawag na itong nosebleed, magsunggo mga higala. Balantaya na siya mga higala, kay doon ay mga panahon. Nga kung aduna ka niya na mga higala, makaingon ka nga. Di lang kakabantay nga, basig taas niyo kayo ka o high blood pressure mga higala. Unang importante gayon ang pagtumar o astasan mga higala. Aron nga, malikaya na ito ni nga mga pagbati mga higala. Kaya kinatong lawas mga higala, mura ni puhuna na ito sa ito inadaw-adlaw nga pang pagnabuhi mga higala. Saan pa man na ito pagbuhi sa itong pamilya mga higala ko. Motaliwan na tayo ng madanlong aping sa kalibutan mga higala. Unang importante gayon. Importante yun nga mutumar ta o produktong astasan mga higala. Kaya kinayong produktong astasan. Unay siya kitawag og natural pure santo, no? Sa ubano niya nato nga mga pagpaganaguban mga higala, unsa ato ipakita o ato ipadungog niya kaninyo mga higala. Kung unsa ka...

mga higala, no? Now, unsaon man ato mga higala nga makalikay ta sa ato ang high blood pressure mga higala. Now, una, mao ang pagkaon ng mga masustansyang pagkaon. Prutas, vegetables, whole grains, lean protein. Pero sayo man kita mga higala, kapuya na batang matos tiyanggi. Unang tumara lang tawag astasan mga higala. Kaya astasan mga higala, kumplito na. Kusgan kayo mga sangkap mga higala. Nakipang sagol yan ang mga higala, no? Labi ng seaweed mga higala. So grabe kakusgan ang ato ang produkto ng astasan mga higala. Ikaduhang, unsaon na ito paglikay mga higala sa high blood pressure, mao ang

Makalikay ta sa high blood pressure mga higala. Ikaduha, kanunayon na ito ang insaktong timbang. O kung taas kang timbang mga higala, may posibilidad o doon ay risgo ka na mga higala sa high blood pressure. Munang importante yun mga higala, no, nga magpaus-us ta sa timbang. Kung overweight na kayo mga higala, mas

Mas maayo mintinaron na yun ang insaktong timbang pinagi sa balanced diet o regular physical activity. Ikatulo nga, unsa na to paglikay sa high blood mga higala, high blood pressure, mao ang exercise regularly. Oo, mag-exercise ta, kabuta, matod pa mga higala sa mga batid sa mga panglawas. Kabuto na to mga higala ang 150 minutes. Minutes of moderate to intensity aerobic activity. Sama na lang sa walking, bisan sa usa ka semana kas alang. 150 minutes mga higala sa usa ka semana bisan kas alang. Okay na kaya na siya mga higala.

Control, control mo, mas maayo. Mas maayo, undangan na lang yun nato, mga igala, no? Okay, sus, una hinungdan, mga igala, nga magka-high blood pressure ta, mga igala. Ikaw, no, i-manage ang stress. Kining stress, mga igala, pirti kayo ning makapa, makapadibilo pag high blood pressure, mga igala. Manong nang ito magpa-stress-stress, di ha? Ikapito, monitora ang BP kanunay. Amo na kung gingon lagi ninyo nga

kalastasan mo ni mutabang nato nga mo lower ang atong blood pressure mga higala. Onya tumar og food supplement ilabi na mga higala ang astasan. Oh, yun na mga higala no ang

0: higala. Available na nga to ang mga produktong astasan. O, diha sa butika, mga higala, no? Sa nasa nga butika karon pangutana lang diha og astasan.
1: Asta sakit sa ulo? Asta sakit sa kasukasuhan? Hindi makaihi? Arthritis? Mataas na uric acid? Mataas na sugar? Lahat mawawala sa astasan. Ang pinakabagong mangosteen product na pinalakas ng astaxanthin organic seaweed. High in xanthan purity. 5x beta-carotene. Rich in vitamin C. Pure energy. Pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule. Available na sa inyong suking butika.
2: Sabon, beauty soap, ni Ana, ang pinaka skin friendly, organically blended, IU Sabon beauty soap, wala nami maingon, kung dili, mauna jud, ang pampagwapa, na dili isog sa panit, makahumok, ug makahamis, ang IU Sabon, tinuod ni,
3: puti ani mo oy, nadamguhan ta ka.
1: IU Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. IU!
0: Balik na mga higala sa paparang ubay. Mga kaastasan, kumusta ka mo diyan, no? Inyong nadunggan kaganihan mga higala. Ito ang paghatag ninyo kasayuran.

sa may mga sangkap di ay niyaning astasan mga higala. Now, ang sangkap niyaning astasan mga higala, doon ay tayo Garcinia Mangustana, Astasan Thin, L. Carnitine, o gisaglan sa mga

kasulay, mga higala. Sulay ninyo. Kani-kani yung katong wala pa kasulay, panulay naman. Bita, no? Layin na mo nang mingon tang wala pa kasulay, panulay naman. Katong wala pa kasulay, mga higala. Mas maayo inyong yung tilawan, mga higala. Inyong yung sulayan. Ngayon, sa man ninyo pag-ingon nga ang usa ka produkto epektibo, mga higala, kung kamo mismo dili mo musulay, mga higala. Sulay lang ninyo, mga higala, no? Ang

paigibati mga higala ato ng batasano ng pagtumar sa astasan. Kaya muna yung ginaingong prevention is better than cure mga higala. Karong palandaan mga higala ato ng ipanalipdan ng ato ang panglawas. Muna yung ginaingong unya rabaday ka manguros kung maigo na kaskilat mga higala. Unang mintras karon ng atong lawas ato ng ligunong daan. Kaya kining panahuna karon mga higala. Grabe na kayo mga virus.

sa ato ang panglawas mga higala. May nalang ni maghisgot ang mga higala o ikaayos tong panglawas mga higala sa maghisgot ang masipang libak ano mga tao. Oo, oh, mga nalindot isgutan mga higala. Kini ato ang mga panglawas mga higala. Kaya muna ipuhunan na ito mga higala. Oh, kaysa masigitang isgut yung mga higala sa ito pang libak ano mga silingan yung mga lisngag. Okay. Sa imong kalimot, mga higala, no? Kini ato ang produkto, kipalayuhan kita sa astasan, mga higala, no? O niya, sa sunod niya nato, mapanag-uban natong isgutan ang mga sangkap ni ini, mga higala, kung unsa'y katabang ni ini sa tuwang mayong panglawas, mga higala, no? Kung unsa kakusgan ni gitawag nato og produkto ng astasan, mga higala. So, manamilit na ko, mga higala, hangtod na lang sa sunod nato ang mapanag-uban. Sa gihapon, kini ang inyong

0: ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayu Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Shiva Essential Oil ay gawa sa mga natural na sangkap ng extracted oil galing sa dahon ng menta peperita o peppermint. Extracted oil galing sa ugat ng malunggay tree. Extracted oil galing sa luyang dilaw o turmeric at organically processed virgin coconut oil. Ito ay isang produkto na pinag-ingatang buuhin ng isang licensed chemist at isang licensed engineer. Pagkalipas ng maraming taon ng pagsusuri, ang Shiva Essential Oil ay ating maipagmamalaki na ito ay organically processed gamit ang mga makina na dinisenyo mismo ng ating inhenyero na gumawa nito. Kaya ang Shiva Essential Oil ay isang produkto na talagang masasabi natin na binuo gamit ang puso at malinis na konsensya ng ating chemist at inhenyero na nagkonsepto ng isang produktong pampahid sa ating masisela na balat. Pagkalipas ng halos 2 dekada ng pag-aaral at pagsusubok upang makamit ang pinakamahusay na timpla, ang Shiva Essential Oil ay inaral at ginamita ng siyensya dahil merong konsensya at tapat sa kanilang tungkulin upang makatulong sa may mga karamdaman ng pighati sa mga katawan. Dahil tayo ay tao lamang at kahit sa ating kalakasan, tayo ay nangangailangan pa rin ng pag-aruga sa ating mga sarili. Kaya gumamit na ng Shiva Essential Oil, ang lana na dumaan sa larangan ng siyensya, inaaral at sinuri. Subukan ang bisa ng Shiva Essential Oil. Ito ay mabango at mabilis na makakapagginhawa sa mga may mga masasakit na likod, muscle sa binti, braso, sa bandang leeg at sa ating mga balikat. Ipahin din ito sa inyong noo at sa may likod ng inyong ulo at tiyak na mababawasan o tuluyang mawawala ang sakit tulad ng migraine, ang pagkahilo o pagsusuka kapag nakasakay sa bus, motorsiklo, bangka, barko at iba pang mga sasakyang pandagat. Ang Shiva Essential Oil ay mahusay din makapagdala ng lunas sa mga kagat ng lamok, ipis, surot at kung ano-ano pang makakating kagat ng mga insekto. Ang Shiva Essential Oil ay sadyang tinimpla upang ito ay kanais-nais din amuyin dahil sa kanyang mahalimuyak na bango. Ang Shiva Essential Oil ay hindi nakakamansya sa inyong damit. Ang ating produkto ay dumaan sa pagsusubok ng microbial test at masasabing pasado at aprobado ng FDA with LTO number 30000106444-91.
1: Anong sasabihin mo? Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
1: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
3: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimonya aning Astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adjud ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, getry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Nga, murag dili, wala na kayo siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor, wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat din ko ani ang Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
7: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas!
8: Hilin Babor. 55. Tagayungon ko. Tagayungon. Sa dumagi ka na pinanarba ko. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
9: Okay.
8: O de yun, lamay po ang katulog.
9: Karoon?
8: Katungwa pa ka tilaw.
9: Wapag katilaw.
8: Katilaw sila. Kanang kapsul o
7: mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tandang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
10: Mayong adlaw. Ako si Lisa Macario, taga Barangay Bago, Tayasan Negros Oriental. Doon ako'y gibati nga dili makatulog, gitawag na og anxiety. Pagkadungog na ko aning Amigos Coffee, akong gisulayan. Og tuod man, sa pila na ko kaadlaw nga pagtik, nibalik na ang akong maayong pagkatulog. So what are you waiting for? Gamit na mo sa Amigos Coffee. Katong wala pa makasulay, sulay na ninyo. Kaya ako tested na ko kaayo. Daghang salamat.
9: Narito na ang MV More The Bio Nutrition Formula. Yes, MV More The Bio Nutrition Formula. Isang advanced food supplement na tumutulong palakasin ang immune system. Suportahan ang puso at panatilihing balanse ang katawan laban sa mga posibleng sakit. Sa tulong ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas naproprotektahan ang cells laban sa damage dahil ito'y mayaman sa antioxidants at mahahalagang nutrients na kailangan ng katawan araw-araw. Kaya sa araw-araw na pag-inom ng MV More The Bio Nutrition Formula, mas sigla ang katawan, mas malakas ang resistensya, at mas handa ka sa bawat hamon ng buhay. Huwag maghintay magkasakit. Piliin ang MV More The Bio Nutrition Formula. MV More The Bio Nutrition Formula. Take more, live more.
11: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart, nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Ipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
12: Donnell Brand. Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
13: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
14: Ako si Larry Lamia, kapag-ipod ang Kagaya de Oro. Nakasuway po sa pag-amix sa Wonder Animal Vita. Okay man, kaya na ako mga bakit dabay lang mida ko sa unang wala pa connecting sa Wonder Animal Vita. Ako laban-laban na bigyo hinay man ang pagdap ko. Pero pagsalay kin ako aming Wonder Animal Vita, dabay lang kinapagtuko. Tapos bas ko po kitayo. Maungkin ang Animal Vita, ako gabing i-recommend sa tanami nag-alaga o makahayupan. Nadami po ani, kaya ang Wonder Animal Vita.
13: Wonder Animal Vita, mabalit sa inyong mga suking agri-vet supply o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
15: Ako si Emily Rawan, taga Porcuno, kahaponan. Salamat sa produkto ni Ma'am Arlene. Nagpalit ko ng non-stoffish o lili lang non-stoffish. Apil pa ang cervic care, non-capsule. Kay mayo ang paminaw na ko sa kong lawas. Kay ang libati mangun ako sa una. Kanang mag-nosebleed, bitaw ko. Kapila ko magbalik-balik sa doktor apan tadihang nag-inom ko sa produkto ni Ma'am Arlene nga kining service o non-capsule. May nagyan akong panginaw. Magpasalamat ko sa produkto ni Ma'am Arlene. Salamat kayo, Ma'am.
16: Kailawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawas ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold Capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety, maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 Capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
17: Dragon Fruit Plus.
18: Enrique Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kaya nawa akong pangapoy niya. Kuha na itong high blood, diabetes. Kung lawa, kuha na, lagsik na ka-turmi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausab na inyong lawas o malag ma dili mo kapuyon kana lang
17: ipabarato pa kini Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
19: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
17: Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapagana,
20: makapadasi.
21: Hard mama.
20: Hard match. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas. Sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard match. Hard match. Extreme coffee mix with all kinds of ginseng.
21: Mag-hard mama. Extreme na.
22: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Bandisayas lang kanadlaw. Basta na lang mainom na ako. Ngamon nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung ibati sa lawas, ngamon yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay lang kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
23: DTX 500, mabili sa mga butika. D3Bio, mabibili sa mga butika.
24: Ako ay Roseline Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3Bio at saka DTX 500. May PC.
25: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
26: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
25: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
27: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX Coffee. Kaya doon na nami anak kong daw ti. Hindi kita tama ka tam isang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Doc Ramil Oy sa iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, wai ko ka tinaw sa DTX Coffee Mix.
25: DTX Coffee Mix.
23: Mapaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
25: DTX 500.
28: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
25: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
29: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
30: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
31: Feel the music, Star Radio.
30: Oras sa Star Radio. Las 6:54.
32: Uy, do! Karoon sa mga nabot to? Uy, bay, kahapon lagi ko ni abot.
33: Iyay ka, so na ka ron, natay pang latay sa alamri, ani ron.
32: Wala na doon kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
33: Uy, anong undang mga? Alakang sinaka?
32: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigita o pamaligya o gamit o mga iligal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikado ha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik? Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon ug dili pili grupoyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadili nga drugas. Sige bay, magdula sa mig sipak takraw kauban sa akong anak. Unya pagkahuman, manimba mi tibok pamilya.
33: Bitaw do no, salamat sa imong tambag do. Kuyugip lamang ko do, manula na lang tag table tennis dito do kaysa magadik-adik ta.
32: Unta nga ang pagpamaligya ug paggamit sa illegal nga druga aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
30: Kining maong pahinumdum gihapod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
29: the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
30: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
31: Feel the music, Star Radio.
30: Oras sa Star Radio. Lasais, 56.
0: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paimna ang bata o remind Choco Mix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
1: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
0: Maria Arlina Isabel, paborito ang Remind Choco Mix.
2: My name is Maria Arlina Isabel F. Ayon.
0: What do you want to be when you grow up?
2: When I grow up, I want to be a doctor.
0: Wow.
2: Because doctors are really nice and cool.
0: Mm-hmm.
2: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
0: Really, really?
2: And my clinic, and stuff who will make everyone feel welcome.
0: Oh,
2: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick.
0: Uh-huh.
2: I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible.
0: Uh-huh.
2: My goal is to make sure

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: CPPO atol sa Anti-Criminality Operations nga gihimo tibuok lalawigan sa Sugbo.
2: Bandos balita. Headlines.
1: Headlines. Sibog Gobernador Pamela Barikuatro miklaro nga walay bulok politika ang pagtambong sa SUNA.
2: Bandos balita. Headlines.
1: Headlines. Pipila ka financial documents ni BP Sara nadawat na sa impeachment court.
2: Bandos balita. Headlines.
1: Racket program ni PBBM, posibleng gamiton sa gera, maugini ang giklaro ni Philippine Space Agency kon PELSA Deputy Director General for Space Science and Technology, Dr. Mark Cesar Talampas.
2: Bandos balita. Headlines. Headlines.
1: Palasyo, medipinsa sa pagpagawa sa BIR records ni BP Sara o attorney Man Scarpio.
2: Bandos balita. Headlines.
1: Senador Bongo, may file og bell sa pagpalugway sa state tax amnesty program.
2: Bandos balita. Headlines.
1: Ita sa Samsung Electronics, misulbong tungod sa hilabihang demand sa AI chips samtang gatusan ka mga migrante milangoy gikan sa Morocco paingon sa teritoryo sa Spain.
2: Bandos balita. Headlines.
1: US medugang og 58.6 bilyones dolyares nga balor sa missile batok sa ilang kontra.
2: Bandos balita. Headlines. Headlines.
1: Tangka sa gas nga iya sa US ibombahan gamit ang drone.
2: Bandos balita. Headlines.
1: Sa basketball, Raymond Grant metando sa sakatuig nga kontrata.
2: Bandos balita. Headlines.
1: Someone someday pasok sa must watch shows sa Netflix Philippines, Singapore o Malaysia.
2: Bandos balita. Headlines. Headlines. Bandos balita. Headlines. Headlines.
1: Maugadto ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
2: Bandos balita. Bandos balita.
1: Nagihandos ka na to sa astasan.
2: Bandos balita. Bandos balita.
3: Nagigala atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa astasan herbal capsule.
4: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan yung astasan, daghan pa kong balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, huwag tang tanan ang balatian.
2: Bandos balita.
1: Mga kahandos, may buntag ka na tong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
2: Bandos balita. Bandos balita.
1: Adlaw karong Biyernes, Pizza 31 o katapusang adlaw ni Mang Bulan sa Hulyo 2026.
2: Bandos balita. Bandos balita.
1: Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan, pinangluhan sa mong station manager ni Mausibus Ayan, Haniel Hato, oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayray Sorinyo.
2: Bandos balita. Bandos balita.
1: Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga sila si Handos 38, Boyex Labiog Karinal, Handos 42, Handos Icon, Handos 25, Mary Claire Babor, Handos 78, Jessica Micalio, og Handos 24, Abdul Karim Salis. Gini ang inyong tigbalita, Handos 98, by Ronnie Bay Librado.
5: Ronnie Librado.
2: Ronnie Librado. Handos balita. Handos balita.
1: Mohandos na kaninyo sa mga labas og tinuod nga mga balita matagkaroon og unya.
2: Handos balita. Handos balita. Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 7:12.
2: Bandos balita. Bandos balita.
5: Balitang lokal.
2: Bandos balita. Bandos balita.
1: Mga kahandos, kini mo sunod ka mga balitang lokal.

0: Ang veteranong si Draymond Green sa saka tuig nga kontrata valor og 27.7 milyones dolyares aron magpabilin siya sa Golden State Warriors sa sunod season sa National Basketball Association kon NBA. Nagkanayon ang agent ni Green nga si Clutch Sports CEO Red Spool nga ang kontrata wala nahilakip nga mo trade clause. Si Green, 36 anyos na imong full-time all-star o full-time champion sa iyang 14 ka seasons nga pagdula sa Warriors. Na imo sab siyang 9-time all-defensive team member o defensive player of the year niya itong 2016 hangtod sa 17. Sa mayaging season, nag-average si Green o 8.4 puntos, 5.5 rebounds o 5.5 assists sulod sa 68 ka mga dula. Sa kinatibuk-an, nag-average si Green o 8.7 puntos, 6.8 rebounds o 5.6 assists sulod sa 949 ka mga dula human siya ikuha sa Warriors isip second round pick niya itong 2 mile 2 balita.
1: Balitang Sports.
2: Andos Balita.
1: Andos Balita.
3: D3 Bio. Health News.
4: D3 Bio.
5: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
6: Kapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hinderoso.
8: Ako na usab si Dr. Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyong D3 Bio. Ang benefits kung gainom ka D3 Bio. D3 Bio ha? Dili ordinary nga plain D3.
7: Dili ordinary.
8: Diba? Naamanay kagaw sa atong tinaay, Sir GP?
7: Yes.
8: Ga-produce na siya og endotoxin. Ang tawag ana nga endotoxin, Sir GP, is lipopolysaccharides.
7: Pupo na siya sa probiotics. Gitawag nga lipopolysaccharides.
8: Lipopolysaccharides, og kung daghan kini sa imong dugo, pasabot nga daot na ang imong gut. Do na kanay leaky gut.
7: Pasabot nga nakalusot ni siya sa imuhang portal vein.
8: So ang benepisyo kung gasigi kag inom og D3 Bio, Sir GP, kay tungod kay naay MCT ang D3 Bio, medium chain triglycerides, ga travel kini padulong sa imong lymphatic system, padulong sa imong dugo, sa imong bloodstreams, og kini nga MCT gikuha niya ang proteins og kining mga lipopolysaccharides aron mamahimong chylomicrons, og kining chylomicrons, Sir GP, mo form na pud ni og lipoprotein balik padulong sa imong atay aron limpyuhan og ma-convert na dayon into energy ang imong giinom nga D3 Bio.
7: Ang akong giganahan na ng D3 Bio, Doc, gawas